0: go bana o ratile le fase ga kakang aba le tshiya wile le tshiya le famorwa wa gagwe wa tsheng a noshi gore mang le mang ya dumelang yang mang le mang ya dumelang a seke a dimela a seke a lahlega e opi abe le bophelo bo bo sa feleng ke John 3 verse 16 Jesus is love. Ke rata go tlhatsela mantsi ao a bolela go ke monifa ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso. Jesus is love. Jesus is love. Ke lerato. Mang le mang ya dumelang. Ge o dumela, ba re ba letlhogono le ke ba ba fišagelago gore lefaseng go dirwe tse dinyakwago ke Modimo gobane ba tla kgotsofatswa. Yo! Jesus is love. Nake mone. Nake ya motseba. Nake ya motseba ke mone Jesu o dira mihlolo ba le hlogonolo ke ba boletsa. Go bana sa bona e tla ba le fase le leswa. Matthew 5 verse 5. O le tshalo ma Monica re a ke tsoshe batho ba ke rapelang le bona. Yeah. Dumela KG. Re
1: Hey, gana gore. King.
0: Ke re na Jesu ke mone. Ke a motseba o dira metlholo. What's a completion king? Le hone ke le tshela bo magolo le simipeti ya ke 112 year days. Ora re ke go di tharo. Re tshelela go ya bone ka gare ga Madlanga commission. Ke bo le di shoke se ke se boneng ka ke commander ba le be baba. Baba be le stulo
1: mabane
0: ke boledi sho ke yona ke re ka nnete Jesus is love modimo dira metlholo gore kile ka kwa botlhokoge ke bona mego ya gagwe a ba apentjwa apentilwe gore re re kwena ya empa modimo a bona gala
1: sho
0: gape ga e mela ka mogola ke gare ke dumela gore ka peleng ke gare modimo ke a leboga modimo ke a leboga modimo ke a leboga gore mafelelong nnete e tsweletse mafelelong
1: ba fela pele sho mo nna modimo
0: wa tseba
1: ba fela pele rona ke fitlhaneng ba fitlhaneng go nna ba fitlhaneng
0: eish
1: e tla fela commission ya manyang
0: a ke bo
1: ba re ge ya pele o fitlhe pele o go tsheile gore dikarabo tsa yo mongwe kwa morago
0: di swere ko hola
1: ye
0: bona bona
1: a ke rwa di bona shitwe
0: ha lena
1: a re mo leboge
0: modimo ke lerato
1: wa sa modimo ke lerato
0: yo ai man a bo le kantshe
1: re di dira nka le sisweng
0: o
1: cha tshile di tswelela
0: ene o re ke tseba le tsa ka fase ga mabitla le tsa ka fase
1: bona o tlo re batho ba o tlhoile
0: o tlo re ba go tlhoile a ke re wena o dirile dilo le sisi
1: ke ka lebaka lo le ka bebeleng ona le kutullo
0: ya tshenologo a se yona tshenologo
1: ye yona tshenologo se ka ra tsena kudu
0: bona bona what talking bona umphile o mo bona taba ya umphile ya o mo bona taba ya ngwana o
1: ei wa nare ka sefetse
0: ya ke bone mme mo mabana la re ke re nete ba itse ba ba itse ya ene e tlotswelela je o di dira ba le sepedi mara se ya bolela se reng gane se re magukubi a go bona le ge o di dirla ka e go
1: tlompona le swi
0: ya a gona taba a re khomole re fetse tlokola tsela sa mapitsa le yona ya gaba gaba ke a tseba ei
1: o tsogile ba botse mara eish nga o pere mongatse kono
0: a fetse go le a ka ba ba
1: ke ba re o ke botse wa tsaba
0: re romela hlo re bona re ba go scrapile
1: mara e botse wa tsaba ba tshile tsa ba tsebe ke na ga nne ke le ga e kere nna go ga di jela sa gore na tlhogo ya ke tshela ja dinama go re gore nka bo jimisha tlo go re ulwe exercise a tlo e botse
0: na e bile ke tsere na mana na mana ga pele na be ke na le tsona wa tsaba ka bo morago
1: serious
0: ma phetana phetana go ra ile ka na ke tsebe jwale ma ba ne ke ga re a re bona hlo go re khane we scrapile sha Romela di nepe
1: Romela e ke dire le posho ba ba le ka tsitsi e ka re le kono e apareke
0: jwale ka re tshaba ntse tlhogo ya ka wa tla ke ha di edi tshene e tla e khotse ke le ka mogo
1: I don't know what to do. Mongwala di kakaretso wa ANC fikileng balula o file bangwele di badilete matsetsi a masome tharo fela o itokolla me ba spaleng ibile ke yona taba kgolo ya rena ya gore mongwala di kakaretso wa ANC fikileng balula o file bangwele di badilete ba ANC matsetsi a masome tharo a go itokolla me ba spaleng maikutlo a gago ke afe ka gato yeng cha maikutlo ka WhatsApp wa Facebook ya rena ya SABC ditaba metso metlhano go etjela go iri ya botlhano go fitla ka iri ya boselela KV nna ke ya go leboga.
0: Hey, ole ba ke nna khedi di tshwene. Re tla ba re beile tsebe metse se mihlano fela re tshela iring ya botlhana.
2: Butsa ba wera. Ba shubi mogo gore Thobela FM e khwetjagala go dikgokaganyo ka mokatjale yago. Ke rena at Thobela FM yaga. Re la tete.
3: San City are there.
4: Ya kana mo San City. E wile gape. E tla go itlhela ka festival ya mosona no shika di 27 June 2026. Mo San City Super Bowl. Ke re bona di gate.

0: nnete ge a butse a gona wa katsalelang o re buletse re satsena le moruti mabela pastor mabela tameng go sele go sagaletse
1: ba tshele tshe ba thobela fm ke rata o tshe sebaka se ke le dumedise go tlhe mo le ka bene le gona di ne le le botsela o phela la morena wa rena Jesu Kriste di bitso la ka ke pastor George Mabela o tswa kerekeng ya Mabilwane Tabernacle ka ntla o senya nako a re baleng lentswe la modimo mo Luke chapter 5 re thoma ka verse 5 ere Simon ya fetola are mongaka bosheo ka moka re letse re itapisa ra seke ra bona selo fela ke tlo fološa lokwa ke kwele taelo ya gago modimo a khutso a le tlhonolo fatshe mo re badileng gona batheletse ba thobela fm re bala baibele ka monna ba re ke Petrose monna wa beng a tsebe ya ka o kgona go thea ditlhapi monna wa beng a na le mangwalo a o thea ditlhapi mara o kile a makala tšatši le lengwe a ntše a lana mo lefelong la o thea ditlhapi baibele ya ka e re a itapiša bošego ka moka ya ba wa palelwa le ko humana tlhapi e tee ya ba monna koola o tshwere ke stresse monna koola o latlhetse toulo bošego ka moka a itapiša ya ba o ne le e tee a e fitlheletšeng jwale baibele ya ka e re o rile a sa le ana mo lefelong leo a sa latlhetse toulo jwale a sa nyamilwe ka baka la gore a o ne ntwa botlhoko go tshwana le bophelo bja o tlhoka tswelo pele a o ne ntwa botlhoko o tshwana le bophelo bja o ema lefelong le le tee bjale Petrose le ena o be a le jwalo o ile kwa ka kgolofelo ya gore ke tla boya le ditlhapi ya ba gore tšatši le uwe o apala ke rata modimo o nako tše dingwe o ne a ka o ne o re bontšha gore lebatile le le mo pele ya gago a o ne wa ka o builela lona batswadi ba gago ba ka se o builele lona moruti wa gago a ka se o builele lona kereke o e tsenang e ka se o builele lona ke modimo fela ya nang le pin code ya lebatile le leng mo pele ya gago baibele ya ka e re ge Petrose a le mola a nyamilwe ge letšatši le tlhaba ya ba Jesu o tswelela ka karabo a rwa Petrose a re Peter e re ana mola o paletšweng ona o boelele ke rata Jesu a tšhentšhe matamo a re ka re o feitse mola nyaka ko ongwe no Jesu o leka o no bontšha gore o paletšwe ka baka la gore ke seo e re ko o botse motheletši wa thobela fm mabati a o lekileng wa kokota a gana o bulela mo mesong ya letšatši ke rwa wena ke re emelela ka tumelo latelela ona mabati a nale o a kokote ka leina la morena Jesu o a kokote ka taelo ya lentswe la modimo o tsebe o na le se modimo a se boletšeng ka wena modimo a re ge leoto la gago le ata lefelo lefelo leuwe ke la gago o seka baba wa itlhoboa o seka baba wa apara lepaingwaneso o ka no ba leemo leo leng ka re ya lona lepaletše batho o ka no ba leemo leo leng ka re ya lona lepaletše dingaka mara e re ko o botse legodimo le na le modimo wa reng a boletše lentšu la gae le kgona go thola dithapi tše di beng di seo tše monna a feditšeng bošuka moka a dinyaka di seo mara lentšu la modimo le rile ge le tswelela Petrose a le tšea ka tumelo la bopa dithapi e re ko o botse ngwaneso lentšu le ke le rerang mmamotlha ge o ka le dumela wa le tšea ka maata le ka o bulela lebati le e sale le palelwa ko o buleya ngwaolaola o na le mabati a mangwe a e sale a tswalelela bo papao o na le mabati a mangwe a e sale a tswalelela lapa le ebile o a tsebeya le mo motseng ore le lelapa le le a palelwa le lelapa le mabati a tswaletswe mara o na le

0: re go lebogile gadi bone magopa o latela ka dintlhagolo tsa lefase.
1: Mogadi le mmaleswane ke a leboga ba theletše thobela. Re thoma ka tšakanageng ya India. Batho ba go ka ba ba 20 ba tlhokagetše mola ba bangwe gape ba mmalwa ba gobetše morago ga go phulega ga kgabo ya mollo lefelong la go rekiša dijo tšeo di apeilwego ka mosemošate wa India New Delhi. Bahlankedi ba re bontši bja bahuki badudi ba dinaga di šhile ba ba bego ba etile go tšwa dinageng tša mono Afrika. Go ya ka lekala la boraditima mollo ka Delhi ke palomoka ya batho ba 37 ba ba hlakodišitšwego go tšwa lefelong leo. Ka Nigeria, dingwalwa tša ka gare go tšwa go bebega ditaba bja BBC di laetša gore motšweletše mogolo wa oli e lego Shell o tšwela pele go epa le go tšweletša oli ka go šomiša dipaepe tša ka borwa bja Nigeria le morago ga dipego tša gore mošomo wa bona o tlhola tšhilafalo ya motlalanaga. Shell e re tšhilafalo ya ka nageng ya Nigeria e tlholwa ke dikokona tša bosenyi. Nigeria e tsebega ka go tšweletša oli ye ntšhi ka mono kontinenteng ya Afrika. Re ruma ka ditaba tša ka nageng ya Indonesia. Maphodisa a ka nageng ya Indonesia a golegile hlogo ya maloba ya lenaneo la go abela barutwana dijo ntle le tefelo leo le wetšego ke phoko ya go aba dijo tšeo di senyegilego le go aparela ke ditatofatso tša bomanager. Go golegwa ga bona go tla letšatši morago ga go rakwa ga Tatan Hindayana le batlatši ba bangwe ba babedi. Mothiletše ke tšona tšeo dintlhakgolo tša lefase ke a leboga.
0: Mile re lebogile bone magopa ka dintlhagolo tsa lefase le kgadi ya ditšhwene ka tša mebaraka e le 25 go ikela kua e reng ya botshelela. Re lebeletse gore re tla boledišana le ba mošate wa moletše go latela kgoeletšo ka kantoro ya kgoši gabo moloto wa boraro le lekgotla la gagwe le mantona ka moka moletše ya gore lenyaga koma e ileditswe go ka sebe le koma go ba badikana ka moletše kgopelo go batswadi le banna ba moletše. Mohlomongwe re tšee maikutlo ka mokgwa kgatiša lentše ge ba santse ba leka go ba leletša. Thobela motheletše.
2: Kgotsong bagaši ba tlhoka latsela ka gašong. Ke a tshepa gore bangwaledi ba dilete kwa kwele seo se tšwago molomong wa mongwaledi kakaretšo wa ANC o mogolo Fikileng Palola ge a bolela pele ga ge matšatši a mararo a fela e be le gore ba itokollotše ntle le moweng ba tsebe gore ba tlo tšeelo magato. Ke a leboga nna ke moleke Filmon Mampa go tswa ka molepo wa mmamatsha.
3: Nna ba jona engsenar sabtse ba rena EGN ka re bona ba busy ba emelelana mo kwedimo kwa ba busy ba rudulla mo fase moe ba re makanselara a bereki ke bo bona ka re ba bereki kwa ba re ba begelana bogodi ba bidiyane kua ba se bona ba se a kobana kobo go bona jona le edition na. E balede balede a sana more be ano na rena ba duki thobela
4: thobela sa tsapasa tlokwala tsela mgadi Sophie Mashishi ke nna e phakere ba next extension a wa ile ANC mo di masipaleng yona e paletswe gale le ba ka re ba dira dipheto wa one nto batlo e change le ba ka re ba thoba itokolle lo re ne ba utswa go tsa ba sa dire ditirelo go tsa ba dira ha hona nto e fetwang ANC paletswe gale.
5: Tshobela setlhopha ka moka sa tlhokola tsela ye ga se nako ya gore Fikileng Balula a ka thoma go gapeletša bao ba sa šomego ka botse gore ba itokolle a tlogele go kalatša dikgetho ka go dira bothakga mola bo bapaletše gale. Ke Edwin Komane ke le ka phala borwagane vile wa kgoši Makhušane ga ke le wenetsonyana motse mošate wa Stadium Channel a matlapang kwaletše.
6: Ka mošate tše di dirang ke Fikileng Balula ena ba gona go no tšhela setšhaba phori matlhong ba paletše gale magati ba batšagane baleng ke ba ekgale ba jere ke a dumela goreng e ba lebeletse gore dikgetho tše e leng goreng diatlha ke betse mathata mašhata fatsefaa ke a taboga
2: abela tlhoka la tsela mmogo le batheleši le nna ke kona le Fikileng Balula ga se ba se bolelang gore e motho wa palela ke o tlhankela setšhaba mola a kgethile a tlogele bao ba tla kgona o ba kgone gore ba tlhankele setšhaba ka e ba kgethile ke mmušo ke re be mabotsa mabolete e selosa ka ga e moletša mabotsa dithabeng mošate
0: maikutla lena sa mane go fela le setlhopha sa batjweletse bana no la hlokola tsela ga ishita le bona ba ga she fela re laetsa thego le theletse lena re a leboga hlele sela hlenhle bana ba tshegala ka legola go me re boela temane nyela go amana le go iletjwa ga koma lenyaga ke khoshi ga bomoloto wa boraru tikologong ya moletse ramagala mogaleng fa moleledi wa legotala mashate ke doctor matuma moloto re la mogetse le go leta mesha go nalo la hlokola tsela thobela
7: Masih mencelaki rezeki swaga se kelagelan budisi atau pisi ke foka foke kisah madume oleh negara. Jadi saya rasa sudah pula.
0: Raine bakari foke lekai tisel cagor lenyaga kahonte kule joy joy le moshate uilediche ko maroka sebele badikana rotoma felafa.
7: Ke re ba sa lo ga ere le nya ga ga iti ko ba e ka ba se se bolela gore bana ba motse ba ka yo wela madibeng a mangwe ba alogela gore ntse bo bona kana fa we se o se dumeletse go ba le tsona di ile dijo tseo a re re na koma ya rena e se plaga sona re ngwana ga ya o wela ko le kolonjeni mo mo modile na mang o le mile o ile o tlhoka mo a rena e na o itse tar ke na mang mo mo le jwa re le re a le bona re tshitse le mo lo la o ra o ere ngwa o ka re ba re kwa no re ngwa o a re ntse re ntse ngwa o tla le bona ba e mo ngwa o tla na a na se go ba bana ba bona ba go a fela go thwe go shike go shika se chaba ga fetse taba ka no xiana pa ga ire mile le hloka thego ya mohuta mang o ne te fa tsa gore ga go be le dipure go hlapelela taelo ya lena
8: le ra tswa di orao a ba tsogone le bana ba bona gore ko mo bona re itse ngwa o tsene ke mo ne ba sala ga botse go khona le go tsaka sa ntoma ma ri
0: e ka ba se se bolela gore le wana magarebe a ka se go ya go thopa bosadi ge shetse le leditse masogana ka ona mogau
8: magarebe lo ona ka tsono ya ka re ko marana o tswa masogana wa la tela magarebe
0: Tobele e ka ba go ne ka mogole bo ya kantseng ka gona tabeng ya go tsirimetsa yona tshireletso re lebeletse gore go ka no ba le ba eleng goreng mohlomongwe ga ba netsebe ba ka nyaka gore ba dire tsa bona jelong gore ga se tsa molaong
8: ya mathomole re na re tsepang ka go tsirimetsa gore batswadi ba rena ka gore ke bona ba rileng ba mosere se ka la ba tlatsa setong ka gore ka mogo rena bele ka batswadi ba eletsa re a emisiwe bona ai be bona ba thoma go tsirimetsa gore se ka tsawa ba di khoa khoa na ba pele bana ba ya a se lo nna ke ga le ga ya ka go ga ya ya mo no sana ka le sa ya go me ga o tla ya sna tsula ka se tsheta ka se le mwana
0: a wa ka nete se se bolela gore le ba bangwe ba ile gore ba ka ya mhlomongwe madibeng a mangwe se o sile ditjwe ke nya gore le na pele itishele jantla e ba ka di fukeng gore bana le nyaga go tjwa sechabeng sa bakwena ga se ba swanela go ba go mhlomongwe ba ya le bolong go ba ba ya gore ba ya go thopa bona bosadi go ba bona dinaga mabapi
8: ya gore re a tsirimetsa gore re a se iletsa gore ba seka ba dira seo a kere ngwana o tshwanetse gore batswadi ba nyaka go modisa ka godisa mokhutsa mara re a tiisa gore se se ileditse gore ba seka ba ya mafelong a mangwe a itseng ba emele ya bona e tsala
0: ka nnete a re tshepeng gore lentswe la kgoši le tla agela lešaka goba gona legora mmoleledi wa lekgotla la mošate la setšhaba sa bakwena ke Dr. Matuma Moloto re lebogele go boledišana lena le ka mosotlhe e thobela
7: lena re a lebogagaše gore ditaba di fitlhe bathong ka mokamoka ba sekata ba re kgoši o ranle ke setšhaba se eledite ba mošate ra gago ka gore bana ba ka mošate e sale ba bannyane a re practiseng setso sa rena emeng e tla tsamagota
9: monatse ba o kuileng malešana eopša bothata bja go tšhabelela bja bana e tloga e le tlhoba boroko e kgolo re tla bona gore na ba tla e laola bjang batho ba bakwena re lebogile re tswela pele ka go lebelela ditaba tše dingwe mo nakong ye re lebelela ditaba tša go ama mebasepala ke tsebe malešana gore na e ka ba re ka tšea tsela tša go ama bafaladi mo nakong ena pele ga ge re tšea mebasepala eopša o kare ga se ratha gore bakgwetša re lebele ditaba tša gore bele ka ge mebasepala ya senyane go ye 23 provinceng ya Foreisetata e beile o ka tlase ga motlhokomedi wa ditšhelete sengwala seo se thadilwego sa nakwana se nyaka go fitlhelela tharolo ya mebasepala yeo e palelwago ke o iša ditirelo bathong pego ye re e tlhamotše ke kamogele sekwe
1: jaaka ditshwaelo di weditswe mo tokomaneng ya maikaelelo ka pusoselegae mekgatlho e e farologaneng e bolela gore go tla bonala gore a na maano a yone a tla diragadiwa Mangaung Concerned Community e neng ya nna le seabe mo ditheetsong tsa setšhaba e bolela gore molao one o siame fela puso e e tlhomameng ya selegae e mo diatleng tsa boradipolotiki modulasetulo wa Mangaung Concerned Community ke Themba Zweni
10: fela review yona fela e ka se kgone go change maemo a local government. Local government space se setse se sentswe ke bao re ba kgethileng. Re tseile di-political party ra di beya ko pele. Now di-political parties ba politicize space seo gore local government e no e setse le dipolotiki ga re sa tlhola re bua se white people e buang ka sona
1: Zweni a re makhanselara ga a tshwanela go nna le seabe mo di-tendereng kgotsa go abela ditsha mme jaanong ba dira jalo
10: bothata ba rona ke boba gore re tla dulang se re 'ira melao re 'ira dilo tse ratlo re a itse molao wa rona o tlhakile molaotheo o tlhakile fela bothata ba rona bo esi ke bao e leng gore ba re ra bagetha gore ba kgone go re emela ga ba fitlha moo ba 'ira se batliwang ke political party rather than se se tlhokiwang ke molao
1: moprofesa wa yunibesithi ya Foreisetata Sithulego Matebesi o dumelana le setheo seno a re bommasepala ba tlhoka baeteledipele ba ba kgonang go botsana ka maitsholo a bone
11: ga re lebelela yone pampitsana e re bitsang gore ke the white paper ke yone e e leng gore e netefatsa gore tsamaiso ya dimasepala tsa rona di tlo tsamaisa jwang re bile le ya pele e e leng gore e ne le yone selelekela se ne se bontshitse gore dimasepala tsa rona mo dilemong tse 30 tse fetileng di tsamaisitswe jwang
1: mokgatlho wa puso selegae wa aforika borwa kgotsa salga le one o ne wa nna le seabe mo thulaganyong ya tokomane ya maikaelelo ka puso selegae motsamaisi wa salga mo Foreisetata Emily Khutshwayo a re mo sebopegong sa ga jaana dithata le ditiro tsa bomasepala di dira gore go nne le dikgoreletsi mo tsamaisong
12: rona re tlaisitse gore ka ofela di-treatwe ka mokgodi se di leng ka teng ka mohlala masepala o batlang o tshwana le kopanong o batla o le rurale mafube o monnyane jwale ntho e tlamehileng o etsagala ke gore ha go fuwana ditšhelete kapa ha go arolwa ditšhelete ba fumane ka tsela e e leng go latela ditshebeletso tsa bona mme le maatla a fuwang dimasepale a arolelana e se ka ba gore o thola gore dimasepale ka ofela di etsaya mosebetsi o tshwanang
1: tokomane ya maikaelelo ka puso selegae e tlhalosa gore dimasepala di farologana thata ka bogolo palo ya batho sekgala popego ya naga motheo wa ikonomi maemo a tlhabololo le bokgoni ka jalo dikarolo tsa ga jaana tse pedi fela tsa dimasepala e leng ditoropo tse dikgolo dimasepala tsa kgaolo le tsa selegae ga di kgone go samagana le dipharologano tseno ka tshwanelo mokgatlho wa puso selegae wa aforika borwa o gatelela gore o ntse o buelela diphetogo mo pusong ya selegae o oketsa ka gore go bonala gore dimasepala di le dintsi ga di kgone go kokoanya madi a go itsamaisa jaaka tokomane ya maikaelelo ya ntlha e ne e akantse kamogelosiekwe dikgang tsa SABC Bloemfontein
0: ka ditaba SABC kamogelo seekwe re lebogile e le lesomepedi go ikela kua e reng ya botshelela. Re gatela pele fa ka tša gore bjale ka ge boepelaetso bja maAforika Borwa kgatlhano le bafaladi ba ba lego ka mononagentle ga mangwalo a semolao goba tumelelo bo le gare bo tswela pele ka dikarolong tša go fapana tša ga naga. Re bone go le botlhokwa gore re bitse ba komiti ya palamente mererong ya selegae gore ba tle ba re rute go telelena bana ba tšeegala ka legola ka mangwalo ao a fapafapanego a go etela dinaga le gore re tsebe phapano magareng ga bona. Go le bjalo a ramogele mogaleng fa modulasetulo wa komiti ya palamente mererong ya selegae ke tate Mosa Shabane. Re lamogetse le go letamiša Thobela ba ga Shabane. Thobela, ke tse re na le mehuta e mekae ya mangwalo a semolao ao bafaladi ba tshwanetseng go a šomiša go etela dinaga tše dingwe a fapane ga e tla kae?
13: Ka bokopana re ne mengwalo e bitswang go na le student visa. Baithuti ba ba tswang ka montle ba tlo ithuta ka mo nageng ya borena. Re na le ya go dumelela bašomi work visa ba tlo šomang ka mo borena. Re na le e bitswang business visa ba bakgwebo ba e leng gore ba gopela go tlo dia dipeeletso ka mo nageng ya borena. Le balo gore ba tsofetse ba nyako dula ka mo nakang ya borena. So ka bokopana ke mangwalo e le gore naga ya borena ya e šomiša go thušana le ba tswang ka ntle.
0: Thobela, go fela go bolela gore go ne le di-refugee le bona di-asylum seekers, phapano magareng ga bobedi ba kefe?
13: Phapano kore ge o motho a tswa ka kwa ntle a nyaka gopela asylum seeker ke yona tokomane mathomo swantse a applyele go bontšha gore mo a tswang nageng bothata e ka ba le ya tseba gore batho ba tla ka mo nageng ka gore ka gonne bantšha bo bona gone go a lwewa ko ikonomi a e ema ka botse jalong ge ba tla ka mo sa mathomo kore ba swantse ba demonstrate asylum seeker process e ba le ka mo ba approve-ile ke gona ba leng ka mo gare ka naga ba bitswa di refugees. So ke ditokomane ke process e le gore batho ba borena ba tswang ka ntle ba tsaka mo Aforika Borwa go santse ba e šomiše le gona status sa bona se change ge ba le ka mo gare ba bitswa di refugees.
0: Ke nyaka re boledišetšetše tharo divisa ya baithuti ya go šoma le tša kgwebo dinako tša bona di fapana ge go šeditšwe eng botse
13: a re thome ka baithuti a ke letse gore baithuti ba tšea nako e telele gore ba ithute ate go na le ba ba primary le ba secondary le ba high school and-e ka kudu ba di-high education nako e bone engwe ba e teletšana jalo di-visa tše di sebišana le nako ka kudu ba ba tsenang di-primary le secondary le high school e fela ge nako e fitlhile ba kgona go approacha Department of Home Affairs go renewa ya work visa ya mošomo ba lefa mengwaga e metlhano gore ge e fitlha mengwaga etlhano e tlo fela le a kgona le go gopela kopeletso ya go dula ka mo nage.
0: Thobela, di fapana bjang le tše tša di-passport?
13: Passport a kere ke ge e fedile le yona le a kgona go stasa lena le a kgona go renewa le a tseba gore o mongwe le o mongwe a leng ka mo nage ba mo fa particular period e le kgone go santse e le renewa le lena re le na le passport ka mokgwa le isoreng re ya le fa nako ngwaga e metlhano o ngwaga e lesome be e fedile le South African le ya kwa Home Affairs le a kgona go e renewa. So tokomane le nngwe le nngwe setshepidiso ka molao o tshwanetse gore motho o mongwe le mo abe e le maikarabelo gore ga e goditse a e a renewa jalo ka re ne di-embassy mo nageng tša dinaga tse dingwe tse tswang ka montle ba rena ba tswang ka montle ba tla ka mo South Africa ba kgona go ya mo di-embassyng tša bona ba kgona go šomišana le bona go renewa di-passport le rena ba bo rena ge ba le ka mo dinageng tšaka kwa ntle go le di-embassy tša South Africa ba kgona go šomišana le bona le di-embassy ka mo nageng tsona tšeo go renewa ditokomane tša tšeo. So tshepedišo ya rena ya tshepedišo ya Home Affairs le melao ya ona e bontšha gore ditokomane tše o mongwe o mongwe ba mo fang yona le a kgona go di renewa.
0: Thobela, ba ga Shabane gabele badudi ba Afrika borwa balla e ka ba tshepidiso e gona go ba mogwa o šomišago go gopotsa bafaladi ge mangwalo a bona a šetše a feletše ke nako ka baka la gore ke gopola moragonyana kua Botswana bo re go o ile o etile ka mabaka mošomo ge matšatši e semakae a šetše a batametše ba tla ba kokota kua lebating la go barawa re tle re go botse gore e sekgale o tshwanetse o phuthaphuthe o re tswele ka difate o boela gageno gore o lokise mangwalo a gago ge e ba le gore o ne le katoloso o ka tla wa boa lena le fela le dira ka mokgo ke ka lebaka lang re fela re ka gore ba bangwe ba dutse go feta tekano e leng gore ba be ba dumeletswe
13: ka gore rena re ba re dira melao legislatures I mean parliamente be ke ya go feta re bolešane le department of home affairs ke le batlo go bolešana le committee ene se se go le se le gore re se identify it ke sona se le go langa sona sa gore a gona TPD show ya go latela motho a apply le for refugees or apply le any other status sa go tla ka mo South Africa be se fedile ga bona di process gore motho o ka mshala morao jwa ke ka ge re di border management authority le rasa e sibidishang the refugees mo naganya borena le mathata leng gone gore ba improve ba enhance the system le re ba ba bolela ka taba tsa di chelete di budget mara condition le bona gore o botlhokwa gore ba dire di sibidisho gore ba shale batho ba ile gore ga ba sale ka mo naganya rena le a gopola gore gone processor re ba go di tsholo ka moba ba o tsheya ba go deporta or ba go isa kwa Lindela mo ba fansang batshelo gore ba out of state of a document or those that are undocumented so se segolo se le rele rena a se re kgotsofatshe ke tsona IT system or monitoring process gore ba kgone go šala morago bafaledi ba e leng gore o sentse ba tsheka montle ga naga
0: ga re rumeng DZET taba e le gore ba e dutse e fela e kitiba le mo ditabeng ka taba ele ya ke Zimbabwe exemption bjalo le bjalo yona e fapana bjang le mangwalo a ka moka le šetšego le a file mohlala ka ona
13: le a gopola gore mengwaga ya go feta ba rele ba fe batho ba Zimbabwe special permit to stay ke ba le gore mangwalo bona a fedile jalong ba nyako bogetso ba bole morago ba gopela extension jale department of home affairs le bona ba boledišana tla re ka nako e le gore ba feditse dipolešano ba ba executive minister le deputy minister le director general ba boa mo committeeng ba re tlhalosetsa mare ya gopola gore ba ba file nako ya gore ba boele morago e fela go tla tshekelo ya ba ifa extension se re tla re bona ba bule mo portfolio committee ba re tlhalosetse gore ba feditse jang le batho ba process eo ra boa mole
0: thobele re a tse gore gane bjale le gare ka tshepidiso ya go busetsa ba bangwe dinageng tsa bo bona e sepela-sepela bjang
13: a gona tshepidiso ya go busetsa batho ba go tswa ka ntle ke dinaga jaaka kwa ntle di reng batho ba bona a ba boele gae jalo ka poledišano le dipolelo tse e le gore rena ba palamente re gontešiša gore o mongwe le o mongwe a leng mo Aforika Borwa a tsebe gore go ne molao o ne tshepediso ka gore le batho ba borena re ba ya dinageng jaaka kwa ntle ba hlompha melao ya ka kwa nare so go bohlokwa gore o mongwe le o mongwe a tsena ka mo South Africa a tsebe gore go ne molao le tshepidiso and-e home affairs le basepodisa le border management authority ba tsene fatshe gore ba le gore a ba mo molaong a bana le tokomane ba ba swara ba ba deporta and-e ke gale yona e direga mo nageng le ka gopola border management authority e lefile statistic ba le gore ba deportse
0: modulasetulo wa komiti ya palamente merereng ya selegae Mosa Shabane re lebogile go sedimošwa re ithutile tse dintšhi le ka mosotlhe thobela
13: mosata
9: a re lebelee taba tsa go busetswa ga ba gona ne lwa ba babedi ka mona wa Aforika Borwa bao ba swerego ka nageng ya Mozambique malebana le dipolao lešokeng la diphoopholo tsa Kruger National Park Pego ka Nsuku Silubane Rosane Tšhibase le Šibu Mašamaite.
14: Ditopo tša Dainali Ernst Murray tšeo di bego di na le mabadi di humanwe ka nokeng ya lebopo go ya ka dipego baratani bao ba tlhabilwe ka sebetša sa bogale kgoro ya dithogwa borea ditlhapi le tikologo e amogetše go swarwa ga ba gononelwa ka diatla tše pedi bona ba swerwe ka lebaka la tšhomišano magareng ga batlhankedi ba Kruger National Park le ba phethagatšo ya molao ka Aforika Borwa le Mozambique sefatanaga sa baga Murray se humanwe beke ya go feta ka labobedi moleledi wa maphodisa Tlholane Mashaba o re mogononelwa wa mathomo o swerwe ka tikologong ya Tšhokwe provinceng ya Gaza ka Mozambique mona wa bobedi a swerwe ka shaishai gona nageng eo.
15: From the 26th of May, we recovered the Ford Ranger that was owned by the couple. Subsequent to that, we also ensured that we arrested two suspects. The first suspect was arrested on Monday in Tšhokwe, a village in Mozambique, and then the second one was arrested just yesterday in Shaishai City in Gaza province in Mozambique.
14: Tuna ya khoro ya dithogwa morea ditlhapi le tikologo Vili Ocamp or musho o tla thoma tshipirisho ya go tlisa ba gononelwa ka Afrika Borwa go lebagana le molato.
16: I would like to thank all of those who have worked tirelessly to ensure these arrests. This includes SANPOX, South African Police Services, as well as the Mozambican authorities. South Africa will now start the formal extradition process to get the suspects to South Africa to stand trial for this heinous crime. I have engaged with my colleagues in the Department of International Relations and Cooperation, as well as Justice, to emphasize the importance of securing the suspects return to South Africa to face trial for this heinous crime.
14: Bagononelwa ba latofatswa ka polao le go hulwa ga sefatanaga. Pego ye e rulagantswe ke raditabo SABC Nsuku Silubana a le polo.

0: Janesh ay nalihit boss ba re di miracle ya ready rata di miracle ke a hopola nenneng e be re botšiša gore na o sa tshepa ebile o sa dumela go di miracle na nna ke le Lethabo le Joy la ga mathatho ke di bone ebile ke sa di tshepa ebile ke sa di nyaka sebarogo e riela ya botshelela botobela FM mošate whatsebo le boithabišo dintlhagolo tša ditaba
1: Dintla kgolo tša ditaba tša SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
2: Ke a leboga le Join le Eager a re lotšheng. Magareng ga tšeo di ka letelwago iring ya bosupa go Thobela FM ke tša gore motšhotšhisi molatong wa go nyaka tšhelete ka matšhošetši wa mongwe ditekisi Josi Banyoni le batho ba bangwe o boetše mošomong morago wa gore lekala la botšhotšhisi wa bosetšhaba le mmošetše mošomong. Leloko la lekala la maphodisa la dinyakišitše bosenyi bjo šoro bjo bo rulagantšwego ka Durban Colonel Gavin Jacob o ya go tšwela pele go fa botlhatsi pele ga komišene ya dinyakišišo ya Madlanga Misong ya Lehono. Batho ba seswai bao ba latofatšwago ka dipolao tšeo di amanago le mašheleng a inšorense ba ya go boela ka kgorontsheko ya masetrata wa Polokwane go tšwela pele ka kgopelo ya bona ya beila. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bosupa go Thobela FM sejoro swaretše tša dipapadi ke a leboga.
1: Boipšhelo bja dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoletša.
3: A ke leboga mamdluli motheletso Thobela FM ke go tamise le go lotsha ke nete go shetse matsatsi a shipa fela pele dipapadi tsa semela sa lefase di ka thoma mo ile gore re tloga re thega setlhopha sa Africa Borwa a dipapadi ke tse masome tharo netwego SABC 3 SABC Plus le di radio stations tsa SABC ye e ka snoba kgole ya maoto fela a ke go feta fao ke sebaka sa rena re ka o fela all of us all in go SABC fela SABC ke mogashi wa semmuso wa dipapadi tsa sebela sa lefase tša FIFA go netefatša gore ka nnete se a swa ke fela ke kwa le Joy ya Real a re se a swa bo matlho a di bona ba maloba ba bafana bafana ba sepela bošegong bjo bja lekgono go leba ka kua Mexico go ya go swara pontšho ya papadi ka kua Pantšuka ka Sontaga go no bolela ba babedi ba bararo fale re lebeletše motho go tshwana le yena Siyabonga Nomvete bo Stephen Pinare bo yena Siyabonga Sangweni bo Surprise Moriri le ba bangwe ba gore ba tla netefatša gore ka nnete se a swa ka kua Mexico pele ga papadi ya ge setlhopha sa Africa bora bafana bafana ba tlaralo ka le setlhopha sa naga ya Mexico re lebeletše fale gore bafana bafana ba tlana ba kgwetša papadi yeo ya go itukiša pele ga ge ba tlo thoma go ralo ka dipapadi tša bona tša sebena sa lefase ka le lengwe setlhopha sa Milford FC ga se tšere kgato ya go ipatametša maemong a go ka tlhatlošiwa go ya dipapading tša Betway Premiership pele malokwane a ka letša phala gore papadi e fitlhile bofelo ke rena la tsana matlo a di bona le sogana la garadebe ile go yena khanyisani a tsiya noyeo a inwesha metse a mogako go netefatsa gore the stallions ba khotsa dintlhatse tharo go dula maemong a pele lokong ya PSL promotional relegation playoffs gape re lebeletse gore ka mokibela Milford e tla raloka le setlhopha sa Cape Town City ka le lengwe mosara dino wa setlhopha sa mengwaga ya ka fase ga ile simishupa stopping sa Africa Borwa sa kgole ya maoto sa basadi ile go yena Dakalo Mafumo o ipileditse go baraloki ka yena ba ntwana go netefatsa gore baraloka papadi ya maemo a godimo ge ba tla baraloka le setlhopha sa naga ya Kenya mo dipapading tsa FIFA Under 17 Women World Cup Qualifier. Na le tsana ya pele nkgwetsi ya Grand Slam Magamane o tswile diphadišanong tsa Roland Garros. Ke bolela fa ka yena Irona Zabalanka yo e leng gore o fentswe ke Diana Snyder di-quarterfinaleng ka 3-6, 7-5 le 6-love. Ga kanego e tla golela godimo morago ga ngwageng wa go feta mo dipapading tsa French Open a tswile go ba kgaolagang. Motshetse ke go boditse gore nna ke e rata ge thunya le role go riele ke ra gore ditsela di lebile ka kwa ga mphatlhele mo e leng gore tlabe re keeps letting alive a top 32 ba o bitsa gore ke hashtag kgomong. Thobela FM e tlabe e keteka le baswa fao re lebeletse kgwedi e ya matswalo a Thobela FM ebile re sa re re ka o fela all of us all in bafana bafana a green and gold tse dingwe tsa ditaba ka seripa gare go tswa go iri ya bosupa.
4: Festival ya Mosona Noshi kari 27 June 2026 Mosan City Super Bowl. Get a bona di Katie.

0: Jay Mapori sa ay nalejupi kabzo the smalls and little tatuati. Oh, na bare abantwana ba kokie lorongwa ikwa ya suwe lakabi ya loko tobe la FM adita lemi. So pila kamo ukwele za zamketi are va vum. Ha ha. Akisho ilo rufi lecho wana chepe didi latela. Nakabi ya lentelo kosegia na kwe ridie kamoku.
1: Nyonyonyo chama makenya
2: bana ba tsiba go ditla le meso bana ba tsiba go ditla le meso
0: re kwa gore na bana ba rena ba re tshwaretseng
3: ka matjato mapimpala ga matjato na ga lena ke nna tshwenetshwene ke tsana sekolo pula se phatlha sekolo ke sema na kana KV tla go botse ra gane le thabo na ka wena mo predisante wa maphosa le charisma ya ngwe ya mafelo ra gane le thabo ke ba rata ka pela ga kamoka ke tsa mama ma teacher a sekolo saka le ba rutwana rata go bera ke te ka le lena rata re thankgetse ka ka diaparo tsa mmino wa setso ke a leboa ke le rata ratirati
0: hei moletlo o ka ba
4: bosee
0: wenakedia
4: moketlo wo mo masifikeyotse e ke yo tsefa Michael Jackson le because ke favorite character ya mokgotsaka ene just fela gore re motlakatse kele le rata ke nna se di bolis ha go botoka ke le rata popo
5: le rato le
6: wa na ka mpimpa na ka lena ke nna ka re sa bana kana ke tsena sekolo sa mabe tsena ngwara e senyane na ke ne ba ke tla mama children ra maposa le team ya pirates ka le ja ba rata
0: yeah
7: sipa yo yo
0: le team ya pirates
5: yeah
7: sipa yo yo
4: Ke tloba bitse ga ke pefte ke nna shwa ga re sala ke tloga ma go fampa ka fa ke na mo re e se sa ke tla ma pidi primary school me ma ka ke me mo go
5: ala ala
4: tshobela go tsokana ka nne ke nna go tsara phatsa go le mo go station so go sa ka ga go sene sekolo school mara go tsara ma primary school le nka dira mo lotlo mo go nka bitsa una di the host ya ba ina MC ya le church mo tsara ma rap ka ba ka la o ne le machat ka ba ka bitsa le Maldi Joy mathato ka ba ka le le ne ke celeb ka mile tsa re ke be motivational speaker ya go ba lo re nta ba di mmeto ka ba ka bitsa le Cindy ka ba ka lore o na le o gona actor ka mogonne ke ratang o toloko actor ka gona ka so ke re ke amagata lena ka mmitse
0: yeah
6: mmala manelo cha na ke nna rata mathe ba tsena sekolo mla ke primary school mlo tu swega ke mem stako mm na ke tseba ge le le chatila matswala tabela m ebe ke tlo mema Tabon Becky Lima Northern Mantella Basapel Con Northern Mantella Kena Metapela Black President. Popo, come at chat my pimp and go back at the school of service some love.
5: Come off full of food.
0: Yeah, what my fellow
4: is that? What's that? Kamachat, ma pimpala kamachat, tabela manili joile malume ika. Kali ne ke napa bala malaka ke dulasko. Ke tsena sekolo sa City ya Primary School. Ke bala mphato wa bushupa, muriti shaka ke sema mabolo. Nna nka reta o khata mo president wa Russia.
8: kao Russia ena le di resources ba buya gape ka kgathele mo le mo president wa Botswana wa khale ka hore economy ya Botswana e hola ka lebelo ka buya ka kgatha ape le Thabo Mbeki ka hore o khonne o tlhakantsha ma Afrika Ma Afrika borwa ka moka bye bye ka rata
0: are amena Afrika aha wa ona le ka moka solang ka gona moketi o ko mogolo tshobela FM e tla ba ile yona kono kono ka moketi o mokaka ka batsi ba le batho ba ile gore ba tlokometse setšhaba re le

she got me. Yeah. A ke tsomoro e kwa ka mogho ke kwa nka gona na ipia go bona nna le wena re bolela ka mogho ke le bakala gore ka nnete God got me. Aga nako ye re ko rena ja le fasi di fetugile ge di tla kae. Mashilo motlolo re

0: Bo ipsile be papadi go tshwela FM le fiki se jamoletja.
1: Ha ke lebo ga mashilo mo tshetsa go tshwela FM ke go tamise papadi ya go latela ya mafelelo ya go itukisetsa go tlhophasa bafana bafana e tla ba gatlhanong le tlhophasa na ga ya Jamaica. Ka le lengwe re beletse mafelelo a beke ye go thoba lona letsatsing le la le gono ka kwa Rome mo e leng gore di atletiki di tlabedi ya go dimole fase re lebeletse Wonder Diamond League re lebeletse dineletsana tsa Africa Borwa. O skwa shuta ka seripa ga re go tswa go irela boshupa ke tle go tlolela tsona.
0: Bo ipsile be papadi go tshwela FM le fiki se jamoletja.
2: Lena ba sara tipa ka bogaleng bo enje lena gapola le bomane mane ko semenya mosadi wa o shangela bo ya ka ko sona ba rona sa o nwa ke di pofolo le batho ke rape le tloga le limile tshemo ya le khuti ba gekolobeshu ke mo le khono le phagamisi tshe folaga ya thobela FM ibile ile be ile malekele keng ya ganya e ganya ka ba ga shiba ba so bo khuna le bo le joy ke sa le bale le bona bo gabo mogonyana le sogana la o tswa moletsi ya nthoma a marumo le ga o sena mabele se shungwane so bona se tharisa mo tshirela
3: Tobel FM 66.

0: Laika ba re on di hola yo ke le gore nge re go fa yona ga bjale go thobela FM a di tlale meso me sangye me botse ye re le mo go yona mo ile gore nge nna le wena motheletse re tlo ba re tsena go dijo tja ka tja mesong tsiba ga botse gore karolwana e ke re lo ya rena mo ile gore nge re dula fase re kwa ebile re ithuta go tjwa go maphelo a batho ba bangwe sepe bo le eto le ile gore mba le sepetse motho mongwe le ile gore nge le ka thusa nna le wena ra le mogasela le sela le gore na batho bangwe ge ba lebeletse ditlhotlo tse dingwe mo lefaseng ba di shuma shuma ka sebopo go sefe e seng tse uwe fela ke tse ntshi tse e le gore re dikwa go batho ba go fapafapana ba e le goreng ba tla karolong ya rena ya dijo tjaaka tja meso benong ke nyaka nna le wena re gopola ga botse gore kgwedi e re leng mo go yona ke kgwedi e le goreng re keteka bopapa ka moka le barwa ka moka ke mo e le goreng shedi ya rena e šitse go lena re le dumela tse di botse re le nyakelela tse di botse tšatšing la lekgono re tlo ba re dutse fase le o re mmitša gore ke ena kabelo tšhabalala kabelo ke mongwadi ebile e le motlhami wa tse dingwe tse e le goreng di kgoboketša banna le barwa gore ba tle ba boleledišane e le banna gantši go ka kwa mathata o tla gopola maloba mo go e be re bolela le ba sadek ba bolela gore banna gantši a ba bolele benong ke a bona gore banna ba thoma go leka go dira dilo tša go tshwana le mo e le goreng banna ba ka tlhakana ba bolela go ba le dibuka tše e le goreng di bolela ka banna di boleledišana le banna le ka mokgwa e le goreng go tshwanela ka gona benong go botlhokwa gore re fele re ntše re ba tliša mo sealemoyeng go tshwana le ge re bolela ka dilo ka moka le yona re seka e latlhela ka ntle re itliše mo gore banna ba tsebe gore go botlhokwa ga ka kang go bolela go botlhokwa ga ka kang gore le bona tše e le goreng ba sepela ka re ga tsona ke tse dingwe tše e le gore re tshwanela ke go di tliša sealemoyeng re ruta le bana ba ba golang re fatlhololana jwale-jwale ke thagetse kudu ka lebaka la gore ye ke ngwe ya dibuka tše e le goreng ke nyaka go di bala le ge e le gore a se nna monna ke nyaka go tla ke bale buka ye ya Boys Becomes Men ke ena mongwadi wa buka yona ye o gopola ga botse gore ile a ngwala gape a ile a lokolola kanagelo ya bophelo ba gage ye e le goreng e bitswa Journey from Boyhood to Manhood nna le wena motheletše a re moamogele ga bjale a kabelo tšhabalala kabelo o amogetše go thobela FM re thabile kudu gore o na le rena mesong ya lekgone le tsogile botse
1: re tsogile gabotse joele ka lena
0: re gona
2: kudu
0: go ba le wena
1: boti thobela le wena ka moo
2: a ona mathaithai
1: a re tlhokege
0: motlho mongwe e re re tšee mo kabelo gore kgwedi e re leng mo go yona ke kgwedi ye e le goreng re lebelela kudu go bopapa motlho mongwe re se tshore tsena ka gare ga dibuka re se tshore tsena ka gare ga dilo ka moka nka re wena ka re ge re gantšhi re nage baka ke kgwedi ya basadi re setse re na dilo tse dintšhi tse re naganang re setse re tseba le gore re nyakang setse re tseba nna o nagana o ka re gane bjale ka mono Aforika Borwa bopapa bona ba šetse ba ikemišeditše ba tseba gore ba nyoko dieng kgwedi e ba nyoko ororo e gona nto we rena basadi re a tseba gore ge ba re kgwedi ke August wa tseba ke eng e šetse e tletse re ya kua re na le di-tea party re na le engeng ke nyoko tswa re nna bopapa ka kgwedi ya bona go ya ka mokgwa o lebelelang nna go ba le dilo tse dintšhi ba ba le yona nto we ka bo bona le bona
1: ke nagana gore se segolo se ba thomago ka sone go se nagana ke gore le se ka ba rekela dikausi le ditlhai ba maratlhatlheng ke kgang ya gore a re tlobeleng gore ge ba rekesanog day ebe lena le re rekela dikausi le ditlhai ke ganyanenyana gore go tlhabelele dimpho tsa go bonagala marako ba seriusnyana ke lebeletse le calendara yaka e thoma go tlalanyana gore e tlankweno le tle go boledišana le bontate moki e tlankweno gape le tlore le tlo dula le bana ba bašimane go tlo tsa dikgang le bona gore le kgone gore tlhalosetsa ka botsebotse gore kgang ya bona e sepela bjang so ke lemoile gore se sengwe gore gape re lebelelana le tsone mo kgweding ya ke sa megopolo le menagano ba e bitsa international or national mental health month ya banna so ga ntse re lebeleletse go ya kua ka di-21 for Father's Day gape kgwedi ka moka re tlo lebelela gape gore re tlhokomela dang maikutlo le megopolo le menagano ya batho ba ba banna and-e ke lemoile gape gore banna ga ba lebelela tse tsa di-tea party le tsa di-bri se segolo se ba nyakang go se bona ke go ipona e le gore botse mo megopolong ya bona mo tsa bona tsa ditšhelete le gore gape ba kgone go tseba go tlhokomela malapa a bona. Ke tsone tse e leng gore ke dilo tse kgolo tse ba di lebeletsego gantsi kgwedi e ntse ba e practisa. Gale ba bolela gore gale re tlogelelwa ko ntle ga re tsaya mosimane ba bolela ka gore re tseya ngwana ngwanyana re mo isa kwa mešomong re mo fa di-opportunity tse le leng gona and then re tlogela go tsiwa mosimane. So ke bone gape mo kgweding ya go feta le mo yona e re le mo go yona e re kopana re re let's take a boy child to work ga re mo teng re mmontshang gore go ba monna ke eng le ga re le ko mešomong ya rena re bereka bjang.
0: Aga, re sa tlo tswela pele le wena ka tse dintšhi tse e le gore re nyaka go di tseba. Se sengwe se ke nyaka go tseba ke gore o papa go batho wena ke nyaka ompotse gore go bo ba le maina o thea bana ba gago maina e ba e ra goreng ke rile ke e bona ka tsheganyana ke reyane batho ba dinagana ga botse dilo tse ba di beakanya o tlo wa tlhalosetse ba thieletse gore goreng bana ba
1: gago
0: o tlo re botsa morago ga se mphe nakonyana o ska shoota bothile jwa thobela FM re sa tlo tswela pele ka poledišano.
3: He mogwera nna o sa gopola metlheng ya kgale re reka tse dintšhi ka lesome.
4: Ee wa tseba selebe re ne nna le boleng
3: ka lesome o bo o namelo ya toropong wa bo wa boa
4: wa bona le seno wa maphodi
3: ke re wa boa ja wa kgora
4: ke reka dingathang
3: a bele majaja a lesome a e sa le selo
4: hi RIP
3: eupia lesome le sana le maatla a go fa komiki ya kofi
4: ya eng
3: ya re kofi thaka sephutolana sa gona sa 800 gram se dira dikomiki tsa go lekana le 296 tsa go tsefa ka theko ya fatsa ka lesome komiki ka e teng.
4: Ee nna o reng gonne
3: botsa mogwera ka re kofi o hwetsa boleng bja go tsebagala ka nako tsotlhe tshepišo ya ka fatshe ga 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago.
5: E re ke le anegele ka fa go renta smartphone ga founu yam go fetošitše life yam. Go na le nako mo bophelong mo ke beng ke na le ditakatso tse dikgolo le founu ye nnyane bjale ke na le smartphone se segolo ke kgona le go shoota content yam ka ikgokaganya le client yam ka romela invoice yam ka thuša le koko kwala kwatša kgwebo ya gago ya on the coco scones go social media yam. Wa tseba ge ke nagana gore go nyakega fela go ya ga Ackermans pep goba founiam .co.za go na le dipeelano le wena applya because everything good becomes am with founiam.
6: Ga o lone ebile ga o fue a ke mananeo a thobele fengwe Mošate wa tsebo le boithabišo.
0: A ke mošate wa tsebo le boithabišo ka nnete. Kabelo ge re ba le bana re ba fa maina ke maina e le goreng motlhomong o ka ba wena o bolela ka bophelo ba gago goba ke maina e le goreng wena e bo ba bonela bophelo ka ona.
1: Ke a dumela bjale be ke le kua poledišanong ye nngwe ya banna mo kgweding ya I think e be le April. So o mongwe o ya o bala profile ya kare e kwa mabitswa kare motho a gona be a nagane so be ke ba botse kere bana bao ba planneng le bana ba ba dutialang a ba tshwane so ga o tseba gore wa ba nyaka le mabitso a bona tshwantse a bontshe gore ga wa re ke dimakatso or ena ga ke re gore bo dimakatso ba fenya ke di o fa fela example ka yona so e re ko go botse story se sengwe ka wa mathomo so first born ya rena ke morateri and then irile o na le mabitso a mararo so irile ga ke tlo nyala before ke nyala bashimane ba ba le gore re busy ka bona ba ko young men movement ga ke tlo dula le bona sa starta ga ka ga ke re yo bathong gape le tsebeng gore mo kgweding ela ya October ke tlo go nyala wa bo ne ke ba botsa e February or March so wo mongwe o monnyane wa bona theofatso a ba re abuti o nyala ke re ke go nyala so ga a fitlha gae maga o nana le ntho ya gore ga motsa gore session e be e le bjang le gone ba mo recorda gore a nromele voice note ya gae gore a tlhalosa maybe 5-10 minutes ya gore o diralang so tsatsi le la ga fitlha ga ra maga yo gape boti kabelo o rile a re yena o a nyala and o ra le kwa bole ba ra maga a re o bone disoka boti yaka o di beela ngwana wa mathomo wa boti kabelo ngwana gae wa mathomo tlo ba wa mosimane and re o mmitsa moratege ka gore ka mokara morata wa kosa so ya ba gore ke forwarda voice note ela mo magatšaka ke morakere wena baby e kwa manoki are yo ya re ga re thoma re ba le ngwana mo ngwageng wa mathomo wa lenyalo ra go pulana go ile gore kana go ne ngwana le ngore o boletse gore ngwana kwa mathomo se ba mushimane e ba mo pali le bitso la gore ke marategi so ya ba gore ke bitso la ga ile mathomo ka gore a botse botse motho o mmoletse se ka mmona wa kwesha so ya ba gore mo fa lona then rena ka family ra mo fa la ore siametse and then ra be re blessiwa ka maspinsi e leng ore o kamele ore atlile so ke bo ore ba le ba bararo and then engwe interesting gape ke gore mabitso a bona a sekgosa a felela ka bonathi wa bone so ke saluminati minachi unati so ya ba gore le ona re ba bitsa gape bonathi ba bararo ka gore re tlhompha gape great grandmother ya my wife great grandmother ya bona o leng gore originally ke motlhotsa and at the time there was even you know ba fela ga nya gore I rename ba batho tsantsa bo neme ka mabitso a leng gore ana le meaning o go shishang a leng gore o nyaka gore ba phele ka ona so ne re honora modimo ka mabitso a bona gore modimo na le rena modimo tlo felantsa na le rena e bile o phelantse le gore o na le rena so ke ka mo mabitso a bona ke leng ka go
0: ke e rata bile ke e thabela e upiwa botse ba e bolela tabengwe le gore batho ba bangwe go ba kere ba sadi ba bangwe a seng ke ba gone go ifithelela ge re lebeletse taba ya gore bo papa ba be gona ka re ga maphelong a bana ba bona gore e buletswe la tlhalosetjana ke tabengwe le gore nge ga ne bia le dilo di a fetoga ka lebaka la gore batho ba thoma go bolela gore ka setšhabele ngwana e upiwa di generation batho ba ile gore mabile gona ka di 1980 ba bile le bana nako tseuwe a bo papa bago ka gare ga bona ge le di ya meletlo ye ya go bolela ya bo papa nna go na le karolo e le gore bo papa ba kgona go tlhotlheletsa gore ba ye ba yo nyaka ba bona bana ba bona morago ba ile gore ba batlogetse ba thome go nyaka go setswalele le bona nna go ba le mo e le gore tlhotlheletso ya mogute e ba gona ka lebaka la gore tabo e boletseng e botseye a se basadi ba bantšhi ba e le goreng ba kua morago ba ka e tlhalosa ka mogo rena le motho a ka ile ra bolela le ge le gore a se ba nyalane eupia goba tee ge ngwana a shetse a e tla
1: yo wa tweking ewe go na le bute mongwe wa ka maloba o botisa putiso mo statuseng sa WhatsApp a re ka tsela e le gore bana ba especially bana ba bashimane ga ba thoma ba gola ba nyaka bo papa bona a na bo papa ba bona le bona bana le gore ba tloge ba re re ke ile go nyaka ngwana kana ba kusha so ke re mo go yena ke re o tshwanetse o lebele kgang ya research ya gore ga se gantsi batho ba bontate ba tloga ba re ke ile go nyaka ngwana wa ka ga ba ya gantsi be ba lwana le ka ba le ko dikgotla kantoro ba nyakana le kgang ya gore ke nyaka di-rights tsa gore le nna ke accesse ngwana ka ke re and-e gantsi gape ge motho a mme le motho wa ntate ba lwa motho e le gore o sa fara kudu ke ngwana o khiwa bona o mara go na le mogopolo mongwe wa banna o leng gore batho tshwanetse ba ye ba ile go bala ka ona o reng motho wa ntate ga a rate ditshele so ga a thoma e le gore ba lwana or lerato la bona la fela or kamano ya bona ga e sa sepela ka tsela e le gore ne ba ka rata ka yona o khumane le gore gantši ngwana o khi ke ene o leng gore mmagae le papa gae ba lwa ka yena o khi mmotsa gore a o senyako go mmona o khi mmotsa gore nyako mmona so batho ba bontate ba e le gore dula gantši le bona re ba botsisa gore goreng o sena relationship le ngwana wa gago o tla go botsa gore mmagae ga la nto esa ga la mputsa maaka ga la dirisa ngwana o gore a kry-e dilo mo go nna o kry-a nyaka ditaba tsa ditšhelete and-e ga se bona ka moka ka gore ba bangwe ba dino itshepelela nna papa ka gae o re siile ka ngwaga wa 2017 ga gabo ke gara fatha tsebetsi ela so ke na le go ipitse setlogolo sa kwa ka gore nnete fele ke ba gae papa ka o du itshepeletse ga ona motho a leleng le ena o ne o nnametse a ikela kwa ya ba gore o tswa mo bophelong ba rena ne go sa motho a mo gapeletsa le ena setile e le gore ba mmotsisitse gore ga ne ga botsebotse goreng o sa nyako ba phatsa bophelo ba bana ba gago ga ba le karabo wa kwesa so ba teng ba e leng gore ke group ya mathomo ya gore ba dino sepela ka gore kamano ya bona le bomme bana ba bona ga e sepele gabotse ba bangwe ke kgang ya gore o bile le ngwana ga ba butsiwa yes percent ya bona e fatshe mara ba teng ba e leng gore motho bile le ngwana a re ke bene le ngwana and ntate ko bane le ena ngwana o ne motse so rabe ngwana ka ke sa mmotsa gore papa gae o tswa ko kae so bothata ba rena mo Aforika Borwa ke gore ga o bolediwa ka kgang ya gore bo papa ba gona re nagana gore bo papa ka moka ba dino o tshaba o ne bo papa ba le gore a ba tsebe gore ba ine bana samoe ka gore mosadi ya gona a zanka mmotsa gore ngwana o gona go na le group engwe gape ya gore ba lwele yena le motho wa gae o e be e le gore motho wa gae mmotsa gore ga o ba a re kwane gabotse then o ka sebe phati ya ngwana ore ntate wa mmotsa gore ga re sa boelane ga ke itlo go tlhokomela ngwana kampane la dulela kwa ene se segolo se ebile se tlhokosang motlhoko ke gore bomme bona gantle ga bana choice ba dula ka gore bana ba dula le bona ba ba tlhokomela so yes re a dula le bona re ba buse gore o tshwanetse gore o dire gore ngwana gago a tsebe gore o tswa kae a tsebe leloko la gabo ka moka gore boragadi bo malome batho ba ka moka ba ke bo mang ba e leng gore ba tswa ka lefapheng la bopapa a bona bontsi ba bona ba leka ba bangwe ba ya le di-court gore ba kry-e di-right tsa bona so go na le phetogo go na le di-movement ka ra Gauteng tse dingwe di fitlha gona kwa Limpopo tsa gore botate a re kopaneng re boneng re be party ya maphelo a bana ba re no na le nngwe ebile ke a e rata se gale ke ba joine ba ba bitsa dead with strollers so ba tla
0: gopana
1: e bona kere
0: bopapa fela le bana
1: ba ona melo ka bo mo one so e di bana o tala mola ba bontsha gore as modern fathers actually ke mokgwa ipitsang ka gona re nyaka go ba karolo ya maphelo a bana ba rena so bona le petogo e diragalang bona le people nya nengwe mtsanyana ya gore a go tswela pele bana ba tlhoke bo papa ntse re le gona
0: ke ka fao ke file motlhala ka re ba morago ba di 80 ka lebaka la gore ke a bona gore moyo moswa ga biane o na le tlotleletsano ya gore radiant E re tlo go wa kabelo ditabaisa le tshedinchi tsara gona mo.
1: All right.

0: Baba are impilo yam ke le gore ngwae kwa ya sibella ga ba le go thobela FM di tla le meso re sa le ka gare ga pole di shano go di jotsa ka tsa misong misong ya le khono mo ile gore nkudu re lebele tsheta ba ya bo papa go di nya bo papa re bolela tshe di botse le go ba tlotlheletsa go nete fatsa gore ka nete re ba le bo papa ba ba ka one ba no ba re ithoma le mo baneng gore bana re ba go di shaka tsa life mo yeng wa rena tsa tshingla le khono a ke ena kabelo tshabalala bo ile gore nge ke mongwadi wa buka ya bophelo ba ga ga e senye o fela le ye ile gore nge e bolela ka ba rwa go fitla bile bile ba e ba bo papa gore ba gola ka sepopego sefe
1: ehe re ba amogetse gape ba tshabalala butsisho ke gore bona wena o lwantshana le taba ya gore monna ke nku o llela teng jwale re tloga re ipotsisha gore na se leng o lwa le taba e ana o bona go kaona fala na ebile gape ke mathata a mafeng a ile gore o tloga o kopana le ona go shuma le bashimane ba okuru e le gore ba latlhegetswe ke batswadi ba banna
2: yo khosi esese ari thome mo kine so ba ga ne re thoma ka 2016 ene ke nya ka re batho ba kwisha gore ne 10 years re le moki ga ra thoma mabane go ba maloba tabe ga le re tsiwa tswana le yona irile ga re thoma ka 2016 ba shimane ba le gona they were about 4 5 ya re beke tse pedi di feta ba ba 8 9 wa re go di tse pedi after di feta they were about 20 ra lemoga gore then go ne ba bang ba re buchang gore ba le nna ka gore mal papa ba gona mara ntle le dia mothi ke a rata so shuma biang e be le gore le bona re a wa tlanka ke ene gore re gone gore re kopane re gone go bona gore banna ba nnete ba go sasa re ba aga biang a re nya ke gore ba emele gore ba be banna re nya ka gore tsentse ne sa le bana ba bashimane re thome ga pere siwa tswane le bona re buchishane diputshunyana tse di buima ka gore e ya papa ga o ga gona ba le o nagana eng o nagana gore ke maselelo a bophelo ba ga ona ke ba buditse gore ke a kenya ke dingku le dipuditse batho di fela ba nnete gore re tlhabela gore papa boe or ye badimo ba gae kae kae ka gore gape re naga re tshabe go tlhantse re dia di-excuses ka gore re ba batho ba nnete re blame batho ba ba seng gona so purpose ya bona ke ra gore se modima ba babetseng tsone mo bophelong ga se amane le batho ba ba sepeteng mo maphelong a bona se ke ntho ngwe ya mathomo ene tshwantse re rutane le bona gore papa o a gona eng e botlhoko eng mara a se a ore gore bophelo ba ga bo feleletse o tshwanetse gore o fitlhe mo e leng gore o stopa go fa di-excuse taba ya gore papa ga gona ya payara mo bophelong ba gago o thoma o tsaya maikarabelo a bophelo ba gago so ba e leng gore le gono da between the age of 22 and 27 ke ba e leng gore re kopane le bona ba sale high school akere so le bona thunyana setse le bo papanyana ke kole maloba ke ditse le bona kere and then le nyala neng ka gore ba tseba gore ditikabelo a se mothunyana gore o bile le ngwana then e felela mo wa kwesa gantse re ba tseye maikarabelo a bana bao ke leboga gape gore ba sentsene ba sana le bomme bana ba bona ke na lo ba bona ba beile gore e be ke sa tse gore maleira tura so e be ke sa tse gore mmele kwa ngwana o tura so so go raya gore ba teng ke phati ya maphelo a bana ba bona so se re nyakang go se dira ke gore at least 20 years from now we are already halfway re nyaka go bona go na le bontate ba maikarabelo especially ba ba tswang ko magaeng ka gore mokgatlho wa rona re go thomile ko motsaneng wa pankopo masube re tseya bana ba mametlhake nokaneng le seabe le phake re ba kopantšha re dula le bona ka gara garage le ka tlasa sefate re tseya dikgante tsa gore ga le gola le nyaka go ba banna ba ba bjang ka gore ra tseba gore ga setse le omile le gong le le na le gore le be thata gore o le roberobe kwesa so re nyaka go ba thoma bjale ka gore ke generation ya rena ya mathoma ya bontate ba le gore thomile le bone e le masogana ra bona gore ga e mane go ne iphetogo mane go ne batho ba le gore ba tlhakana ba lebelela bophelo ka tsela e maleba le sekolo ba se rata ka gore that's also a very important part ya rena ke le mongwadi re ne e book club mo gare ga organization ya rena e leng gore le yone e na le 10 years so re ba bontsha gore taba gore banna ba bale ga se nnete ka gore ba re na leng bona ba ba godileng le gone o ka se kopane le bona ba sa tshware bukunyana o ka se re waya ko ba dulang gona goba ke gae ore ke dipoleteng wa seko motho wa teng a re e ke busy ka buka e solo ke ithuta 1 2 3 so re nyaka generation ye mpha ya banna ande ga re nyaka o wetsa banna ba se ba le gona re nyaka go ithomela bona setso
1: aga bona wa tsa re keng motho a ka botsiša gore ka tseo di boneng go ya ka wena go ya ka tebelelo ya gago ya matlho go tlhokegeng ga tate ka gae go ama jwang kgolo ya moshimane re lebeletse ebile tse wena o di boneng
2: bona yo e affect ya motho ka tsela engwe e leng gore ya tshosa a re thome ka nna o e leng gore wa ka o sepetse ke na le ngwaga tse 4 e rile ga ke la ke tla bo ma 13 14 15 ke nne ke kwa ditšhomi tsaka dire e gape papa o nreketse scooter or goba o rise restauranteng hele ka dipotsa gore bele ga di nna wa ka o kae gona ke eng ke dileng e kaka e diang gore motho o ke a tsanya ka go ba karolo ya bophelo ba ka ka thoma go di pattern mo di makang ya gore maybe be ke sengwana mo shapo o kwisa gore e thoma ba neng e affecta le monagana then e ka le mo gore ga nka tsa ka city pe ga botse go tloba le mathata gore le nna ke nagana gore ke rejection e leng gore le fatse ka moka le rejectile so ngwana mo simane ga a golela ka gae o nyaka go bona motho a tsana go lena ka sebopego go a gona go tseba gore o e ke le mosimane wa ndi ke tlo go ba ntate ke go ba motho mo bjang re dia dilo bjang tsa setso re boledisana bjang le batho ba bomme nna ke le motho wa mosimane di expectations ya ka ke eng e be gape tsene mogangeng gore bolela ka ya di-gender roles gore a na re godisa bana ba ba tsebang gore tshwantse ka gae ga a fetsa go ja ore ga a tshwere ke tlala a te kapeele e re ga a fetsa go ape ya boya gape a tetlhatswetse ka gore ke na le ba busa gape le potsa gore e le gore a le re lena ke monna o ne gore tshwantse ke apeye monnaana ore ga o tshwere ke tlala ke mang tshwantse a go apeela so go ne tsileng mo gape le gore re ntsha tsela e ya gale ya go godisa banna gore monna ga se motho ao ya kitchen ka gore e ke gape o ba butse gore ga di di-chef tsa lefatshe tse e le gore di tumile ke bo mang 90% ke banna so ka tompotse gore monna ga dule ka kitchen gore goba mosimane ga dule ka kitchen so ba na le tsela ya gore ba tipuse gore lefatshe le ba rejectile challenge ngwe ape ba tlhakana le yona ke ya identity motho wa gola re godisa ka ditso tse di different o nyaka go tseba gore ngwana ke mang ba re keng lebitso la gago ke mang ngwana ba lela ka mabitso ke bo Emmanuel ka montle kamo a tsebo re gae ke segosese goba ke Polokwane so tshwantse papa be gone gore a kgone go mo isa kwa gabo ba kgone mo tseba ba mo fe le mabitso a le gore wa tlhokagala a boe gape a tsebe gore na re goba nna ke eng maikarabelo a le gore tshwantse ke go leka ena ke eng so a ba affecta thata mo maikutlong le mo megopolong ka gore ga ba tsebe gore ba tswa kae le gore ba ya ko kae ba tipuse dipotso tse e le gore a dina dikarabo ebile ga ba na example e e leng gore ke monna mo maphelong a bone
0: abeno kabelo a re lebelele taba ye o nagana gore gane bia le tikologo tse re le mmogo tsona di community tsa rena na di tsamaya ka le manoga gore re thome go fetola mogopolo wala wa gale wa gore monna o di ase ka mogwe bo tlhalosa ye monna a tsene ko kitchen monna a dirise monna a dirise na o nagana gore le tsona di a thusa go netefatsa gore bana ba re ba di godishang gane bia le e tlo ba bana ba ba kaone kaone e se tshabeng le go ena le gore o na le papa o bana papa o nagana o ka re itshwere ga botse ge ile gore go bia le go ba ge ile bia le mabaka ke afe re fetola jwang
2: khanya mathomo ke gore re lebeletse over 67% ya botata ba le gore ba gona maphelong a bana ba bona ke so gore a gore almost that whole part ya 67% ba go disa ke bo koko bo mmane bo ragadi bo batho ba bo mme ke bona ba le mo maphelong a bona ke so re tsantse re lebelle khanye ba e bitsa go ya di gender roles gore a na ga mosimane a tle gore a boe sekolong a re o dia grade 9 goba 10 e ba dula gae mme bona le ausa gae o leng gore o dira matric or o gona ka gae wa šoma wa boela gae tshwantse a mo emele gore motho ola boe mošomong gore a tlo mo direla dijo a tseba gore kitchen kae le gore dipane le dipitsa di šoma bjang ga e mo thuse ka selo ka gobane tsatsi le leng o e tlo bang tate le ena ke a ba le bana mosadi ya gae a ya kwa America goba UK tshwantse bana ba le ba dieng ba tse di take away every day papa bona a le gona a tshwantse a sa tsebe gore sofo le pitsa di šoma bjang so tshwantse re gopole gape gore re godisa banna ba e leng gore le basadi ba bona ga se basadi ba go dula gae ke basadi ba e leng gore ba ne di-career tshwantse ba be le maphelo ba o tswele pele ba dire dilo tse e le gore tshwantse ba di dire wa kwesa so ke nagana gore se se botlhokwa ke gore godiso ya bona le ga bopapa bona ba se gona re ba ruta eng tse e le gore di-basic tse e le gore ba tshwantse ba di kwešiše gape tsa setso tse e le gore di amana le bonna ke tse feng tse e leng gore re ba fa tsona and-e ka gore bopapa bona ba gona bo malome ba kae bontate ba mo setšhabeng ba kae re ba bitsa di-social fathers baruti ba e leng gore ba na le nnete ka gore ga ba tshwane bo malome ba e leng gore ba na le nnete ka gore le bona ga ba tshwane bontate ba e leng gore ke mathitšhere goba ke maphodisa mo setšhabeng sa rena ba kae gore ba tsene mo roleng yone e kea gore ba be di-social fathers bana ba ba tsebe gore yes wa ka wa mpeleng wa madi ga a gona mara go ne ntate kekane go ne ntate tabane go ne ntate mamang wa e leng gore o gona ga osiwe e leng gore o tla bontsha gore go ba monna ke eng gore go kgone gore re godise banna ba ka tsela e e maleba
1: Ehe, ehe, nete ke gore tshetseng tshelo ya rabile o show be ke tlo botsisa ka ona buku ya ne ya Boys Become Men. Who teaches them? Be ke nya ka o tseba gwego ya taba tshetseng tshelo ya rabile re bo malome ka nete ke bona tshwantse ba tseng tsheletso go jwalo le jwalo. Jwale be ke nya ka o tseba rena ke bo mamba ile gore ba tshwantse ba ba rute. Re lebeletse dina ga magae kwa ile gore ga bona ditirelo tshele gore ga ba di tseneletse jwalo bo ba direla le ya go go fitla gona. Jwale o tshetseng tshelo gore o e beile ga botse ke tloga go le bogile o show.
2: But ega ari ari hey atwane ka nyengwe interesting ka yona ke gore who teaches them e include gape le basadi ba leng gore ka gara ka lapeng bo bonta ja ba gona right so but ba re dirise as manual wa gore okay o motho wa mme a gona bonta tse ba leng gore wa ba bona gore ba ka go thusa ka bana ba ba bashimane se palele buka ye gore o gone go tseba gore bana ba ga ba gola tshobotsi le semelo sa yona sa bona ke se se jang ke ba ke mofuta mofe wa motho e leng gore o ba yena so ga o bala buka e o kgona go tlhalaganya gore o ebe ke re o go motse ene go ne bothata and you realize or no go gomola ke nngwe ya di-characteristics tsa batho ba bangwe ba bontate ba le gore ba gola mo o mongwe o ipolelela thata tshwanetse o kose gape gore mara go bolelela thata go gabotsebotse go diragalang ka motho go ne le ba bangwe ba e leng gore ba di o phela le gore ba kwela ba bangwe botlhoko so buku eo e tlhalosa gape gore go ne mefutafuta ya bashimane ba le gore tso tlhakana le bona so rena ka gore dutse le bona for 10 years be re re go fe summary ya bona gore o kiko moso wo kiko moso o dila le ena ka tsela e so ga o tlhakana le ena and ke di example tse real ga ra dira batho ba le gore ba gona re ba tsere ka mabitso a bona ra kopela gore ke tlo go shumisa ka bukeng ke fe batho example ka wena wa dumelana para wa buti a ona bothata so ke yona tsela eo ya gore Boys Become Men ke manga ba rutang ke ya gore motho mo lobatse ba gore o ne e karolo ya gore a ira loko mo maphelong a bona o le motho a mme o ba o le motho a monna
1: eh jale bona re fetola jang ka mogwele gore re tloga re gurisha bashimane gore e seke ya ba bale ba letsogo khumana motho ka gae ga gola e ba o ile gore ngo tloga e ba tlhoba boroko re fetola jang megwana gwana ile gore re tloga re ba gurisha mengwageng ya ga bjale
2: ntho engwe re dirang e leng gore re bone e fetola tsela ba dirang ka yona ke go bolela le go boledishana so mo platformong ya rena Young Men Movement o ne e tabe radula fase o tekwa bjang no le gono ke nge go tshwentseng banna ba bolela ke phela ke ba botse ke ba fa example la gore Pirate e fetsa go wina league banna ba ba re fa di for leadership pieces tse dingwe tse telele tsa gore yes team ya rena so ga gona gore monna a kgone go bolela ke kgang ya gore ana o mo fa sebaka sa gae sa gore a kgone gore a bolele kgang e le gore mo mafatlheng a gae na so ntho e re ba rutang yona ke gore ba tshwanetse ba express maikutlo a bona ba e tlhalose ka tsela e nngwe e leng gore ba ka kgona ka yona gore ba tsebe gore go ralabolola mathata ka gare ga di-relationship ka gare batho ba kwanang le bona ga e nyake matsogo e di o nyaka fela polelo le poledišano and ga o e bone gore e namelela thaba wa fologa o nyaka motho mongwe o e leng gore o tlo le thusa gore a be mo gare ga lena a le boledise and gape re ka reporta gore go bana ba e le gore thomile ka bona from 2016 go fitlha le gona ga gona le tee o e leng gore re kile ra ba le bothata ba gore ba mo ise police station ka gore ba tseba gore tharabololo ya ditaba ke poledišano ga poledišano e pala e thoma e phuthumala la kaogana letla boa gape after 4 hours o la yekwa o la yekwa so ke ntho ya gape ya go bolwetsa gore ga gona ntho e palelang polelo e leng gore tshwantse re be ka yona ebile ga re fitlhe mo tsa difaise ka gore a rena mathata a mabjago ke kgang fela gore ba sa le ba bannyane re ba godisitse gore le ga o sa kwane le mama mama o raora a o ikoragadi ka di-holiday wena o nyaka go ya ga o di one o ngala o dula fatshe lena gore ao a mpotse gore ga botsebotse wa e le gana ke ya kwa polokwane or kwa bilabela ba go fe mabaka le re fothane ka mabaka le kana la dumelane mara as long as le dutse fatshe ba go fudile mabaka bona le wena fa ba bona ke kgang e re ba godisang ka yone from dilo tse nnyane tse ba thomang ka tsone ko sekolong go fitlha tse ba dilang ka tsone ga ba tlo gola ba thoma ba jola goba ba ratana ba kgone go tseba gore ntho nngwe le nngwe e lokisiwa ka polelo le go dula fatshe
1: aga ba ga tshabalala nete ke gore le tlogile le gwatha jwale bona ke mola tshe mo fengwe ile gore ka botloga o rata go romela batho ba bontate le batho ba ba shimane ba ile gore ba tloga ba le gona nageng ya Afrika borwa se tshele felele tsa polelo ya rena motlhomo re ka bo ka beso re gwathe mo dipitsheng tse ile gore re be re ubutsa jona
2: be ke re ga o le ngwana o le mushimane re gopela gore re loja le salimetsi ke gopela gore ba bolele ke gopela gore ba ska dula ka ditaba tse le gore di ba tshware ga botse ebe ba re ke dinku ga ona mono le mpologolo monna ke motho o na le maikutlo ke gopela gore maikutlo a bonaga ebe a ba dirang gore batho ba ba phelang le bona ba tseba a tsebagale gore ba kgone go goetsa tharabololo ya mathata le gore ba kopana le bona ga nyaka ke gore monna bolela gore re kgone go tseba gore go thusa bjang
1: aga re tloga re o lebogile kabelo tshabalala wena o mongwadi nete ke gore o ile go motho ga o lebeletse le phelo la bashimane le banna jwa le kana ganya Afrika Borwa foko tsa megwa ya bo GBV le tshe dintse ile gore dikabe ditloga di le gona kana ganya Afrika Borwa thobela fela
2: ya leboga
1: aga re lebogile.
3: Let me so to the fair.

0: și lungiunii. Buiepsile ber papadi rotumen FM, liviki si jamuleja.
1: Akele bo ramashilu motheletsi madume tona wa dipapadi bo gabole setso Gaten McKenzie o re papadi ya bo matlhwadi bona ba maloba papadi ya kgwele ya maoto ba Africa borwa ka kwa Pachuca e diretswe go thega setlhopha sa Africa borwa sa kgwele ya maoto bafana bafana motlhatlhi wa setlhopha sa basadi banyana banyana Desiree Ellis o re setlhopha se maemong a papadi pele ga papadi tsa Women Africa Cup of Nations mo papading ya mathomo ya segwera yo tabe go ba ira loka mo mafellong a beke ska shooter ga se ripa gare ke tle go tlolela tsona
0: we tsile ber papa di go tshwele FM le fiki se jamuleja
2: this scrum half di tloka di fly half feinberg mo gomezulu o tloka velamse tloka sama bogo bogo se tloka siya mistena se smule se sing se tloka afrisem cement re gona le motswako wa go tsebalega le quality ya go tsepega gape ya go tia ya cement re a thupa reka mikotla e mihlano go ba go feta ya afrisem cement mme o ka no itupela boitshino le di springbok ya batho ba babedi mmogo le matsebetse ba divoucher tša go aga afrisem bathegi ba boikgantšho ba di springbok o na le dipeelano
3: Dipampiri tse dintsi di nyakwa ke mang? E se go wena, e se go Capfin, la se la kwa rena, re tsopolaganyane seo Christeline a se ngwadilego.
4: Mogomadi a nthušitseng o ntlhaloseditše ka botlalo, a nolofatša dilo tsohle, tšhelete yaka ka e humana ka pejana, go sena le dipampiri.
3: Apply online o tshwana le maAforika Borwa a go feta 3 million a o re a thegilego ka ditakatso tša ona. Capfin ke moa bosemolao wo mokitlana, go na le dipeelano. Plan smart, think Capfin.

0: rihiele gore o e kwa e subelela ga bela go thobela FM la bone la bone man la bone hey e ke tsona tse mo ile go reng re e tsiya tsa gago ka moka o di fe morena wa gago ka lebaka la gore ke ena a tlhokometse ke ebile gore nyekela tse di botse fela hesh re sa bolela ka tse di botse fela wa tseba ke eng re a leka eupia wa tseba maphodisa a re bontšha tšatšikatšatši gore wa tseba re mathateng um go na dilo tse e le goreng di a diega ka mo nonageng ya rena tse e le gore ngwa tsa keng o tla šia le madi a mmele maphodisa ka kua emfuleni ka Cape Town um ba bontšhitše kgatišo ye e le goreng e bontšha spaza shop se e le goreng se tshwere ke batho ba go tswa ka kua Somalia ma e le goreng ba dia disosage sosage ke maboroso ke maboroso motlhomongwe e tla kwagana bo ka one ba ke tiela ona mo e le goreng ge ba tswaka ba humane le dijo tša dimpia ge ba tswaka gore ba o diele le boroselela go ira gore ka gare ga tsona ba tswaka ba lokela le tše e le goreng re tla re ke dijo tša dimpia ka gare ba fetša ba dia maboroso we ba fetša ba le rekisetšao
1: ya jwale ya makatša taba ga se mathomong e e tla taba e re e bone le ka ngwageng ola o fetileng le gona fa o setsentse le gore ba bangwe ba tshela ba tsweletse kgorenya tsheko ka lebaka lona le la o ka tswaka-tswaka dijo tša dimpia ka mo e le gore ga o a tshwanela ka ko letlhakorilela la emfuleni le gona re e bone ka mo Cape Town ka mola di a direga ditšaba tša mokhutao jale e tlo re tshoša e tlo re tšhabišetša go reka mafelong a mokhutao mojalejale ke se sengwe se e le goreng se tloga se ama lephelo la rena e tshošetša lephelo la rena goba kere motlhomo ka ebja jwa food security ka nageng ya Aforika Borwa jale tshwanetse e tlhokomele kudu taba ya mokhutao mojale re tloga re tšhela
0: sa bolele ka maboroso re bolela ka dinwa maphodi ge re sa bolele ka dinwa maphodi re bolela le ka madila mo ile goreng ba ketiela ona gore wena o tlo uje o pielo tse ba dilokelang ka gare ga lotsu a se dilo tse ile gore di tshwanela le go ja ke batho nna le wena re ya tseba ga botse gore dijo tsa dimpia se dilo tse nna le wena re ka dija beno ngwa dija o sa tsebe ka lebaka la gore ba di dia ba di bia ka dimabenkeleng lena le ya reka gore re tle re je putšišo ke gore re tlo ba setšhaba se se jwang nna re tla se lwale ra sepela lefaseng ebile ba sa tsebe gore re bola keng gape e tlo ba mathata a magolo ka sebopego sana se hei modieletse
2: ya gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwane botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Big Red Sale ha OK Furniture. Gomme re go tlisetša ditshekedi tša go sa phalwego go fitlhela ka di-7 tša June. Hwetša 97 litre ya chest freezer ya tshweu ya Hisense ka 2690 o seketša 609 goba o ikgweletše Queen Grande base set ya Sealy ka 5990 o seketše kudu ka 2509. Yeo ke Big Red Sale ka lebenkeleng le online o se tlhaelwe ha OK Furniture fela.
4: Kopana le Ntombi, o phela a le matjatong. Sephiri sa gagwe ke eng? Dipilisi tša Prosidin tše maatla, tšeo di thagago mmele wa gagwe go tšwa ka gare tšatši ka tšatši.
5: Ka Prosidin, ke ekwa ke tletše mafolofolo ebile ke bolokegile go tšwa ka gare.
4: Tšea taolo ya tša maphelo a gago ka go šomiša Prosidin o kwa phapano.
5: Di humana ga dikhemiseng ka moka ge e sa re Prosidin a se Prosidin. Prosidin ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa.
6: Tsena Super Sulfonogon and Vegas for the one of the liquid 12.5 kg of Sasco cake flour, 114.99. 10 kg speckle rice, 119.99. 400 gram rose baked beans, 8.99. 1 kg 7 a.m. cornflakes, 29.99. 400 gram Nespresso sachets, 48.99. 750 gram Cremora, 45.99. JD Falagadi, 8 June 2026. Super Safe Pulwane Le Beggars Fort, your number one store.
7: Super Safe!
8: Mokwe dinye, karnebane basoba ubanya ka gome shumo. Basoba ubaswere go dikgwebo. Basoba ubathola go baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka. Ipsine nka kgwedi ya baswa. Thobela FM. Moshato wa tsebone boithabiso.
0: Ke labone tšatši le e le goreng re lebelela ka tsela ye e le goreng dilo tša rena re di sepiša ka gona ka mokgwa re lebeletše ditumelo tša rena sedumedisa rena ka mokgwa re sepelang ka gona go na le ntho nngwe e le goreng e tlwaelegile goba e ya direga dikerekeng tša go fapafapana um o gopola ga botse gore go tlo boledišana le ramotheletšo wa thobela FM a reng ya ko gore um re bolele ka maina a dikereke opia o ne gore botša maitemogelo a gago nna lena le wena o ka ba o le ka gae motlho mongwe o le papa goba o le mma le ya dikerekeng tša go fapafapana ka sebopego se go na le nako nngwe o humana kereke ye itseng ba re moruti ka mo gae re mmitša papa moruti ka mo kerekeng re mmitša dedi re mmitša papa mo e le goreng ebile le kgona le gore le neele ka dilo tša go tshwana le difatanaga motlho mongwe moruti o nyaka le go tseba gore nna jwaleng lena le gola bokae go na le dikereke tse dingwe ebile o kgona go bontšha le go so lefele watla o ka re ke sekoloto jwale go ka tshela kgwedi e kgwedi e tlang o tshwanela ke go e buša e le ka moka dilo tse di jwale nna wena o leka gae bana ntse ba ira moruti ba re ke dedi ba ke papa o le motswadi motlho mongwe ba bangwe ebile a ba e kerekeng e ngwana yang go yona goba mosadi ka gae wena o sa e kerekeng o le monna a re papa kua kerekeng ga e tla re ke tshwanela ko go tseya nto ko e fa moruti nna le ditshwaratshwara jwang dilo tse di sepela ga botse ga kaakang go lena wena o le monna nna wa e thabela goba ga e ba le wena o tsena kerekeng e uwe wa mmitša moruti wa re dedi goba o re papa ke mpho ye kaakang e ile wa e fa dedi goba wa e fa papa ile wa fa bokae goba wa fana ka eng kua kerekeng se e le goreng lefela le dia
1: hei ya no ke nka la bata banete ke gore re tla kere kwe motheletse gore na o reng ka yona taba e ka gore yona ya direga eng ke nnete jwale o khumana moacha re mapele ke sa bolela le dedi ka founu tla kgona re bolela jwale ba fele le tsena ka mabenkeleng ane mola are ke bona o ka re sutu e tla tshwanela dedi ka nako e wena a se ke ba o rekela yona jare ke tse ditse le gore le rata o ka di kwa a re kwe baikutla batheletse romela jwale molaetša gatišo
0: a ba romele ka nnete ka lebaka la gore nako nngwe le ka gae ge le fa dimpho go na le magomo a go fa dedi re a tseba gore bebele yone ya bolela gore re tshwanela ko go fa baruti ba rena re a ba fa ebile e ya bolela le ka lekgetho e ya bolela le ka di 10% tseo tse karolo ya lesome nna e na le mo e le goreng ge e le mpho motlho mongwe o file karolo nna moruti ga nyaka go bona gore botsebotse o neela ka bokae tsamaišana le na karolo ye o itlisa ke phoso
1: na
0: le dišoma jwang ka makaka kerekeng kudu re lebeletse le gore ke ka gae bana ba ithabela taba ya gago ya gore o bitse moruti papa ge e le gore motlho mongwe ebile ba e kerekeng yeo e le wena di tsamaišwa jwang di lefa khutso ba bangwe ile di a thuba malapa nna wena o itemogela eng ka se

0: setšhaba wera bašomi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at Thobela FM yaka re latele
1: ke Thobela FM yaka motlhomongwe e re tšee di-voice note tše feditše tharo pele re tsena go dintlhakgolo tša ditaba e ke kwa dimfiša jale ditaba tše
2: Thobela ke re a locha ke thapello wa ga thamane kwa mhlanga khoshi ya sasalele thabo joy ana ke bone ile botata a ke bone ile botata eno la tseba go dirala ntwe automatically e tiragalela ga ba tle mo wena ba o botsa ba re nre ke le sefata ra ga nthe ke le sutu nthe ke le eng automatically ga o bona le rato la mo ruti wa gago wa itragalela ko re ga re mo lebeletse re bona tedi re bona mama re bona la bona so uno makase sompitse o mmetsa papa a ke o pula ema ko pilare ke gopela le mpitseng a leng address a leng mpitseng ka tedi re kwa re ne le tedi gore o le fantwe ya gore ke papa lena ga lena le matshwenyego lelela go yena gore la tseba ga o ka tla di fuka gae o ntsha dikoloi tsa gae wa thusa mola le mola o dira dilo tse dedi a di dirang a ba phelele dedi wa gago wa o pelegeng la e bone so ga ba thekgethele go bolela nnete ke sa tsebeng mara mostly ga ba go no itiragalela no gomeya gore seo ke birthday ya moruti wa ka a moruti ka jenona ke moisa kae ko mo patelela di a itiragalela nna senkileng ka sentšha keng ke dieta nkile ka morekela dieta back then ko mengwageng ya komparakwa so ya nna ke bone ebile e le bothata
3: mošate
4: tshobela ka mošate ka letamiša setlhopha ka moka a e fotse wa e sa nyakega nna o le mosadi yaka o tlo bitsa moruti ore tetitetitetitetitetiaa ewe nka seke ka e thabela gobane mafelelong e tlo tliša bothata ka mogae raka lebile a ke nyakane le yona andres mabele go tswa ka pense ka mangbolo kere
3: mošadi
5: e ratamiša ke tlale meso o sisters ka mowelete ekamen ntho e le gore ke e gona ne ke tsebang kore a bona ka mo South Africa o ka nogre o ya kerekeng ga re tlho kerekeng ba re ba nyaka payslip le monee le o ejeng certain amount o ne o tsa re kerekeng motho o itirela kgwebo a ke na bothata le ga le gangwe motho a tlhe o ko kerekeng o ija mangmang ka brata ore ka tete mara taba ya payslip le tšhelete ba re o tšhalegeto le certain amount eo a ke eme le yone and especially ke eria ke batho ba le gore ba tswa ka go dinageng jaaka ntle ba tle ka moga ba rona ba tlo itirela letseno ba tlo dira business tse e le goreng a imo molao ka go kalatsa batho ba rona ba re bona ka bobrata bo mamaga ntho e so a ke emele yone e bolela mo ka moseba mametšaga ke tswaka mphetetang ke ratu bato
6: dumela se se le thabo lejo ke phatlhane jere gae ke moga majeng mato bola bona tabe bolelang gonne mosedila ka le yana o ke be ke ilwa nae peleng na a tsena kereke nngwe ke re le re le se ka bola dikereke ka maina maare le re gatelela nna moruti ke be ke tsena kereke ya gage le mosedi yake nna a mmitsa dedi mara nna a mpitsa jere so tabe ile amphere ka ntšha koile yankgeloša yango
1: jerry le dedi di a rima seripagare go tšago eriele ya
0: ka kholo tsa ditaba tsa SABC e bo ikeme o e sa tshe go le tlhakolo
7: ke a leboga le join e ga arlo cheng magareng ga tshodi ka letelong go ireng ya senyane go Thobela FM ke ja hore motlatsa mo komishinara wa bosetšhaba mapodisa Tebello Mosikidi gore mafapha mo shwa go phethagatsa molao a rutse go mana madula a bapile go tlhabanela dikgaruru dife go a dife ka le magatso a boipelaetso kgatlhanong le badudi ba dinaga jaaka ntle ba ba sena go mangwela go ba ka mo nageng a tlhatloga go ralala lenaga motlatsona merero ya selegaeng ja bolonzuza o re ba ka se dumenele ditiragalo tsa bosenyi go šitiša magatso a boipelaetso a kgatlhanong le mathata ao a ma go naga leloko la lekala la maphodisa la bosenyi bjo šoro bjo bo rulagantse ka Durban kolonele Gavin Jacob o dumetse ka komišeneng ya matlanga gore go be go sena batlhankedi ba mmušo bao ba šitšanego le go bea leitlho le go laolwa tshepetšwa dithoto melelwaneng ya naga le maphodisa a melelwane nakong ya ge go bulwa sedirišwa sa go rwala merwalo seo se bego se rwele dikilogramo tše 540 tša diokobatši tša mohutsa wa cokaine ditaba ka botlano ke tša iri ya senyane go Thobela FM sejaro swaretše tša dipapadi ke ya lebogang
0: Oipsilo ber papadi go Thobela FM le Vicky Sijamoleta.
3: a ke le boga mamdluli motshetso tshobela FM go shotse matsatsi a super fela pele ga di papadi tsa sebela sa lefase di ka thoma go ralokwa magesho Africa Borwa e tla be ira loka le tlhapa sa Mexico papadi nya mathomo ya go bula di phadishano tse e ke nete di papadi ke ma semetharo netwigo SABC 3 SABC Plus le di radio stations tsa SABC re ka ofela all of us all in go SABC fela SABC ke mogashi wa semusho wa di papadi tsa sebela sa lefase tona wa di papadi bo gawa le setso Gates and Mackenzie o re papadi ya bo matlhwadi bona ba maloba papadi ya kgwele ya maoto ya Africa Borwa ha ka kwa Pachuka e diretswe go thega baraloki ba setlhopha sa Africa Borwa ba fana ba fana gore ba khosele ka kwa Mexico pele ga papadi ya mathomo dipalichano tsa tsa sebena sa lefase mo president wa SAMLFA ke South African Football Masters and Legend Football Association e le go ena morana mathete o re tse ka mokatsona ke tselo gore ba reta mohlatlhu ba fa o tlhopa sa banyana banyana Desire Elise o re se tlhopa se maemong a papadi mo papading ya mathomo ya segwera gatlhanong le tlhopa sa Jamaica a ke re sa Japan ka mukibelo ka kwa Osaka mo ile gore ba tlabe ba itukisetsa papadi tsa Africa Cup of Nations tsa basadi papadi ya bobedi ba tla re ka tsa tsila senyane go di ya June se le bale gore papadi tsa Africa Cup of Nations di a thoma ka le tsa masome pedi shu la masome pedi tlhano go di ya July go tla le semetsela go di ya August ngwae ngwana wo ditlabe di ya go dumela fase ka kwa Morocco dineletsana tsa Spain e le go yena la mine ya man le Nico Williams ba lebeletse go ba maemong a papadi go tla roka papadi ya mathoma gatlhanong le tshapa sa Cape Verde ka tsa tsela le semetsinyane go di ya June mohlatsi wa tshapa sa Barcelona e le go yena Hansi Flick ke yo le gore o kgethilwe go ba mohlatsi o mokaone wa ngwaga wa setla mo setleng se sa 2025-2026 mara wa wetapele tlhapa sa Barcelona go thopa Sevilla ka dinthatse masome senyane nne motheletsi tse ke tsona tse le gore be ke go tsara tse tsona tse dingwe tse ditaba ba gagesho le theletse mo lenego la mabaleng a a ke re mo lenego la ntshirugele le yena Mkhonza ke leboga
0: o itse le papa di go tsena FM le fiki se jamoletsa o go dinye ga re le bana ba soba o banya ka go meshumo Basoba o ba swere go dikgwebo. Basoba o ba thola go baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka. Ipsi neng ka kgwedi ya baswa. Thobel FM. Boshato wa tsebo le boithabiso.
8: San City are you there?
9: Siyakhala mo Sun City. E wile gape. E tla witshwere ka festival ya moswana noshi ka di 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl.

0: so yele semetharofela ho go tsha go yona iriela iri ya senyane dumelang re a locha dumelang go tlhogotsa malaka ba le le gona le no ke lenano la lena le nano le le botse le nano la city bank nnete o tla kgona go kwa gore mina thoko wa bulela o re jeso wa busha ba re jeso o phagame le bo selo ma re jeso o phagame mare sho re batameleng tla dune le rena go bana le nano le la bone le tloga e le le bosi e le ruri nnete ke lenano le leng gore le tloga le ne le tlotso tlhabirwa re a le rata ge re tlhakana le baruti ba itšhatšharela ba leka gore boledišwa ba rata gore batho ba modimo setšhaba se sa modimo e ka re ka labone ba ka humana taba ya go tseba ka taba tša ga modimo ka lebaka la gore letšatši la sontaga le nnoši go ba bangwe ga le a lekana tlhabirwa go ne le batho ba e leng gore re gopola go bolela le mongwe wa mabaka jaaka setšila la morena ifea letšatši le lengwe le lengwe mogare ga beke motho a ka bolela le ena ga ga le moruti ra tsoma tlhabirwa e ke tsena motshwarele ke sebaka se setelele ke monna modimo tlhanka modimo motlhanka wa go tlhatlhwa e ka mpotsa taba tše dingwe tše e leng gore ke rata gore ke tle ko anagele le batheletše morago ga gore wena o dumediša
1: alleluja a ge re atamiša batheletše re a lebogatlhe re atamiša go tlhomo lekaba le le gona nnete re a leboga re leboga theletšo ya lena sa le moese ke sa lena ye ke thobela fm bošatši wa tsebo le boithabišo na e nampitše maisela wa ga maša mpitšeng ka rata sasa le kgono re šika le motsweletši wa rena ke extend mui ke yena e le gore wa re tsweletša tšatšing la lekgono re a leboga re leboga tsweletšo ya gagwe le ke le lengwe letšatši batheletše ke letšatši la nne kgwedi ke ya june ngwaga kwa 2020 ke kgwedi ya thobela fm ke kgwedi ya baswa ebile ke labone re a lebogatlhe re leboge mmušo wa rena wa Afrika Borwa bana ba rena ba gola le kgono ee gape ke ba lebogiša re a leboga gomme tšhelete a ntse e iphete tsona tle e phete tsona re a ba lebogela ee re a lebogatlhe re leboge setlhopha sa ditalemeso se dimošo e ba re fileng yona mamotlole re leboga ditaba tša ria senyane nnete re tla letela ka ria lesome nkompotse mo nta le ka tsona ntšhela
0: o ntshwara moyeng ke nana gore network tša rena dinyaka go tshwana tlhabirwa ka baka la gore o bolela ka taba ya tebogo wa tseba gore nna le wena re ba gwera ba puku le kgono ke lege ke kwa rena le puku motlhomong ke re ke tlhakana le ena motlhanka modimo tate ra semamola ra bolela ka botlhokwa ba go leboga motho o tshwanetse ko go leboga putse ko rena rena re le batho re a lebogana go leboga go botlhokwa makagešo lena batho ba go tseba modimo lengwalo la Luka 17:11 le bolela ka taba tše ba bolela ka nako e jesu a tloga ka kwa go la Kopernume a ya ka kwa go la Syria ka kwa go la Samaria gomme ba re tseleng ya ga go tlhakana le banna ba ingwaya ba nyenyebetse ba bangwe ba lla ba bangwe ba itlhoba ba tlhaselwa ke lephera gore sepelang le Samaria ke mo le tlo khumana ba apostola ke mo le tla folang gona ba ya gona ba re ge ba fitlha gona ba re ba saya ba bangwe ka baka la tumelo ka baka la gore ba boleletse le yena morwa motho ba tsamaya ba fola ba fola pele ga ge ba ka fitlha kwale ikwa re na o direga eng godimo ga moo ge morena jesu a fitlhile samaria go boela gape banamele ba le ba re go fola a ba saya banama ba lesa ba fodile akere o ya monna o motee a fitlha kwa tama maotong a jesu a re ke a leboga
1: bale ba iteile tebogo ka ntatlha a ba sa leboga
0: jesu kreste wa botshe gore na ka re bele le ba lesome
1: ba bangwe ba kae ao bathong
0: gai go leboga go leboga ke taba
1: ke ba bakae ba rena ba e le gore le dila boela morago ka morago gore le thuswe ka morago gore le namolelwe ka morago gore le molwe morwalo o lebe le o rwele la boela re ke a leboga
0: ruri ditaba ke tsana tšeuweng magagešo ao a re ka kerekeng awa lokologang a re ka kerekeng se ka ba la tshoga le ga tete mesetso kelo semešipa fela nko tswa go yona e riela e ria senyang re tlabe re kopana le bo moruti Jacob Maila go tswa kwa go la Every Nation Church bona ba tlo re tšea ka setlhogo sa rena lekgono mpha wa rena letšatši la lekgono re uhumana mo tabeng ya go maatlafatša motho wa monna gore na ke thapelo e feng e monna o tshwanetseng a e rapele go lwantšha kgatelelo ya monagano go lwantšha o fiega o re o bonang banneng ba ga borena ba ba leng gona mo nakong ya gone jale dula le rena o se ka wa shutela ga tite Ilanda Adam sešo yena wa re felesetša re a ba amogela ba tlile ka sebele re a leboga I'm gonna be ready re ikemišeditse bona batho re fa molaetša

0: Inkelelo lingqobile bona ba re lamb of the god. Eh, lamb of god, konyana mudimo, konyana ya mudimo re tloga re leboga ka nnete ba re ba re khwela sefapano ba no fela ba go potsa magagesho. Mokgwa ka bakala hore bile ke mathomong a kgwedi bile re re kgwedi ke ya banna. Re sanje re na me re ntlo re le moshe gore ke re motho a monna wa lefase le re bolela ka Jesu re re nya ka gore wa umule mogo o motsebe re sanje go thomela le gona kwa difapano gore monno ke monna o ba tile le ruri o elong gore o le beile rena le ditulong jwale re tshwenya ke ge le bona le amega dikgopolong mola motho a kgopolo ye thata e leng gore kgona go kgotlelela maemo ka moka e tshwantse be motho wa monna jwale metlha le mabaka e fetoile gore go senyegile kae ya rene bonnete ba seo epia mara re boela go mongwe rena re mmotšatše ka moka Hosana Gospel Singers bone ba re moya ntsamaise re na le bokokomba mabolo karolwaneng ya rena e ya le kgono ya hashtag re imetswe re a tseba gore re imetswe ke polelo ya gonne jwale epia a se polelo e botse e le ruri kokomba mabolo ke ngaka ya setso magagešo re tlabe re lebelela taba ya go tlhokomela moya wa gago jwale ka monna monna o ka tlhokomela moya wa gago gore o kgone go betha goba motlhomo o kgona go ka fenya seemo se sa go humana le gatelega monagano molae le lena swantse letle lebe le tie re ne le koko mo mogaleng ga bjane
1: re le tamisa koko mamabolo re lamogele go thobela FM re lebogana kwa lena tle
2: moshate ko mogolo ra tamisa go lena ba theletse ba ba botse ba thobela FM le lena ba gashi le tamisa ke koko mamabolo ba le lefaseng la Gauteng ga e batswa gona le Mpopo kgwedi re rimetswe re re ngwana a sa leng gwela tharing ke setso sa gabo lena jwatse banna ba dumeletse go lla mošate
1: age koko re leboga bele ka banna gore re tlie koko re tlhokomele moyo ya rena gore e se ka ba ya bulantšha ke moya o tšutlago re kgone go tia re kokotlele nna re ka ithega bjang gore re kgone go ba banna tia-tia
2: letlhakoreng la setso re na le mešinkwane dipitša tša banna tše e le gore ke metsoša monna o nke a tsoge e be motho a tshwane le ba bangwe and-e gape le setso se se re ngwana a sa leng gwela tharing banna ba dumeletse gore ba lle ebile re bolelela le ka motabeng ya sekgowa banna ga ba ye ditliniking bo papa rena bo buti ya rena ga ba ye ditliniking ebile ga ba ye dingakeng tša setso ra ba gopela ebile re ka awareness ya banna kgwediane re re banna nke ba etele ngaka tša setso goba ngaka tša sekgowa ebile ba lebelele le malwetse a mangwe a le goreng a tshwenya banna a o tshwana le bona bo prostate cancer le go tshwana le bolwetse ba mogopolo nke ba bone dingaka ba tlhatswe madi a bona and-e ge e le gore a kere banna nako nngwe ba tsamaya ba sele ka e le gore o selekile wa tseba gore nkabe ke selekile le o ke selekileng le ena nko o nno o tswa ka gore re kwa botlhoko ge re bona gore ba bantšhi banna ba tsamaya mo lefaseng go sa tshwanela
1: ao re a leboga yona e koko mamabolo o e kgwathileng ya ntše ya nkiša felo go gongwe re no e kwa tabe a ke tse borena go tswa ka tlhakoreng la lena bjale ka mangaka a setso gore na ke nnete go fitlha kae mo e leng gore go twe ge monna ya ra itsaitsalo aya a tsenela tša thobalano le mosadi yo mongwe kae-kae ya ba e be e le gore taba tša goreng tše e le gore a re nape re ditlhotlheletša tša go ikutswa e namehile monno o le a dulang le mosadi ola ga a ka robala o a ikutswitšego le ola mosadi a re o ya go mmoloka ke go bonana ga monno le yena a ka mošhala morago ke theeretse go fitlha kae
2: mošate ke therešo yo motshwara ka taba e ba reng ke magoma o tsamaya a goma ka gore batho ba tlhakane ka taba ya madi jwatse go botlhokwa gore ba tle mo ngakeng tša setso ba tlhatswe madi le mo basong ba banna o kry-a le gore ba robetse le basadi goba baninyana ba le goreng ba fetetswe ke bana ba fetetse ke bana ka mabaka a itseng mara ba setse ba sechatse madia la mafello taba hi madia a khatla mo sinneng ara a khatlile a tlo re diela malotsi yana a go tshwana le bona bo prostate cancer go ba go khutlega o kira le gore wa khutlega go yo gola o kira le gore bonna bo dipitsatse ga di bereke o ba le mathata a maoto a le gore nga tsama ba botlhoko o ba le mathata a le gore ndi dinoka tse di tsama di sa bereke le metlhapologo e o kira le gore kana ko ngwe tsama e fisha le tsona di sugar diabetic le tlhakatlhakano ya maikutlo ke ra le gore o tlhakatlhakane mo maikutlong a o ba le nthwe ba ibitsang stress o ba tsona di high blood mushate
1: na re go ko mama bolo re tlotleletsa banna go tlokomela go ithokomela go tlokomela moya wo leng gore o nameng wa bona wa rena re le monna banna ke ska ina pa ka itatlhela ka ntle re le bogatlhe go koma mabolole ka mosotlhe tlhombotse re le bo
2: le tsheng ga botsi bile re re ba gopotsa gape gore monna ra motse ba ga sinku ga le leteng re bulela mo setjong dingura ditsuba ke tshe ditshou bo papa rena le bo buti ya rena ga se dingku mushate
0: mushate mushate ke ga tla ke ka mogele re ba ipetsa ka gore ba re mushate ba re ba nna ga se dingku dingku ya ditsuba dine le maotwana mane
1: ya
0: ba re re tloga re le bogapele re mo tse go koma mabolo ga ba le mesetso re ke le se metharo fela ngwe gone yela area le some mapula monye pao yena are o morati ya ntata
1: wa se ba se
0: tla se mara
1: ha o se tla se matla
0: yeah.

0: ja SABC ye bo ikemego e setse le tlhokore go thobele FM ka mashilo mdluli
1: ke le boga thimile brother lo cheng di tabaketsa area le some go thobela FM tabagolo ere batho ba o ka ba magolopedi masomenne ba tlakodisitswe ka magaeng a bona go ya mafelong a bodula nakwana morago ga dipula tse maatla tseo di nlelego ka masepaleng wa Nelson Mandela Bay ka Eastern Cape bošegong bja go feta. Kantoro ya kakanyo ya maemo a boswa ya Aforika Borwa e lokolotse temošo ya le go ralla bosesswai ya maemo a boswa wa sa kgatlišego ka porofenseng yeo magareng ga laboraro le labone. Ditikologo tšeo batho ba tlakodisitswego tsona go balwa woma kamvile Gamvili tle shushumela ya grogro le via plus magareng ga tse dingwe mafelo a bodula wa lokisitswe go ke masepala go balwa diholo tsa masepala le dikereke badudi ba ba amegile go ba abelwa thuso ya botho ya karetša go dikobo le diphuthelwana tsa dijo ke mekgatlho yeo e sego ya mmušo. Mosadi wa Limpopo yo se re go malebana le ditatofatso tša go tšhelela bana ba gagwe ba babedi mpholo le go ba bolaya motseng wa Matabane ka ntle ga Loitrigate o ya go tšwelela pele ga kgorotsheko ya maseterata wa tshilwa bosiku mesong ya lekgono. Moleledi wa maphodisa Colonel Malesala Ledwaba o re bašimane ba mengwaga e seswane le e tshela ba tlhokagetse ka gae le bookelong ka tatalelano. Maphodisa go nonelwa gore bana ba filwe dijo tšeo go gononelwa go di na le mpholo tiragalo yengwe e a nyakišišwa. Ledwaba gore mosadi o lebagane le melatso mebedi ya polao.
2: Dinyatsho tsa mathomo di utolotse gore bahuba ka bobedi ke baratho go tswa motseng wa Matabane mme bobedi bo gononwa bo tsentswe mpholo. Dinyatsho tsa maphodisa di thomile mme se sa ledišwago go le go eng ga mosadi wa mengwaga masomepedi supa.

0: Ah, tsano gospel choir ba ne le thebogo mokwena go me ka mkana rena re a se rata se fela se o mohau re tla ba re ba tshiya ga botse re theoga le bona magashu dina le rena se ka ba la shuta le ga tshe go pula re tshe le go nokela bona kana go ye rata go lebella dijo le ka sela ye o batho ba phela go ka gona re tla be rena le dietitian moloko mehlape go pula gore ke le tshe la lefase la polokego ya dijo wa le dula le rena o se ka ba shuta
1: gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego letlhakore.
1: Timile Brad ke a leboga motheletši magareng ga tšeo ka di letelago ka iri ya bolesomete go thobela FM ya SABC ke tša gore badudi go tšwa šušumeleng ka Themba Lethu George ba hodišitšwe magaeng a bo bona ka lebaka la dipula tša mafula. Mola batho bao e ka bago ba 2,400 ba tlošitšwe magaeng a bo bona go iša mafelong goba ke re go išwa mafelong a bodulo a nakwana morago ga dipula tše maatla dikarolong tšeo di lego ka tlase ga masepala wa Nelson Mandela Bay. Mosadi go tšwa ka mono provinceng ya Limpopo wa go legilwego morago ga gore go begwe gore o bolaile bana ba gagwe ba babedi ka go ba tšhelela mpholo motsaneng wa Madabane ka ntle ga Louis Richard le gone o tšwelela pele go kgorotsheko ya magistrata wa Shilo wa bosiko. Tše ke dintlhakgolong ditaba ka botlalong ka iri ya bolesomete. Ke a leboga.
0: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
2: ID.
3: Awa ke nnete ke yona.
2: Oh.
3: Ai man. Mama.
2: Love.
3: Papa motho ke petrol le tebe man. ID ya petrol le tebe nya ka nga mo bedroom ya ka.
4: Se di tele tse bo shego bya la bonele ka kota rapela ga iras swai. Mahlaku.
0: See. Ke se di be. Ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: ke bona tswane gospel choir ba ne le tebogo mokwena ba re mohau wa modimo ba re mohau wa gagwe o re lekane ka nnete nna le tlhabirwa mohau wa gagwe nna re ya o bona gore a o re fete ebile a se o monyane ebile a re galale ko ruo ba boseng le a kwešiša taba tše mara ba ka šedula le rena e tla re ka morago ga tše pedi tše tharo tše ratang gore rabe re ya kokwana tlhoko ya HIV and AIDS tlhabirwa ere o Dr. Mashitishe ba tlabe ba tlo re tšea kgopo malebana le yona tabe ka ba botsa gore na re tlabe re bolela ka eng
1: le kgono šedi ya rena re šheditše bolwetsi ba kankere ga mmogo le twatsi ya HIV gore motho yo e leng gore o phela ka o na le bolwetsi ba kankere na e ka ba twatsi ya HIV kalafong ya yona e swantse gore e be bjang ga le gare a tšea kalafi a le gare a sepela yona a le gare a sepela kalafi ya kankere ba fela ba re treatment gona yona yewe ga a sepela kalafi a enwa ditlhare tsa ARV na e ka ba go ne le ka mokgwa e le gore ditlhare tsa tse a dinwago di ka šitela tsela e a e sepelago ya go alafiwa kankere a reng go mokwa Dr. Mashitisho go se go ekae
2: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwae
3: Se ke se di be ka breadwinner le Timmy Thomas
4: fela mo di mo a

0: bona ze CC mukhukhu bona ba re o le sia la ka Saulo ko shane monate the living wrong bona ba re Jesu wa khale ba re sia fetogo le lujwale e o sa no ba nola tula le rena metsotso ye le some shupa fela ngo tsha go ire ya le some tere tsana ka lana nya rena e sa fe mona ko e sa fere tshego pelo ka lana nya tumelo yaka
1: ke big red sale ga OK Furniture. Ka di ticket tsa go sa phalwe go fitlhela ka di 7 tsa June. Khwetsa t-shirt 2 piece chase lounge suite ka 5990 o seketsa 2009. Oba we college 43 inch full HD Google TV ya Skyworth ka 3490 fela. O mo we khumana le back and fixed wall mount bracket ya boleng bia 199.99 mahala. Ke ticket ya 1009. Big red sale. Ka lebenkeleng le online. Ga OK Furniture fela.
2: A lokolla maatla di pilisi tsa Prosidin 4 in 1 formula. O ka ba o nya ka ditjonetjwa tsa go hlokomela le go hlokisha mmele go tswa ka gare. Go rumatsa fatshe bo wena mengwageng yotlhe. Di pilisi tsa Prosidin di tlhagisa ya mosaga go satsa le phelo go tswa ka gare. Gape di tla go thusa gore o be le maatla. Prosidin e sireletsa mmele wa gago kgatlhanong le go tshofana. Malwetse a go ruruga a pelo le a marapo. Le ka Prosidin le hono go rutsa le pelo go ba le phelo le kaone le ka moso. E humane ga di chemise ka moka. Ge isa re Prosidin, ga se Prosidin.
3: Say, kesi dibe ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobele fela
4: o shito tsi mo le thabisho
5: re tsene o tumelo ya ka ke yona ye nomoro ke 0860002452 0860002452 le buitsa ka semelo sa motho re na kereke ya gona go a gonagala gore kereke e fetole semelo sa motho na semelo sa metso se fetola ke eng na ge motho ga godišitšwe ka lapeng le e leng gore dilo ga di nape di ne gore tlhankge e re a tseba gore batho ba godišwa ka mokgwa o fapaneng ka go ne e le malapa e le gore letlhapa e ne o ba koša ka malapeng a ntse go ne o ba jalo ke setlwaedi go ne e le malapa e le gore re a tseba gore go topa e ne o ba setso sa bona ba ne o ba jale ba ne o topa batho ba ntse nna batho ba mohuto le ba bangwe ba ile gore ba godišitše ka tsela ye e rileng malapeng a bo bona nna motho wa ntse ga tsena kereke re ka re kereke e ka kgona mo fetola ya mopotolo ya mootlolola nomoro ke 0860002452
0: monna o mongwe wa rakgwebo o ngwalela molaetša gore nna ke ra e fetoše motho ba re moruting kele ya rekiša setene sa kereke ka mo sešego ka mo a se nna magagešo ke motho ue ora gore motho a ne ue a se a no tlhaelela ko a tlhaelelang gona e le sekele ma o ka rekiša o ka re go bona gore kereke ya ene lengwalo le la go twin title dt wa thoma di amana o e rekiša o tse ba re batho ba thomiša modimo mo ba le ba re le moruti a ka no se fetole semelo ka baka la gore e le moruti a o rialo monnola na a se nna magagešo re tša motheletšišo ena re mo mošatere alo cha
6: le ga se se breaking se le bo di tshimi
0: ra bona le ga
5: le bo ga re le bo ga re gona ka lena
6: re ke tsome mo ga gore Saulo o ira a sokologa ya ba Paul a re ga re ba ra go tsama go le ja re gona go re bolaya a ra go a tsena ke a buji Saulo ke tsene le le ga to la go ba Paul ra re ke a mo ga tsene so le lengwe le bolela mantsi a gore ke tsadile ka lefase ke tlhobogana le tsona ka ba ka fatile ke molatsa Yesu le go tsebisa ba bangwe ere ke tego karabo ya lena na motho wa kgona go sokologana karabo wa ile a sokologa ya ebile Paulo ya ebile Saulo ya ba Paulo mare bafalofase ba bantsi go na le polelo ya leboletša gore ke motho a ka dira dilo tsa kgale go itse gore a le togere go na batho bantsi ba ba dira dilo tse dintsi ba khutile ka kereke a kone gore 50% ee ya kgona go lesa 50% ba sane ba apere letlalo la phiri ba apere letlalo la nku e le diphiri a se ka ntsi
5: go ra gore moruti magoa motho semelong sa gagwe ka tsela ya godišitsweng ka gona ka lapeng go ra gore go botlhokwa kudu
6: ke mo tsago di tshike ka tsela e mo tsela ga lo ateng a selile ja a dira re di le ba ka la ba e ya khone ka ba la re mara gona le pele ngwe re ya maswa e tswala re na re le ba tshile bona e tsangeng ka ga ya a ba re ko e bile ba re ba le tshwara ba so ba re ka ba la re e bile ba le mantsa gore o sanje re wena le molekano wa go khona gore le tsene kereke ke gore go mongwa wa a tsusa o mongwe
5: Muruti magwa magwa re le kwele
6: magwa ga magwa modimo shuru
5: re le bo
0: re le bo ga motho le jishu yana re mo shatere ya locha
7: go tsong se se pretwe
0: a ya teng baba
7: le Timi Thomas ka mo
5: a ya te
7: le bolela le moleke film mo mampa ke ka motutuzwa na ke ka mtshumo ga ke ga molepo ga mama
5: a re re la mre
0: re la mre
7: kereke e ka fetuse motho gore a fetuge ade muluki ga botse botse go ya ka gore na le lapeng leno o go ditshitse kwa re a ba bona re na le bona ba topana ka mo ara kereke ba topana ana ka mo ara kereke re phela le bona re go dula re tshogile le go share selo o re re ya itse lo se sa ka go ga dira gore nka se tshogetse
5: o le ka kereke en ruri
7: o le ka kereke ruri ba bo le a tsuba bona batho ba ba ke ba re dinku ke gore ke diphiri tse eng gore ya pere matlalo a dinku ba bona ba luki ka gara ga kereke ba tlo tsotsila bona a ba tlela gore bona ba tlo tumisha modimo
5: le ra gore le ka kerekeng e namile o shula la motseba ke thimo a mo motseng mo ga molepo la motseba gore motho o a iketle o a topa tatile ba reng ba mamogela ka kerekeng ba re o re ke amogela Jesu ba re emisa matsogo o ka tloga o shikinya tlhoa gore aha mo ona moruti o itshenya ja nako
7: botsitse e no ba e le gore a kry-ano a re a tlhole rena re no re o tlile ka mo marare ya motseba a e tsoka gare ga kereke o buela mekgwe ya gago ko re no swana le kolo o ka e tlatisa gone leraga e tsena ka gare a leraga lena
5: bonna pele mošomo wa kereke ke eng gabotse
7: mošomo wa kereke no ba gona go tumisa modimo le go ruta batho mara baruti bona ba notswela pele ba re ruta rena re palela ko go fetoga mekgweng ya rena bona ba dira toka pele ga sefatlhego sa le bona baruti le bona ba gona ba jalo mara a re ba tlhole re le badumedi rena re notsea seo ba re ruta go sona ra seke ra tlhola moyana tla go ba tlhola
5: age re leboga maikutlo a lena
7: thank you
0: ra leboga motho le tshimo shate re locha
8: mokantsela ra wa ka ndi ra wa ka
5: ha o mokantselara
8: mokantsela ra itseke bona ba fitile ba mohadi wa ka ba bo mahua mahua e reng ke le botseng mono nna se tiko bone ke bone ba bang le ya tswa ba ba modimo ke bone ba bang bana ba ntate gore ona le ba bang ba sukuluile re na di ya re na le ka tlo ye moya nama ya senama ya re se mamang ka nika ka pa dia yo le batho ba modimo timi ya nao ka nnete nna ke ba bone ba bang ba sukuluile ka nnete ba sukulwa ka nnete ah motho a tsharelela man ke ra ba ke ba bone eng mara yona a se hantsi ke a dumela e
5: ao makansela e
8: ke ba bone ba ba ba sukuluwa re metsa ba tsene
0: o ka sala ra ya o ba mma ke a o ka re ke bo re nna la mpone ka sekolo o bile a ke salebella le brao
8: wa ka ba mo di mo tsuma ka ba tsungere e ba ba tsuma le mo di manya ka o le bo di tsau le nna ke le modimo o na le batho ba bang o di mo tsuma ka bona ka nnete motho ka nnete o ya ka pelo ka moka a ya ke re ke nga ikemiseditse
5: a re re le boga tshe
8: ba ba u bana ba sekolo ba tsoka mara a metsi a mathata
5: re le boga tshe re le boga
8: le madlo ma wa itse ke le boga
0: re le boga ba tlhile ba rena ba ba bosi ba bo se ba go khwishisha taba shiweng rena se pelo sa putse fetu la ke kereke na a me re ya re ka ka re ya kolobetsa re di ya mohlole ka moka go letsa re ya mogolwa dikerekeng ja go fapana mara putse yo semelo sa ka ge ke be ke le motho a go tshwenya nna se ka tla sa fetu la ke kereke go ba batho sa ntse ba phele le wena ka polela ba re go phela le motho ka tla o pa ke yena lena nezi mo le omega yo yo dikaka pa ba re modimo wa bontata

Akena Paul K ene le na Nezimu le Omega bana ba re modimo wa bontataro na ba re dumela ho wena ga ba le mesetso re ke masema mararo fela go tswa go iri ye ya le somete ke na ka re go mabaloi ro kwa dintlhagolo tsa ditaba ga biale.

0: ye ke a setlhopha IPCC baitla gore ena ba re wa mpona nna nke re rume tlhogopoledišano ya rena batheletse ya go ruma lenaneo le la cdbeng re tlabe re šuthelela tabakgolo mokoni o gorogile ga mmogo le go ratile ke kana bjale ka motsweletše re a botšiša rena ke re ke e ka fetola semelo sa motho na re kwele bomanselina ba tsweletse maikutlo a bona ba re a wa ba bangwe re a ba bona re ne le
1: bonnete ba fetogile a re tše motlholetše mongwe wena bote
2: tlhabiri wa lebasako
0: letlaeena
2: nna koko a ka a belagang papa ka utswa plekeng ngwe ba re kera seroka motsanong o mongwe ba re kera matlhong ei a dikgware tsa maroga a ke dikgware mola go ne gore ba re o tsena kereke ore a tsena kereke era gola ke o mongwe e ba re ke motlhabane ae ba motsiba motsole ka a motsiba ko a goroka amoka ore a ka re o bula molomo eile le tswago mole eeile le kgata ka kutse jale le rangwana a kere ena o ditsana ka kwantsi o file ga rangwana a kere tsena keiteng ka e teng e mogata rangwana a ke tsatsinye moto o be kwa le motsogile ei ka kwa botse so gantsi a se gantsi kereke e ka tshentsha motho gagolo ke dintsha tsa mohipong tsa go utswa gore tsa go roana se gantsi
0: ee bjale beba ya kerekeng go no ba bjalo ba no ba gona ka mokgwano ba ntse ba ya
2: kerekengoo
0: kereke ka sefetole semelo sa motho
1: ra leboga tate mosati mošate re a lotšha re a lotšha
3: hello Bradwin le Thomas
1: hallo sesegadi
0: lera lena sesegadi
3: la go ya ka nna ke
1: ee
3: tswa ka gae go tswa modumi wa motswan o utswa ka mo gageno e le gore o roga batho ba setoge le go changetše
1: kereke
3: le go ka tsena kereke goa sana le go ka ba le pelo e mpe ya mona o ka setoge le go changetše ke kereke o ba le pelo e mpe le go sana le go utswa o kgetse re go tseba gore wa utswa re tšhaba le go bja dibeke mo o re bona o to o re utswe ee le ba ba go fofa ka mafelo le bona ke sepre ba alefa
0: semelo sa motho
3: ke modi a kere o tswa kwa fatshe re gola le tsona
1: re lekoile sesegadi re tloga re leboga magagešo
4: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
5: tlhatlhoba lephelo la gago ka elim scan moswananoši mo polokwane ka Transhep Clinic re thuša ka malwetse a mmele ka moka jalo ka kankere dintho botlhoko jwa mmele jo go sa folego le ditlamorago tsa malwetse a kroniki le seo sa tsebe tlholego re lwantšha ka onafano le pholo re diriša le go kopantšha ditlabelo tše di latelago motšhini wa go tsena mmele ka moka ka lafia laser le ya go dira bolwetse bo se phatlalale motšhini wa pholiso wa dinthotlhabi le tsona di-herbs re letše go ba oreetse le mo 064-500-9784 mo number 82 Hans van Rensburg Polokwane
6: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao, kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thuša diiring tša 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
5: Ke sedibeng ka Bradwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhito o tsebo le go ithabiša.
0: Are shidiwe shidiwe ditaba di boletse gore na semelo sa motho ka nnete se ka fetola ke kereke na nna le nna ke dumela gore semelo sa motho ka mogoa go di tshitsweng a ke ne tumelo ya gore kereke ka mo fetola aowa aowa a ke dumele e go ya le ka fa o go di tshitsweng ka gona se monnyane ka mogoa tata e tshitsweng ka gona ka mogai ka mo dilutse le gore baba di dira ka mogai ka mo di gometse e dipolelo tse le gore be di ba gona gona ka mogai ka mogwa maitshwaro a bona ka mo ka dino gomela a ke tsebe nna ke aowa nna ke tshepa aretse
1: eh
0: ke le gore ba gona re a le lebogisha
1: ba go fetola ke kereke
0: eh re ba lebogela
1: a nna ke nyako bolela kudu ka baka la gore di anthata dilo di gana o fela buti re sa tshela mpucho le ke mara ya mamu
0: mo ba
1: tate semenya ka mokola o di gare tshishi je mengwa reng ya o feta re motho salatsa na ka kerekeng a ile go ba dipuchi ka kerekeng arma awa mama go tsena kereke awa a tsena kereke uwe ka jine le mola me ile go ba dipuchi ka kereke ha ile go ba dipuchi ka kereke
0: ye go batho
1: arets ga se go bile bo se go ba le lena go me re tloga re leboga le bone phadishano ya nomoro ya ntlo ya masome tshela tshela a kere dirang fela jwale dirang ka mogoba laetseng gore le dire ka gona mohlomongwe o ka ba motho pa sefoka wa khumana re tla nageng ya geno goba re tla ntlong ya gago re tla re tloga shang mo manana wa thobela FM le bagashiki ba bantsinyana ba le gona re tloga re leboga tlhabirwa a re tloge ngwana bomo
0: re le boga tlhaba tshele tshele boga tshele tso ya le na re le boga leto le re le tsore go thoma ka ya senyane ne te re tsebishite fa gore taba kgolo ya gore ga mokoni o se ya gore go ile le o ratile wa ke kana bya le ka motsoletsi re le boga motsoletsi wa rena extend mui re le boga buti se se lebza tsontse tso le di ma tlhokire dikile ma ba ne be la boraro la tharo le khone ke la bonela nne le tete ka mokata
7: Chana uabulela ore ke nako ya bahlakung etla utheletse gaolo ya bokete tse nne le kgolo le masomisenyane seswai kgaolo go bea ka ntshwa ke kzeta ke tla zungu mahlangu re ngwaletswe ke Rathabeng Mike Modiba ba tsweletse metšhining tshwene mtlole le Thandipho Shoko motsweletse le mohlagisa moyeng molebogele bza Lady Madira motsweletse mogolo Isaac Silo Mashila Sineka titinja kawlo ye ye le khono Yavu kiti chenne le khono Emasun sinyane suswai 4198

0: wa monna sa ke mara gane ga botse botse nya ka gore nna mane
1: ah wa monna ka ene
0: brother please man
1: nna ke a bile a botse ka re wa tsare ke ndita ba jao a ke litsene brother
0: ah msa ke to yo le wa ntlhano ga lamala nna le ona re re kwana ga botse
1: o don le man le nna
0: le wena
1: na wa don le nna o don le mo khotse wa dru nna
0: mara msa ke to bona man o ka stani mathate o bona ga botse o di ba o tshoga man o di ba le fiega man
1: oh ke le fiega le tsena mpoje wa o kenya ka gore lefiala le wa baka lona le o thusa
0: e bona mana msakisto ke go thushana go sa sa o tlo humana ka o thusa tshele nna go go thusa mana
1: a ke ya ne ri a dadi a thatsana
0: eh
1: brandon mara nna mathata gore ke tekebe ka trongone a ke anya ke khoe feeling nna mana ke ya leng ke ya balwa na brandon ke re le tsha ntshongwe lengwe ya go gwadzileng ye wili ya o kenya go ntreleja
0: mara go tsong kompotse o wa le mo ga gore gole go ke koma ya bana go sa sa le ona go tla wa ikhumana le gona ka mo watane ga thusho go nna mana saki mana go na gane ka nna ke a gopela bro ruma
1: brandon nna ka trongone nga se dzuile ke tsene nna ka trongone wa ndore gerge ka makala a ke bolai ba thuntse bele a botse mana
0: okay o jwa le fela bona saki a re motlhomwe di dimakatso wa go swarisha re saki ntile ntwempe a ona ga no sa o ka tla batlagana ka mo
1: mapele
0: ah wa mana saki
1: o no bila ka mpusha dimakatso a ka robala pele ndo ka rona ndo ka ona
0: mpho mo ke le fa se mo ene mile ko ikitimisha batho
1: ha wa
0: wa wena wa ralo ka msaki
1: isto ke ne ke le mo le rona le wena re twane e re ke ba tlo wa
0: botsa ah wa saki saki emanyane emanyane emanyane emapele mana ke nko ho lela wena mana msaki isto
1: okay
0: man saki bona ke le mo ke le gore ke tlo khola ka mogole go man jole ke a go gopela saki gore nna nka segore me mola go masedina mana go fisha tshemela etsa please ke a gopela
1: wa ntloma masedi o be o khila gore ke a bene le
0: bo bona saki o mmotse gore ke gopela tshwarelo ka ntongwe lengwe ye mpie ke leng ka modia yona ile ya mokusha botlhoko gore a ntshwarele ke a itshola

0: koko se jwale jwale sa ba koni
1: ha batso ba ba bona ke rapa pe bo chichi bo a tsa petrode
0: ya ke kwa ke thaba ge ke gonne go lefa lift tla ja mari gona go boledishana ka ditaba tse eleng gore ke di rwele mo pelong ya ka re lebile gona kwa mabenkeleng a ga le thebe
2: gore ke ditaba tsa mokhuta mantse wena o di rwele ngwe
1: wena ma tsetse o eta rwala ditaba
0: a koko se jwale jwale ke be ke re motlhomongwe mogekolo bo mma ba ka ba bašetse ba ile ba letsopolela ga nnyane ka mathata a ka kwa gae
2: nna ka ama bona o na le mathata a wena ke raka gore matsatsi a nna ke seba le phela botse ebile bothata bo
0: isegoela ga botse gona re phela ga botse e fela ke be ke nagana gore motlhomongwe ka gore mma ke motho wa go bolela a ka ba ile a letsopolela nnyana ga nnyane gore go dire ga eng ke be ke tlo o ne le kgopela gore na go ka ba jwang le boledišhane le ola mma le mo kgopele gore a dumele le ola motlogolo a ka re thabile gore a nyalwe
1: ore o tshwere ditaba matsobane na kere gane o tshwere ditaba ja o sentša e morae ape e we re ko botse matsobane kerapapee motšhitšhi wa ja petronela we wena ka baka la gore o kwane le o kgaetsedi ya ore o robetle o thanyalana le ola re thabile nna ke be ke sa bone problem mara ntho ya o mmakata kore le ya phetoa le ya tšhentšha ke lena maobu nke re malobanyana mo le be se le o lataola re thabile le re o khikine pile ke ena
0: robeta a re kwane ke a lekwa le ya bolela e fela nna kgopelo ya ka e be ele gore le kgone go ne o boledišana le ola mma a kgone go kwešiša mabaka ka lebaka la gore ngwana ola ke ena a tekgethetseng gore o rata robeta
1: please ke kgopelaman mara nna wa bona yaka taba ke reng wena matsobane ke re wa e lena le sa bo lesa re thabile o a di a etu a etu wa e felela maue
0: sejalejale a etu ye kwa kere enyaka mma a dumelelana le yona
1: wena wena ntheeletse kgaetsedi ao a re re thabile a nyalwe ke robert lena le modi a etu
3: mama mama ke gopela go tloga le lena pe ke kgale ke jile ice cream
4: mosite dula ka mogae o ka nyaka go ja ice cream marega ka mogono wa lwala
3: gaake rile rile lo dira dilo tsa fast fast bjale ke letano eda le taba ka ya ice cream bja le raka boya le lena raka go lanthusa dihomoweke
4: go loke le dira ka pela re re sepele then gore tlo gona
3: kaee
4: ke nyaka gore bo o ka pela before papa gago a boe and a ke sa nyaka go kwa mma batho ga re o dira dihomoweke dira ka pela mtšhitši tla ka pele ke nyaka go ntshimetsa na o nyaka go ya gobaa moe o ka re ke o nyaka ke go rapeletsa
3: mma mama apa mama xa le rila ga botse
4: a o nya ke gore motšhitše a kere ka mehla ke driver ka ona mogono
3: ga se le jage a le ke team le rila ga bothaga le ka botswerere
4: aretsmotšhie
3: ke gopela go le botšiša ke ka taba tše di diralang ka
4: koke tsebile ke tsebile motšhitše nna ompoditse gore o nyaka go yo ja ice cream fela a se wampotsa gore go na le ditaba shetse o nyaka go bolela efe gone ore ke taba tsa ka kwa ga mabone wene wa gamang wa o sa re taba tsa ka kua gae
3: oo mma ke rata wa jaka kua gae
4: good
3: gape lenyalo le la motswa le re thabile le robert gape le rarogentse diripa ka kua gae
4: mma o ya bangwane o thomile motšhitše kgana wy o rata go tsena-tsenata tsa batho ba bagolo
3: mmamare ke gopela one ke gopela o dile botšhapotšweke
4: okay
3: lena le ema le ba bafe ka gore a le eme le nna le gogo ebile le eme le bopapa le ragadi
4: bontse ya nna motšhitše re thabile kwa gama mojela go ba matšhaka
3: he bele mma le ra gore rena tshwantse re nodula re ikete re lebelele motswala kore a nyalwa ke a e dira kgatlhale motho ke leng ortlo bja bophelo ba gae unsafe
4: e re ko go boje le ge le ka bolela pepepepepe lena ba ga mabone a lena maatla go tea sephetho tabeng ja ga
3: mojelaaaaeeie
5: kota wena
6: aa
5: gante ge ke re ka gare ke re wena ngwana lla
6: batho ba modimo
5: ngwana maišhane mama bona wena metitile matsobane
3: gape ke gale mo wenake le ke sa tlho ke sa nagana gore o tlatla mo watla mpona ke gale o sat
5: ai wena o na le na wana o boje ke mang ore ngiti kraka gore nna ke phela ke tile mo ke humana selemo e le ngwao la wena o ise o tabo o ile kae o na le maotwana a o se tsebale matsatsi a
3: ee o kgwetsa mang o etla mosiwa
5: o ka se humana motho ka betha gate ka baka o
3: o ne maka wena le ha di yelo
5: ke o humana ho la morwao matsobane ana marawa re ke fute ke le latha mo la mabenkeleng na makana maka
3: o bone yena matsobane
5: ke be ke ya matsobane
3: a bone taba morake e re ke diete yana mola metsana morning re re gamoga mo re bolela
5: ka tiele sankulu wa ka tshedi ke nwe le nna swi le le saba koni
3: oh
5: wa ntseba
3: a bone taba motho aka wa ntsefela
5: wena ngwana maishane nanga ke to ho mushimanya na wa rengi wena o ne taba ka mai ka mo
3: ya ngwana a magalane a bophaui
5: batho ba modimo
3: ke taba efiwale
5: he ko kwa motšhitšhing wena nkere ba re o wanetša o re thabile a nyala ke mošimanyana robert nagane wena
3: olejalejale o tipisekele ma kere
5: ke tipisekele ma
3: saekaaaka e le gale o sa tle o tlisitše boretše
5: ee boretša boe felo le a tititi mošimanyana matsobane o gore ee koko suelele nna ke a kgopela ke a phophotha ka matso a mabedi nko o boledišane le mma kere ee ke tla fetišetša ngwana a maišane dita
3: matsobane a roma wena go nna mmago
5: ee se a nthome ntše a mpotša ditaba a re wena ore nne ke se nebaneba
3: o namile wena o emiša letso gore go lokile tla ko go botse mogwerake emelela moo
5: ale fete ke sentše
3: mo o tseneng ona
5: eng
3: ke re mo o tseneng ona sejalejale
5: wankoba o etsa maloba o kobile
3: bokgwa na o sa re wankoba nna ke tla itea ka
5: mosoba
7: nna ke nnete sebjalebjale o ekile o mmama bona goba bjang
8: ke nnete sebjalebjale ke deep skelem class molekwa sepitikela mapatšakeng
9: age sesilebo ke mothupi ka ga maša boko sebjalebjale ga se skene malaga tee nne e ne ba latela ka mokgwa ditaba di leng ka gona
10: hashtag 66 years mama jira yo mama bona ke tsotsi motho o tšhabile ka alexander motho e ke tsotsi phiriama ka kola dibata ka thembisa monneng
11: a wa nnete mama bona o mmone ore mogwerae ke skelema ke thetla tšhao ke ga mašašane jubita matlhakon rocks
7: ka nnete sebjalebjale o ekile mmama bona emlemtimkhulu centurion gae ga buota fele joyce ya bela a se skelema morumi wa ga bolae amen nka re kgotso ka nnete sebjalebjale ke skelema nanias mapiri manaka go tswa bergval ga motlagomo sebjalebjale ke tip skelema abdulla machance gae ke kgwara ga mmamabolo sebjalebjale ke skelema moeng lešhabetse ka tiki line ga sekororo mahlodi makitla sebjalebjale wa tsebang o no mokwa le ga bolela gore wena ke skelema thi re ka o fela ke le seabuswa ga se sekelema o romilwe ke tša bagotsi ba kwana rori unis manala ka moroibok gae ke sepharane aowa sebjalebjale o bolela nnete ga se sekelema tlhabirwa mama kwa mcdonald malatši ga selalare 37 tlhouma obane a re sebjalebjale o tlo kgona go thopa pelo ya mama bona ka gore ke bankane shapa mahlhakong shapa se se lebsa sebjalebjale lena wa digagatla cart beth seane go tipen village an 11 ke gae ke nnete sebjalebjale ke deep skelemo seotlo susan taky 1 ga sekororo sweet love terepete tlhogo thata sebjalebjale sello se mosare ke nnete se selebo ge e le sebjalebjale aowa ke skelema ka gobane gona bjale o botja matsobane gore mama bona a tlogele re thabile a nyalane le robert hashtag mahlakong rocks mmapula ra moshaba ka khujwane sebjalebjale aowa nnete ena ke deep skelema oa seela retse ruri ke mos maje wa ga molope go tswa makhubung ga ntlo tša go swa ga molepo sebjalebjale ke tips kelema sa go tlhoka backbone zef legodi ga mašašane bellingsgate nkosi alfas sebjalebjale ke tips kelem re mmogo ke le ka steelpoortuka kgomo village zozo solile sangentlema a ona nnete ya go feta eo ke skelema ke skelema thwi Charles Fashi ka Thembisa ga e ke ga mollepo mankgaile ke nnete koko sebjalebjale ke tsotsi Albert Motlhala go tswa Sokodiben Village Juventus Section R37 Road ga se nnete gore sebjalebjale sa bakone ke Deep Skelema Moshitwa Colin Ragate ga e botokwa dipateng a ke le lebogeng le lebotse letšatši le tsebe gore le a ratwa ka lerato la marato kgweding ya baswa re keteka mengwaga e masometshelatsela ya thobele femo alala tada
12: ke la mathomo tsheletša Thobela FM o amogetswe Thobela FM mošato wa tsebone boithabišo.

0: madi nene e ke ditaba tse re nyaka gore re kgone gore ka morago ga tsona re kgone go tswela pele le lena ka tlhogopoledišano e re kgethile go le kgono President Cyril Ramaphosa o kopane le mongwe ka yena President William Ruto wa naga ya Kenya mo bobedi baetapele ba ba feleseditsweng ke ditlona tsa bona tsa merero ya boditšhabatšhaba dikgorong tsa dinamelwa merero ya ikonomi temo le tse dingwe mo ba tla fanago maele gore ba iša dinaga tsa bona pele jang President Ruto o amogetswe ka tlhompho ya sešate ya sesole ko red carpet e le go mmeto wa mokhubidu le go thuntšhwa ga dikarolo tse 20 seo e le seka sa go laetša tlhompho ye e feleletšego ya ge go amogelwa baetapele bagolwane ba dinaga ba bangwe ba maloko magolwane go tswa ka ditirelong tsa maphodisa a rena Aforika Borwa ba ka no lebana le go fegwa mošomong wa bona ka baka la go ba le dikamano le rakgwebo yo a le go kgolego ebile a e sa fetse man go ba mo ditabeng Kat Rusmus Matala ka Union Rusmus Matala batlhankedi ba BMA ba re ba kgonne go tlhapetša le go šomana le bafalali ba makgolosenyane 33 ba naga ya Mozambique bao ba bego ba feta molwaneng wa lebombo maabane ka la 3 kgweding ye bao bontsi bja bona ba bego ba sepela ka dibese e le ge ba boela ka nageng ya ga bo bona go tswa ka mono Aforika Borwa motlhankedi wa BMA Memme Mokgotsi o netefaditse gore palo yeo ya batho ba go ka ba makgolosenyane 33 e badirwe ge ba feta moo ba 34 seswai ba be ba etswa lefelong la bodulo la bafalale la Lindela mola ba 544 ba etswa ka tikologong ya Mossel Bay Mokgotsi o bontshitse gore magareng ga bafalale bao go badilwe gape le bana ba 30 seswai magareng ga bona gomme ba boela ka nageng ya ga bo bona ya Mozambique lengwe rakgwebo wa ka Northwest Brown Mokgotsi yo a ketaketa mo dikgorong tsa tsheko le lekgono o be a boeletse ka kgorong ya tsheko ya Johannesburg mo a dirago maitekelo a mangwe gape a o kgopela bail gomme ba botšhotšhisi jwa bosetšhaba ba na le ngongorego le go beletswa ke gore ga go tlhake ga botse gore monna yo tšhupa bodulo ya gagwe e reng o dula kae goba kae ka baka la gore ge ba monyaka ba ka kgona go mokhumana na kgorotsheko e samoganeditse gape ka beile mo a pharago ka molato wa go tlhasela wa go se molato o e le goreng a ona mo tlhaka ga botse gore o tlhasetswe goba ebio ba yena ka bo yena o ba itirela mankana le melato e mengwe ya letsogo le kobong a re romeleng gona mmakagešelo sa tšhelete tshobela FM ya lekgotlakgatso la Aforika Borwa e gašha le mo toropong kgolo apolo kwaneng ke ke no roba ge ke boa monamiile re subeletse ka lenaneo la rena la tabakgolo
1: ID.
2: Awa ke nnete ke yona.
1: Oh.
2: Ai man. Mama.
1: Love.
2: Papa motho ke petrol le thebe man.
1: Are
2: kwa. ID ya petrol le thebe nya ka nka mo bedroom ya ka.
3: Se di theletse bo shego bya la bonele ka go tarapela ga iras swai. Mahlaku.
0: Re a putuluga ya logona magage shebe tsametselo semene go tswa go iri ya lo semepedi dumela mba tshileti ba rena ka mithata be re ta idira gore rena melo le khoto fa ke gore ha wa re yo loela o dimo dumedi tshega botse re tsene re go kota magage kana go nngwe re go kota tshiri le ka gare rena le kholofele ya hora wa tsho tedi le sepela ga botse mo le leng gona le khone magage shum e re a leboga a tshileti we shedi ya rena le khono rena go ebe ya mo go commission ya go dira dinyakisiso ya mbuise le matanka kudu le bele di go bile di tlatse tse dintsi ma go bile di tlatse tsa go feta masome a mane ka commission eng yela emba kudu rena ka gore re lebelele tsedi mosho ye filong ke le police le go lwane gona ka mola commissioning yela kudu a itlwa kwa KwaZulu Natal ka le tlhakoreng la ba le ba the Hawks se ke ka morao ga gore ma Afrika borwa a kopane go bontsha thego go le podisa leo le go gile go dipelo tsa batho ba bantsi ka botlhatsi ya lona pele ga commission ye ya matanga ke bolela ga motlhankedi wa mapodisa Carl Sander yo e le go motlhankedi mogolo wa dinyakišišo tša diokobatši ka gare ga lekala la dinyakišišo tša bosenyi yo bo šišago ka kua province ya KwaZulu-Natal gomme o tšweledi tša ditatofatso tše boima mabapi le bomanetša le dikgokagogano tše e le gore dikgokaganyo tše e le gore disenyi goba motho mongwe dinokwane di ka gare ga tsone ka provenceng yeo Komišene ya Matanga e thomile gape mediro ya yona malobanyana mo ka mošupologo morago ga go khutsa lebaka la dibeke tse pedi e lokišetša pego ya yona ya bobedi ya lebakanyana. Sander o ile a tswelela pele ga komišene ye ka maikemišetšo a go tlhwekiša leina la gagwe. Bothatsi bja gagwe bathiletši bo utolotše gore o ile a ba ka gare ga setlhopha seo se nyakišišago ditaba tša diokobatši mengwaga e mentši kudu. O rena go nya di nya ke tsho tsa gagwe o ile a khwetsa botlhatsi jo bolaetsa gore gona le di khukagano magareng ga di nokwane tse dingwe tsa di ukobatse le maloko a mangwe a malitelo tsa mapolitsa rena Afrika borwa le ba eta pele ba bangwe ba o arego ba be ba tseba ga ditiragalo tse ka moka tsona Sander o boletse gore ge go bula molato wa di ukobatse ntle gore go be le melaelwa yo a tsebegago ka pela ga ntshi seo se tsoša dipelaelo gore banyakišiši ba bewa ka fase ga kgatelelo ye kgolo ya gore ba kgwetse melaelo ya ka pela le go tlela pele ka melato ya bona le ge botlhatse bo sa dutse bo kgoboketswa gore tabe re ka e kgoboketsa ga botsalatala iša kgorong ya tsheko na ra sepela le yona ga botse na ke se se bolelela ke ena Sanders o boletse gape gore ka morago ga gore a utulile ditaba tseo o ile a lebanwa ke le ditlaišo le go tlosa ditabeng tša botlhokwa tša mošomo wa gagwe o ile a ba a thoma go kgethololwa ka lebaka la dinyakišišo tša gagwe gare ga ditiragalo tseo go bile le go utswiwa ga motšhini wa gagwe wa go dira kofi le ge babe motlho mongwe kare le ge e be e le yena mongwe wa motšhini woo o ile a laelwa gore a dire diteko tša go lekola ge ba o bolela nnete goba a ona go ya ka bothatsi bja gagwe taelo yeo e ile ya fiwa ke molaodi wa yo a fegilego wa lekala leo wa kwakua provinceng ya KwaZulu-Natal e le go general lesetša senona mathomong o ile a tsebišwa gore ga se a tswelela ditekong tšeo a bago dire tša go lemoga gorena o bolela maaka goba a ona eupša ge dipoelo tsa yona di balwa pele ga komišene ya matanga e go ile go a netefatsa gore monna yo Carl Sander o be a sena le ka molato le o tee a o bana gomme o ile a llaman a lla botlhoko kudu-kudu-kudu pele ga dikhamera tsa thelebišene ka komišeneng ke gopola ebile mbuise le matanga a re bona a re emennyana ba nna metsotsonyana e mesemekae metsotso masomepeditlhano gore monna a boele a ikhwetse gape go botlhoko bjang go lebelela monna ka matlhong a lla ka dikeledi Sander o irile ka morago ga moo ebile a tloswa maemong a gagwe gomme a fetisitswa ka lekaleng le lengwe oa dumela gore magato ao a be e le a mokgwa wa go mmušetša morago ka lebaka la mošomo wa gagwe wa go dira dinyakišišo o tseneletseo ka morago ga moo ka morago ga gore ditaba tše di tswelele setšhabeng mošomi wa ditirelo tša tshoganetso ka kua Durban Kael van Rienen o thomile lesolo la go kgoboketša tšhelete ya gore banna a go rekelwe Sander motšhini wa gago o moswa wa kofi van der rienen o re le ge go ka bonagala o ka le motšhini fela motšhini o eneo ba motšhini fela go Sander e be e le selo se sengwe sa botlhokwa mo go yena seo se ka mokgomo tšaago ba gešo gore a kgona go dira mošomo wa gagwe wa letšatši ka letšatši o re morero wa lesolo leo ga se fela go reka motšhini o mofša eupša ke go bontšha gore maAfrika borwa a na le thekgo ge go eta mo ditabeng tše dingwe tša ge ba tshwanela ke gore ba emele nnete ke a boya
4: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Atlantel di lefa chalete pele go di iritse 24 o ka shirletsa maloko a 13 go leano le te go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe e bile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso ka Atlantel ga o reke fela leano e utswe o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go re o dira gopelo Meraro ya rena e le fa gabedi ge ba motho tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tlatswa dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
5: Kopana le Ntombi o phela a le majatong Sephirisa gago ke eng dipilisi tsa prosiding tse matla tse o di tsaga go mmele wa gagwe go tswa ka gare tsatsika tsatsi
6: ka prosiding ke kwa ke tletse mafolofolo e bile ke bolokegile go tswa ka gare
5: tsa tanglo ya tsa maphelo a gago ka go shumisa prosiding o kwa phapano
6: di humana ga dikhemiseng ka moka ge sa re prosiding a se prosiding prosiding ke mogara wa gago wa tsatsika tsatsi go kaona fajang le phelo la gago la go sasa
7: Batseba go ile go ba le nako mo tsela ya go ya gae ebe e no ba tsela ka lena fela. Sekolong re rutwa ka fase ga mehlare re sa kwe le go kwa gore ba reng. O gametse o tlatlha o letile letšatši ka moka.
8: Eupša ka setu, ka bona seemo se fetoga. Tsela ya ba ye kopana go ithuta ga ba bonolo ga e le metsi tepeši mo gausi.
9: Radlenco. Re tega tswele pele go tle mo inyakegang. Gobane kgatelo pele ya tšatši ka tšatši ke moko wa mešomo ya rena. Glencore, energizing today, advancing tomorrow.
10: O theleditše tabagolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite.
0: A ke tsebe gore na ke mang wa ba dumela tle le mo gore ka nnete mapodisa magolwane a magologolo mane ba ba tshwereng maemo ka kwa dikantorong tsa bona ba ka feleletsa ba seka le bona dikomišeneng le kgone go biditswe Jacob so sa tswela pele e tla ke feleletseng tabe ya sunderium a gagešo le ke mathomong sunderium a be a ikemišeditse go phetha mengwaga ye 20 ka mo ditirelong tse tsa mapodisa ka 2028 o feleletse a tsaya sephetho sa gore ai o nyaka go rola modirong wageng wom taba ye magagešo e tsoša dipotšišo mabapi le ka moo batlhankedi bao ba utullago diphošo le bomanetša ba swarwago ka gona ka gare ga mekgatlo ya phethagatso ya molao ga mmogo le gore na batho ba ba šireletswa mo go kaakang ba šireletswa mo go lekane go na go ba wa e tlano ba gore ba tswile ba rano bona tsa bona nama ge a be a tswela pele ka ditekanyetso tsa ditšhelete ka kantorong ya gago moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa ka kua palamenteng ka labobedi o boletse gore pego ya mathomo ya komišene yane e re bolelang ka yone ya matlanga e šetse e tlhotlheleditse magatlo magolo mana a molao kgathanang le bao ba tshelago molao goba motho mongwe bao ba nkgao lefetla o boletse gore tirelo ya mapodisa Aforika Borwa ka tirišano le lekala la bona la botšhotšhisi ya bosetšhaba e thomile setlhopha seo motho mongwe se kgethilwego sa dinyakišišo go šomana le melato yeo e tsweletše gona ka mola komišeneng yela moporesidente o boletse gape gore go sa letetswe gore bontsi bja maphodisa a golegwe bontsi bja bona ba tlile golegwa ba romela kgolegong ka melato e mengwe ya go amana le go šoma le go šomišana le bao ba šomago ka le go tshela molao Ramaphosa o gateletše kudu gore mmušo o ka se kgotelele bomene tša magagešo jwa mokhutso wo ofe kapa ofe go sa šetse gore na motho ke mang o tswere maemo afe ka mmušong pele go iša pele ka taba ya magagešo re dumeleleng ke re lebelele taba e ka semolao le bao ba dikwešišago kudu tša molao ke bolela ka bao ba šomago ka tša ona kudu-kudu ba di lebeletše ba di bala nako le nako ebile ba dikwešiša le go feta rena ke nyaka gore re kopane le setsebi sa tša bosenyi e le go professor kolofelo ra kubu ke kgadi ya batokwa e prof madumeši a ora le amogela thobela
11: re
0: a leboga prof ge e lebetse nakonyane ka thokong ke le re boledišenyana nke le mputseng prof go ya ka botlhatsi bja Carl Sander ke eng seo motho mongwe se le makaditšego ke eng seore sa le tshošanyana kudu bjale ka setsebi sa tša bosenyi
11: nka sela go na le se re tshošitšeng ntatemasamake le gopole gore tlha re e tla mo go lena re bolela gore bothata bo botseleletse kudu-kudu
0: ga
11: le tshireletsa mo re bolela le ka dipalo-palo tsa bosimi di sa theoge re ntse re re taba e gona ka kwa gare bjale sandere o gonne o tlhalosa gore taba e thoma kae taba e thoma ka botlhogong rena gantsintsi re swara ba ba okitima mo distrateng mo re sa tsebe gore ba ya kae dikonokono ke tsona tsela Ramaphosa a di fang maatla ba re ke di-provincial what ke di-hepi tsa di-what le ya di bone sandere o gonne o re tlhalosetsa gore ge o ka leka wa ba le sebete wa bolela ba tlo bereka ka wena bjang bjale o ka nagana gore ke bosandere ba ba kae ba e le gore ba tlaisitswe mo laetshwantse ba batlhankedi mara ba tlaisitswe go feta go feta ba bangwe ebile ba itlhokofaletse ba ka fase ya mabo ka taba tsone tse tsa gore go o dio emisa tlhogo wa emela nnete wa ba le sebete sa go bolela melawana e gona a se tiye ya go tshireletsa batho ba go tshwana le bosandere ke ka ge le bona ba ile ba kgona le go mo phusa ba mmisa kae-kae ke ka ge le bona e le gore taba ya gage gore ke motho e le gore ba setse a sana thuso akere a setse o kare wa itlhoboga ba mo isa godimo ba mo isa di-testing ba setse gore mo isa di-testing ba be ba iketle ba se mo fele dipoelo ya test tsa gona gore nna teko e la re dikileng yona o sepetse jwang ka gore nnete ke gore ba be ba sa nyake taba ya motšhini o ue goba gore ba be ba nyaka go tsiba ga botse gore nna sandere o bolela le bo mang ka nako mang ba be ba molekola ba molekodisisa gore na o ikemiseditse ebile gape o dia eng ka tsebo ya nang le yona ka diokobatsi tsela goba information ya diokobatsi tsela
0: sandere o re o ile a lebanya le ditlaiso tseba ka morago ga gore a utulle dikgokagano magareng ga dinokwane tse dingwe tsa diokobatsi le maloko a mangwe a maphodisa magolo na se ke selo seo motlho mongwe gantši se diregago ge batho ba leka go utulla bomanager e ka gare ga megato ya bona goba ka gare ga ditshepidiso tsa dikgoro tsa bona
11: tselane wa e boletseng ke yona thwi gore ge o ka leka wa tlhalosa kgokagano goba yaka o ka rone go šitisa mešomo meberekonyana ya batho ka mola lefapeng ba tlo bereka ka wena ba tlo o tlaisa wa ba wa ba le dikgatelelo tsa menagana ke ka re e le bona batho ba le ba ipitsang di-whistle blower bantsi ba re Ramaphosa thuša na maatlafatsa melawana ya gore re tshireletsege ka gore ba bangwe ba dutse ba se ba bomanager ebile ba tshwere le di-file maara ba ka se bolele ka gore ba seba gore ge nka bolela namile strategy se e le gore se ya šomišwa kudu ka sepodiseng ke eng ke suspension ba phela ba o tatejaka ba o trepe ba re o trepe ba dieng ba o raele ka ntle namile o tlhoke salary go bo o fele ka wena o bo o tuwe ke malwetse ya menagana ke ka mokgwa e le gore ke bona naga e ntse e senyega e ya pele re ntse re ipotšiša gore na batho ga ba bone na ba bona matsogo a bona a bofilwe ke eng ke go tlhoka melawana le thušo ka kwa gare gore nna ko o botša mang jotse motho o feleletse a diang o na le diphetho tse pedi wa ba joina o ba o lebelela ka thoko ge o lebelela ka thoko le gona o tshwanetse ore a ke tsebe gore o lebelele ka thoko e fe ka gore tse dingwe le o lebeletse ka thoko ba ne go tateta ba be ba o rekela coldrink goba ba o
0: trepae kwagala o kwagala wa tsewa ke re ba na ditatofatso tsa gore go na le dikgokagano magareng ga dinokwane tsa diokobatsi le batlhankedi ba bagolo ba maphodisa ga botsebotse se se bontšha eng ka taba ya bosenyi jo bo rulagantsweng ka nageng ya rena
11: bosenyi bo bo rulagantsweng gore bo tswelele pele bo be bo iketle ka mo nageng bo nyaka mohutaono wa dikgolagano bo nyaka tshireletso ya ka gare batho ba le ditlhophana tsela gore ba kgone go iketla mošomong wa bona ba tshwanetse go tseba ka banyakišiši gore ba tsena kae ka nako mang di-docete di dutse le mang nako mang ntshwelakore botlhale bele gore bo ya go šomišwa gore šala morago ko bo bofe wa go tshwenya ko mofe namehile re fetsa ka ena jwang so gore bo tla bo kgone go iketla bosenyi jona le tlhopha tsela di gole re ntse mengwaga ntse ya re balabala ka se se ka ntho e teng ke taba ya gore ba na le o ba mo patelang ka kwa gare ebile ba fitlha ba tshwara tlhogo tlhogo ela ya diang ya napile ya balekore ka mo lefapheng la sephodisa go na le mafapa a bosenyi mara a apere uniform jale wa bona gore go ba boima bjang gore le re fetse le re re ya go dira operation kae-kae o go mošhetse ba file
0: sedimosetsetsetsetsa
11: gore mašamaite ena ke mpimpi ya mafelelo ebile mašamaite taba tsa gagwe di bosijetse o emedi ale ka mošhomo mašamaite o diang wa suspendiwa jale lena ba bangwe le bonang mašamaite a betšhišwa mabotlo a suspendiwa le tseba gore nnete keng nna la pile le diang le ya ikhumolela
0: ei e manyana ga nyane prof e bana le go batheletse le ya go gore monna ke la bolela bolela ka seema are thapi e tla bola e bona kwa a tlhogo nya yona kwa re ya bo ya re so theletse ya dintlha tsa ditaba ka mabalo e mabitsela show ga di ya ditaba nke re kwe

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego letlhakolo.
1: Ke a leboga dintlhakgolo tsa ditaba e reng ye ke tsa gore Moporesidente Cyril Ramaphosa o reketelo ya Moporesidente wa naga ya Kenya William Ruto ka monunageng e laetša tlhamagano ye o etilego ya segwera le tšhomišano magareng ga Pretoria le Nairobi. Sekema sa go thuša baithuti ka mašheleng a dithuto sa NSFAS se netefaditše gore se thomile ka lenaneo la go lefela morago baithuti ba maloba bao ba lefetšego sekema seo mašheleng a dithuto a go feta tekano. Mokomišinare wa Komišene ya Matlhanka Advocate Sesi Baloyi o pharile ka dipotšišo mo commandera wa Hawks ka Durban Colonel Gavin Jacob malebana le gore goreng taelo ya go thibela morwalo wa dikilogramo tše 514 tša diokobatši tša mohuta wa cocaine e se ya ngwalwa ka gare ga puku ya maphodisa ya dinyakišišo tšeo ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi. Ke lebogile.

re a leboga morena re a leboga ke ena Soli Mahlangu wa Hambanati ya o sepetile rena go tloga bonyeneng o fitla mo re leng bona gona bjale a re mogopola gore ke mmino wa ke mopedi wa mmino wa sedumedi ka mo Afrika Borwa o e leng gore o belega ka Johannesburg ka 1971 gomme a thoma go direla modimo ga le mengwageng e le ya tlasana ye lesome gomme o bile seopedi se bini se e leng gore ka nnete ke sa boditšhabatšhaba a gatiša mmino go tloga ka 1991 Soli Mahlangu gape le mothei wa Word Praise Christian Center International yeo ebile go ka kua go la thembisa ke mo e leng gore o rera leina la modimo gona o netefatsa gore batho ba amogela morana Jesu re go file Emmanuel e lekolotsweng ka 2009 go tswa go Kempton Park Civic Theatre ya latelwa ke Obrigado e lekolotswe ka 2011 go tswa go Big Top Arena Top City ra tswalela mmino ke Lethabo ka wa Hambanati ke ka mokgwa e leng gore go file tsone dišhalana morago ye e leng gore tlabe re tlo tsena go yona ke World Cup Quiz yo a botse le tile gabotse le komana madule a mapile Papa mbari yeah go na le ditlhopa tse dingwe bana ditlabe dire di bapala ka ditlhela masome pedi shupa tsa tshele lengwe rena re nyaka go ipona re le Ziyakhala a tlhoka pelaelo wena Ziyakhala yengwe lengwe ya kgonega o ka nore re tla wa bona gona le di screen tse lengwe re ke tsa gore bona o ska tlhaelwa ke World Cup bona re shishitse ka se re direselo tla boipsine ka dilo tse ka moka kana go ete ka gara ga moa go ote e le di tshitse lengwe re dira shaka le mela letswele di kopane ya masome pedi tefela metsene lona re ke la go irele ya bobedi ge re boa re tla bere kwa ka quiz ya gago e re ke gopele wena le wena le wena le wena ba leng gore le thile ditse gona bjale ke re le ke letsa ka leng la rena la Facebook bontsi ba batho ba ileng gore ba lahlela meletsa mola ba re mmogo rena le wena ke nna mangoko ke mopolokwane ke nna mamang ka motlhako ke mo kaikae rena le wena ke a gopela ke a gopela ke a tsaba gore lena le nna ke a dumela ebile ke gantšha ka seo e fela mpotse se sengwe man wa tsaba ke dumo ka re ka mpotse se sengwe sa gore ke go theleditse sel se ka tshobela fa sel se ka e ba lena anga go bethela matsogo ka bala meletse ya lena ka hlompho le lerato le legolo

Siraj, Waymaker, Promise Keeper. Ah, o tla o direla motlholo wa tshepe bana gore tsebisetsa modimo di a diragala dikarabo tsa gagwe ke eng le aowa. Ga re le mapelo gona gore re tshwantse no ipotsa gore a ke wa mahlatsi re le ke mepela ga re aowa. Ka bakala re ga re le aowa ke ka bakala ga tla ba tseba gore gona le tsheleng gore ke diji di metse gore a re eng di gone go go kwa metse e fela bona re a e seng ka go ka wa ka ngwana. Ke le simene re ke le go ire le yo be di kona re tsana ka re longe le rena mo leng re bela gore ka bela gore na mo go bua le fase wa 2026 o ye me ka sepe go se sefe. Nna re ke go botsa go setse matsetsa super fela pele ga gere re bona mo go bua le fase wa FIFA 2026 o wa thoma ka letse le simete go dinga June 2020 6 mo lengwe re papadi lengwe re tla be bula parishane tlo tsore le ka kwa go la Mexico City le baleng le ditumileng la Estadio Azteca ke mo lengwe re batho ba tla be ba le gona ba ipsina gona fao theletsa wena o tlo re botse gore na ye o e kwanye e le koshe ya sechapa e ka ba ile gore ke a se tlhopha sefe ke a na gaife theletsa

0: yeah. Hey, 0860002452 0860002452. Why kwa bile yona ikabu yona enyaka go busheletsa gore wena o ikwelele gore kebele gore yona ke a tsopa sefe go ba ke yana ga ife re botse 0860002452 re alo cha thobela arlo che
1: go push
0: yebo
1: ka jamela kwa ga shay monna di wa borolo ka mafefe matu
0: monna di wa borolo go shana shiba nna ke a tsopa sefe
1: Mexico.
0: Yevana Kazamula.
1: Mexico.
0: Mexico. Erigwa baba Kazamula na ke go leboga re yalo cha thobela. Hello Dumela. Hello. Hello Lena re yalo cha thobela.
2: Mang go go le kae?
0: Re gona le kae?
2: O bolala le mpoe phagore ka mphana ma mata.
0: Ai bona ka magaga matala ke a le amogela.
2: A ke Mexico go seo.
0: Ah go se ke Mexico wa rama.
2: So a pumoro rre.
0: Ah ke go le bogile mo rre. Koro ka ronyo ka ramo go go tsurutsa ga nyane. Lo tsara di tseba wa rama. Ah ah. Ere ke bona ba ma fela go ene tsobela re lo tsha.
1: Tobela tobela.
0: Ar lo che.
1: Le gaena.
0: Re gona le kae?
1: Bona ramina.
0: A wa rona hle.
1: Le bula le male ba ka mo le phala le ka mo.
0: Ntate male pa nna ke a go amogela.
1: Go je wa ona ka mogomo, ke a Mexico.
0: A bona, bona, ke tswala ka bona ntate male pa a gone ka mogomo ke a Mexico.
1: Amen.
0: Amen. Se fa sa go le motho sa Mexico se leng re bona ga sanka sa fenya pengisone ya lefase ya FIFA World Cup. Ke mo leng re katlo ya tsana e kgolo e bile go fitla gore kotsa final. Ke ka mo leng re ba ile ba fitla gona ka 1970 magareng le ka 1986. 1970 le ka 1986. Ge le di foka tsona 0. Katlego e kgolo bile ke ga ke fetse go bolela ke 1970 le 1986. Go tsheka re le go FIFA World Cup maga a le semese so e go akaretse le ngwa ga bona wa 2026. Le ka go le biano Mexico e bile le katlego e kgolo le ka ga le sakoreng la CONCACAF mo leng gore ba ile ba fenya ka Gold Cup magale sumetharo le FIFA Confederation Cup ka 1999 bona go sheke ya Mexico re fedit a nna re go mana madula ba pila ke tsebe ka wena ho senyane re ke le go ire le bobedi
3: se fito e ke merero ya baswa mo gweding ya baswa o mana no ka moka a thobele FM Ripala le tsone go kamo so go di ya ba swa tobele fe shatwa tsebo le tabish

thapelo tsa rona di tla nyulohela hodimo ho ntate redeemed ke yone go shilong re fetse go e kgona be le ya thapelo tsa rona go tswa gore redeemed ya ba le gore ile go ro go file yona jup jup ha re ndi kokele ei wa tsiba re more leng gona ka bakala bogolo ba modimo re more leng gona ka bakala gore ana le morero ka maphelo a rena ga hla fetse ka sa re drilleng gore re setlele go se dira mo lefaseng ke ka fona le wena re ka no ba re re thatswe ga go e buima ga ya ja ba re ba ratang he thatswe ga go e bohloko e fela ge re ka ithuta go amogela ra tseba gore maema o le mo gona o tsebile gore o tlo gona go sepela ka gare ga ona ge gona le ba bang ba ba go kgotsang ba go ahlolang ba be ba ka khotsa sebaka sa go tsena ka gare ga maoto a gago aha le letsatsi be ba ka se le subetse a re kitumele thuditabentse la tsa iri ya bobedi ka mmabaloi.

0: 27 rand. O boloka 9 rand. Goba 200 gram Baker's Tennis Biscuits. Reka je pedi ka 44 rand. O boloka 16 rand. Ditheko tse di wetša ka lo fitlhele di 7 June ge stoko se sa le gona. Ga spa fela. Go na le dipielo.
1: Tumelo ya loan ya Capfin e pakeja go feta pese ya go tloga Cape Town e lebile Pitori. Ga se la kwa rena. Re tshopolaganya le seo morodi a sengwadilego.
2: Go bile bonolo kudu. Ke ile lebenkeleng la Pep. Ba šomana le dipampiri tšaka. Ka amogela SMS lona tšatši leo. Mme tšatši le letelago ke re tšhelete e tsena ka akhaontong ya ka.
1: Apply online o bone gore ke ka lebaka line di-custom tša go feta 10,000 di re file 4.7 go Google rating. Capfin ke moabo wa semolao wa mokitlana go na le dipeelano. Plan smart. Think Capfin.
3: Tshabela FM e thega bakoni ba Phokwane tlhantlagaditse mogodi mo moshate wa Phokwane ke botse ba ga jalo go tlhomamisa semmuso go shiga di masrumule ke raena mo shopi ya diana pia ngwa to se tulong sa gwe tsa bogoshi ke lo bohlano le la 5 June 2026 divyalo ke ke le kgwedi e kgolo ya matswalo a Tshabela FM ba ga shi ba Tshabela FM le ba raloki ba masakung pa tla gabisa monletlo o go mme bwa jiwa keke ya mpuputa ya mengwa ga e ba sumetsela tsela ya matswalo a Tshabela FM le na badudi ba ga moloi kama tlanku tafel kopo gara mupudu le ga matsepe e tlang le ipsile le baralo ke ba mahlaku muruti khole dumi sofia mama bona masedi habet sello augustin dipofa khamo go le ba bangwe ba bantsi ge re thega ba koni ba Phokwane ke re tsona ditlhantlha ga di tsa mogodumo Phokwane we
4: tobele fe mo shata botsa bo le boithabiso

0: Benjamin Dube, give me direction. Luena ke lo re mo leng bona o ipona le magatlhanong a le a ditsela ba bang ba re bona a ke magatlhanong a ditsela ke mo ileng gore ga go sa ya pele ga go sa ya morago ghetho ke go ya go langela go bala go ja ke T Junction mo a ke tsebore o nya ka o ipona o le mo ka go gongwe ba re WhatsApp king e bile T Junction ka one nna mo ke leng gona ga gona boyo ke ka mo ke gopelang go dimodimo gore nhlahle ke khone go tsa gore ke ya kae gona ke nna ka na ya gore ke tloge mo ke leng gona ke ya gona mo ke nya kang go ya gona na give me direction ye mo se be di shipa metse tsone le lona re tshela go ire le ya go ba le netho bele FM o go pole gore ka gare ga tshotlhe tseleng re di a diragala se le bala go ikhuletsa ticket ya gago ya Zia Khala mo Sun City re di ke tshe ka mo ka ditlabedi diragala o itse go ikhuletsa ticket ka bakala re di VIP tsona di ile o tsebe gore mafelong a beke yo gore thobele fa metlabe e le gare ba bang ba re tlabele ka phokwane ba bang ba re tlabele botokwa a kitsebe gore wena o tlabole kae ba bang ba re bona mangoko baby tshwela pele
1: Really Thobela FM re rata go lebogisa mangoko baby morago ga gore a hlomphiwe ke ba difoka tsa GBV tseo di lebeletsego di kharuvu tsa kamalapeng
2: ha re buisane that's why re qabana that's why khona le gender based violence le ntshwetse go kaofela
0: o isha fetse ga go fase go isha lentjila ga go godimo e seng la go rasetsa motho fa go bolele o kwa ga
1: mangoko baby o hlomphilwe ka lebaka la go aga setšhaba ditabeng tsa GBV halala halala halala hashtag Thobela FM 66
3: Thobela FM o shate wa tsebo le boithabiso
0: Ke leboga. Go le garo la hlalemela tsa yeo selebale go romela gore wena o mang o dula kae nomorong ya bomasometsela tsela. Re nya ka go tloga shaga ga go shabana na o tsena la biang wa tseba ge le gore ga o tsebe theletse.
4: Once you went to my house it then becomes our house.
0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
5: If it lile, say ikaba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 if it lile. So o tsene go se dira gore go be motho pa sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mo kopana. O hlalosa gore go reng thobele fa motsentse go tloga tsaka gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina gago le go rudula kae go 45849. Ke re 45849. Go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga sangwa kongwa gago. O ka ithopela 66,000 rand. Parishano ye tswela ka lebedi la di 30 June 2026. Gona le mabaka le dipielano. Parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag Tobele FM 66.
3: Tobele FM. Moshato botsa bolo boithabisho.
0: Annete ke thobele fa mo ke moshato botsa bolo boithabisho. Nna le bona re ke tumela dinhlenja ditaba tse leng re go di balelwa ke mmabaloi.

0: dintla golo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tle go letlhakolo.
1: Ke a leboga motheletši magareng ga tšeo ka di letselago ka iri ya boraro go Thobela FM ya SABC ke tša gore kgoro ya polokego ya setšhaba ka Gauteng e tšweleditše ditlhobaelo tša yona malebana le go golegwa ga bahlankedi ba babedi ba taolwa sephetephete ka Gauteng ka ditatofatšo tša bomanetša le matšhošetše nepong ya go nyaka mašheleng. Modulasetulo wa komišene ya Matlanga Justice Mbuyisele Matlanga o boditše mokomandara wa Hawks ka Durban Gavin Jacob gore o bana le phošo ga baakanya gore ditiši tša kgauswi tša maphodisa ga gona fao di ka go lota morwalo wa dikilogramo tše 540 wa diokobatši tša cocaine tšeo maphodisa di thupilego. Kgorotsheko ya godimo ka Western Cape e tlo theeletša maitekelo a moporesidente Cyril Ramaphosa a go nyakang gore karolo ya pego ya sehlopha sa go ikema sa ditsebi ya malebana le phoko ya phalaphalang e lebeledišišwe go tloga ka la 2 go fitlha ka la 4 kgweding ya Lwedi. Ditaba ka botlalong ka iri ya boraro ke a leboga.
0: Bašomi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena @ Thobela FM yaka re latele.

0: Akiona ile ngore wa kwa ya Destiny's Child ye ile ngore ya gaba gona byale ba re gospel medley. Ya ke ke gospel medley di kopane ba di tlatlhammolla ba go dira gore wena o kushishe gore modimo keng bo phelong bya gago. Ke kotsa fela re ke la go irele ya boraro. Ya ke leboga batho ba kireleng ga ke gopela gore nke go lahlela o mpotse se sengwe se ka bolela fela gore ona lena gore ona lena ke a tseba ke go hlomphela seo. Par hashtag e bale nna re mmogo se se mangkoko ke le ka mo Spiskop ga mamabolo go foka moya wa go tonya ka mo re tlopolela ke go ya manyalong ka weekend e fela ga re na le wena a re a rutufala danko bona ke a leboga ke a leboga ke a leboga ke mangresi Kiro Tilona ke ena re ga yona tsela yona eo ere ke bona mong a re re kokota re tsene ka mosati tameng ga di yesu ke tlhoeletsebe ke le ka kua gabe Ben KB maimela ko Dubu Village Ward 1 makuruta maga local municipality nebo ga sekukuno go diragalang ka mo ba bantse go butsa gore bana ga ga sekukuno go diragalang ka ba re bona rena re ipshina ka dikoma ke ka mogoleng gore bona re shetse re thomile re ya go ipshina go selekane le selo ge le gore ga sanka waya o ka skushisha ibile tlhoka pelelo o ska nyaka go tseba tseleng re ka seditsebe a e o tlhoke pelelo re go hlomphela sona seo sa gore bona o modula thoko wa ipoloka etse gore khotse motho a bolela ka yona o ka ba re o tseba sa bolelang ka sona lo tri na ndi beng hle bana ke ka foele gore le ba ile ngore ba bula dikoma di semolaong ba dira seleng re se gahlanong le molao a re phothaga tsentoka dira ye o itsebang ye o sa itsebeng o buile ka thoko thobela
1: Sefeto e ke merero ya baswa mogweding ya baswa. O mananeo ka moka a Thobela FM. Re pala le bosane bo kamoso kgwedi ya baswa Thobela FM. Shato wa tsebo le boithabiso.
0: Annete re tsweleng pele go keteka kgwedi ya baswa ke ka mogoeleng gore nna ke le mangkoko babile wa ka motsweletse Dr. Bzen re tswa ka gona letsetseng la lekgono ka gare ga e ba le nna ya Thobela FM re tswa ka Daniel Mohale a re Jehova modimo wa Iseraele ga fetsa fela re shutelela nna le bale re kwa gore ka le ba ile gore kgarebena ye e tshwereng kite ba dirang ka kite gona wa itse ba kite nkile wa e bapadisa dilo tele DJ nna ke mogoshe ke malela go tuma go tsha sa go lele doc a re kopane gape go sa sala ba teleji re tla be re tshwere pig zulu re tla be re tshwere debonairs re tla be re kore re ya kua likua ka pakala gore go tla be go tletse re tla be re shishitse tata

0: mang e reng ke le botse gore kanegelo ya rena ya le gono e bitswa mosimane wa go nyaka tsa go feta tseo wana go le tsona mme yona e ngwetse ke Bradley Pauls a re ipsineng ka yona tlhe e reng ke le botse lena gape go ile go ba le mosimanyana yo mongwe mosimanyana yo ba re ke riane yo riane o be a rata dijo kudu eupša go feta tsotlhe o be a rata kheke ee eupša riane yena o be ene le bobuteago le bosesiagwe ka fao ba be ba tshwanetse gore ba ngwathelane se sengwe le se sengwe riane gape ena o be a ka ba ngwathela dilo ka moka e fela aowa o be a sa rate go abelana le bona dijo tša gagwe mme e re ka letšatši le lengwe mesong riane a botsa mmago gore a pake kheke ao mmago o ile a ipaka ka nnete ya chokolete mokgomo go ke ra mokgwa wa go dirisa o ile go atlala ka ngwakong mme batho ka moka ba fela pelo ya go eja
1: bona waka etang dinako ya keke
0: riane matlho a gagwe a ile a tlala ka lethabo e le ga a ketimela ka kua moraleng
2: ee go lokile bana baka go lokile le gopola gore re tshwanetse go abelana bana baka ke re bjale re tlo ngwathelana kheke yennyane gore e kgone gore lekana lapa ka moka ke re
0: nna o ile a riano eupša riane yena aowa o be a se a thaba ge a bona mma a ripa a dileka tsa go lekanela gore yo mongwe le yo mongwe a hwetse seripa ga botse o be a nyaka kheke ka moka ke re o be a befetswe ebile a ngadile gape lena riane o be a nyaka kheke ka moka o be a nyaka ya go feta yeo wa efilwego gona fao o ile a gopola ka ditlabakelo tseo tatago a nago le tsona ka kua garatšhene a gopola gore motlho o mongwe a ka hwetsa se sengwe seo a ka godisa go kheke ya gagwe e a ba ye kgolo ka sona gona fao o ile a sepela a ya karatšeng ge a fitlha a hwetsa didiriso tsa tatago tsa go šoma tseo wa ditlwaetse go bjalo ka gamola dipekere le tse dingwe ga a lebeledišiša a bona motšhini wa go makatša gape ebile o ba a sa o tsebe gore ke wa go dira eng ka morago ga garatše a bona lepokisi leo lengwetsego big nata godimo ga lona
3: se se kwagala e ka ba selo se ke senyakago sa go godisa dijo
0: ka nnete o ile a bula lepokisi lela ka gare o ile a hwetsa motšhini o ka re go tloa go huduwa ee gomme godimo ga ona o ena le dikgotlagotlane le lethale le bogale leo le ka go batsa go motho gona fao sole a ketima a ya ka moraleng gape o tshwere motšhini ola ge a fitlha a napa a supa khekhela ya gagwe ao gotla gape gwata seetsa se segolo sa aparela khekhela napile riane gape o a tshega ka letlhao fela ga ba gareng eo go ile go a direga semaka gape khekhela ga se ya gola eupša oa gola tshoswane ye nngwe ye nnyane yeo bego e le ka pele ga kheke e a gola e be ya gola ya lekana le riane ka bogolo bja yona
4: gane go direga eng fela fa
0: gape tshoswane ela le yona e makee le riane le ena o lebeletse ka makalo
3: a o ntshwarele ke be ke re ke leka go godisa kheke e seng wena
4: orena kheke gape rena re tshoswane rata kheke
0: he riane o ile a leka go ngongorega a swabile tshoswane yona e napa ya tsena kheke ela ka lebelo go fitlhela go šala leratana le tete fela leo riane a sa ka go a tshepa matlho a gagwe ge a le bona
3: o jile kheke yaka
4: aowa ga se ke jale nna fela ke setse gore ke kgone go ngwatshelana le bagešo
0: ga ba gareng yo lebati le ile le a bulega go a tsena tata go riane aowa lena gape tata go riane o ile a makala kudu-kudu ge a bona tshoswane ela ya metlholo le yankwa
5: ewa ee gantsi go diragang felo fana bane e
0: ge a batamela a bona big nata ka letsego lla riane a napa a tseba gore go diragetseng ka pijana a tseela riane motšhini ola a napa a supa tshoswane ka ona a gotla motšhini ola a be a o gotla le boelela gona ba go atwa seetša se segolo gomme tshoswanela ya boela sekeng sa yona riane gona fao o ile a ikwa a imologile bana ba ka eupša gore le ge a lebelela ka gare ga sebjana sela sa go jelang a gotsa lerathana le tete fela ka monwana
3: a ke be ke nyaka fela keke ye golo e fela ga ke na seele gona bjale
5: riane wa bona seo se dirang se ke selo se e le goreng se tlišwa ke megabaru yonago le yona go abelana go tloga gore botlhokwa kudungwanaka go nyaka dilo tse e le goreng o filwe tsona o di amogele ka gore ditlamorago tsa gona e tloba tse dimpekuru
0: ee gape riane ke ge a swabišitše ke mediro ya gagwe ee a lebeletše lefase
3: ke maswabi gore ke bile le megabaru
0: a tlhonama mme tatagwe a mo kwela botlhoko
5: bona morwa ye ke thuto e le gore ka moka re tshwanetse gore re ithute yona fela o se tshwenyege go sa na le mafoforanyana a mabedi a mararonyana ka moare ga kheke gomme se se ra gore go na le se sengwe se e le goreng re ka se dira
0: gona fao tata go ile a tseya motšhini ola a supa lerathana le la la kheke gomme a gotla motšhini ola a be a o gotla gape go ile go a tswa seetša se segolo sa barela lerathana lela gomme la gola la ba seripa sa go bonala sa kheke o ile a tomola matlho a tletse ka makalo le lethabo pelong ya gagwe gona fao a leboga tatagwe a re
3: ke leboga papa ke leboga
0: ya ba o rialo a tseneletse kheke yela a le gare a eja
3: e tabišitše ke mare a
0: tswatswane na o reng riane lena a šišingwa se se re fitliša mafelelong a kanegelo ya rena ya lekgono ya nalibale mme yona e bitswa mošima

0: o tloa a bolela gore ga gotsofala ka dipopedi tse tharo tsa segwera tseo setlhopha sa Aforika Borwa sa Bafana Bafana ba di ralokileng e le ge ba itukisetsa dipapadi tsa sebana sa lefatshe. Radino wa setlhopha sa Durban City e le go Frederick Asare o re o ntse ko o bona a tseya maemo a pele, ba Radino wa maemo a pele go setlha sa go latela. Moraloko wa setlhopha sa Bulls o thupile sefoka sa moraloko o mokaone mo dipapadi tsa United Rugby Championship. E ba le rena ka selipa gare go tseo e re ya boraro.
1: Dibapadi ka Khone Majiba, Thobela FM, mošate wa tsebone boithabišo.
2: Are, are, are, are, Thobela win.
1: Mo mengwageng ye masometshela tshela ya

0: Koshay re fetsa go fa yona ke ya DJ TSPLK a re nyabonga ke a leboga ke se re se dirang le hono ke le tshatsi la labone se o se ra gore ke mmina o kwa se dumedi wo re go bapalela go ona ke masumpedi nne go tswa go iri ya bo ya boraro a re bolele ka ka tloue le go ka mo papushi.
1: Oh boy. Oh lolo.
0: Ke tla go utswa molelwana wa seng isimane ka Yusha Speding. A re bolele ka tloue le go ka papushing. A gona molelwana wa mohuta o fela ya re o tsere go okay. Let's address the elephant in the
1: in
0: room.
1: The room.
0: Yeah,
1: okay.
0: A re bolele ka tloue le go gona ye batho ba sanye kang go e lebelela. Ba no e bona fela ba dira o kare ga ba e bone. O kula bona gona le tloto wa itse gore ke kaka.
1: Mona ke golo mona.
0: Fela ya ba re dira o kare ga re e bone.
1: He.
0: A ye re ka utswa. Molelwana o re ka utswa man. O
1: ba copyright mfana go ba skata ba itse.
0: A kwa singisimane
1: ba no. O kira re ye ya rena ya sepedi. A kire ba itse. I don't know what link ka yona.
0: Ke polelo wa copyright. Okay. Okay, I'm so more. Okay. Re tla dira
1: se. Ha kuna mathata ke re ba itse. What a wonderful phrase.
0: Kisi Swahili. Au kaya Tanzania wa Kenya wa raguna matata wana mtu watari kiaka.
1: Ndiyo. Arlebele tu uye ubele langayo.
0: Arlebele tu uye uka nete ye rebele lango kaya. Watu wapu elano ne. Chachi ka chachi. Repelari nyaka batu. Muriri, honyaka wadira muriri. Ona alumu tumu nyakang. Wakodira muriri.
1: Wamanala.
0: Honyaka mukapu. Unyaka mtu wa mukapu wa uchi. Wa mkumana. Wa atu wa mwecha kaya mtu wa mukapu. Honyaka.
1: Dilojiki. Dinchichi tsaka mm le ana ke monyaka eh hona le motho a o go
0: re diwa ke la o direla sa rona
1: micro shading
0: ke ona
1: eh
0: a isa tlo le me song no ba ka yona tsela
1: bona I woke up like this
0: yeah ho nyaka mechanica o a tsere o nyaka kae mechanic uchi shoshi
1: okay
0: ho yena motho yo a go direla go tirelo re sa lebele hore ke go ke plumber ke landscaper mo agi go ba eng uchi sho ya mathomo ge o mogweditse na o uchi e botlhokwa go yena gore na o tlo go turela go ba o gona mushumo na ke efeng puchwe botlhokwa wena
1: skombuzo na ke buchwe o re o gona mushumo na wa bona manala ka wa bona ra jwang a ke di o gatla ke go ya mola le mola gona le motho o teo ke motshepileng
0: ka ba ra gona le motho o teo mo tshepileng o ile a tla ba go dirile di makoporo sho ru ile
1: go ene wa go bola ke ka
0: go mo cheap
1: okay e maita mo lo na inal eish botlhale botjwa le bading ene ke kwele ka ba ka o bontsha ka re wa bona ne
0: o gona le nako mo ibelo re bo buisha pele gore o tlo o ka senturele
1: o tlo go batla ka kang
0: ka potle
1: e ka potle ya bo re ga bele ka rwa tsakeng ga gona lotsa mkhutono ke ne go tseba gore na maita mo le go buisha rona le mongwa ga me ka o dira manala ke nyoka bona le dinepe le batho ba o ile wa shuma go dimoga bona o ba mo manaleng a bona ka mora ga fa o ketla just pet
0: ke tlo go botsa sengwe ne ga e ba mohlomongwe gona le ba ba bonang ka tsela fa pane go batla tla ba mpotse ke lebella mo di TikTok ke lebella go di Facebook market le di kai batho ba patsa di lotse ba gona go di dira bunchi ba batho ba ke ba bona go gore ke bokae ga le turi na ga gona motho re mushumo wa gona o bolela go ka bona a seng ka no bana mothote a busha busha na mushumo wo wa gona na e ka ba ile moledi ke moledi a itla gore e ba lotlo re gama jwang a utse o gona go shala le bana ga ka mushumo wa boledi o na le maikarabelo maitemogelo a makakang ge re o lebeletse ke ile mechanic a tla go lukisetsa koloi batho ba ke ba butsisha gore na mushumo wa go keneka o o tloga o gona ga kakang batho ba ka gore e ba lo o ka se nturele na le hona a re boleleng ka yone le bolele di nete okay
1: a re a tsole
0: na ke tlo botsa gore ga ntshi ke dirai ke ba mphile motho ke saka ka bona mushumo wa ke pela ke re jwala uturi na ke tutile seng
1: okay
0: a tsa buisha motho re jwala uturi
1: yeah
0: ke buisha motho wa o gona mushumo o na nna machachia ke tlo ile fa lo go swaneng le le mo ke ke a utlo nturela a re bolela ka wena le hono rata go ka rena ga o mogweditse se o nya kang go se tseba gore o gona mushumo go ba o a tura na
1: Rubuji, telelang ka mo di DM @kumbuzombatala @balanasotaba rumela khatishwa lintshu ke di voice note go @kumbuzombatala @balanasotaba matlakala rena a Facebook kan telefa tlo shumisha 086 000 2452 go khatate ma go tlhopledisha da rena re following re shaleng morago @tablefm yaka
0: ya hamba na ati Jesu wethu

0: Patrick Duncan, hallelujah, hosanna, pila fao. Ibe le kocha ya Zos, the keys, prayer for the nation. Nako ngwe, shaba sloka o rapelo, wazib? Sloka di tapelo. Nako ngwe ruho lebel la dilo, udibono ra waman. Mwana waka disinya ka loko feta.
1: Ish, dude.
0: Fela, malobanyana fa, arro toma nga kongwa o feta. Ritoma walu huja gore dilo kare dispela kabote. Esa le mola ritomi lengwe noro, bano arisanya go tele cha maka motu. Re a bona re go direga eng jalo ka badudi dilo tsere sa di rate gore tlo di bolela tsere sa di boneng re tlo di bolela o rata jang
1: bona a re tseleng pele ka taba yone eo
0: ya re tla rapela fela re tla dira le sengwe ka bokala re go tsoša e tsoša wa re ka no re tlogela dilo go tapelo e noši re no rapela humana lena ebile re re tlogeletseo yo godimodimo o le godimodimo a le baba le lena le rapela le re modimo re lese re kopela re lese o re tlogele re dire ka mogore re go potsego ka gona thato ya gago a ebe gore lesa ya ba rena re re bona fetola dipelo tsa batho ba thome go dira dilo ka tsela e kaone jaanong ya re lemogile gore no go nyaka gore le rena re ke re dire seng house number 66 2026 seo se ra gore thobela FM e tla dira se se tlwaetsego ntle le go fetola
1: dimile ka zwazwe
0: ka zwazwe ya gore ge ba e swara mengwe ga e masome tshela nne go tlanya ka ntlo ya number 64 ge re swara 65 go tlanya ka ntlo ya number 65 ge re swara mengwe ga 66 go tlanya ka ntlo ya number 66
1: that's right
0: ya bjana go na le mothele tshe botshe gore bana batswa ke le nna ke a duma gore thobela FM o ka re ka tla ya ga shaka gaka ke eng se ke lokelang go se dira bona batho ba thupa ba e ba ele ge ba rometse di SMS checka kang ga bona ke ga checka e go bana are go mengwa ge mehlano ya go feta o bantsha romela fela go tshisela
1: oh man yeah. Bona ro nya ke tjo a ile a thupa ka ngwa ga 2023 thobela FM be itshwara mengwa ge ma sumitsela taro 63 ke Mesheli Makwela gona mo mogaleng
0: o tla o botsa gore o rometse ga kae ga bere
1: yabo yes
0: ba bangwa no re ga tepa load
1: a one matsatsi ya sangate fela
0: bang santo ruju pele pele e tswara ya fela ya
1: re buje o se le ona mo mogaleng Mesheli ra wa mogala go ntshirele ke ble password le tlhole ga botse dumela
2: tsawe la re tshile ra lena ke sekwela no le kumbuzo
0: ya le sa gopola bo se bo likileng la ipsina ka bona ge thobela FM bengwa e tswara mo ga 63 e be le 63 ga itile ga lena ne
2: ebe le 63 ke tla tsama ga re ke kwa mpetse go ke ke tla ka ga mabala ka mshaka
0: o khona o bolela dilo tsa go dira rips ne jwa le ka tlhola FM
2: so ke ga o le ne ke a tsaba le re go pula
0: ya o sa opela re go be go le jwang
2: tsho ke ke tsabile mara ke tshurile ka setse le ile la bona moleko sa mo bia kanya
0: ya
2: ke re ke tsha re di tlo khona galana
0: yeah.
2: Kuru tshwa go tshwa ba tsa ke ba khona go tla bomanye ba ba jwanye le tsa ba tsama.
0: O gare ke a bona bile ona ga nore ba tla fitla mo bara register ba tswa radio mo tlo mo humana ba go ganya le go ganya. Ga ntse a jema.
2: Ba tla go no no no no no. No ba ni ba tete.
0: Yeah. Re na le motheletse akere.
2: Eh.
0: Motheletse tsho go botsisha poelana. Hlaba ka putshwele mthelechi
1: ba re ausheli o rumetse di sms magama kae ka re lenna ke nya go re batle ba gashe ko gaka ngwa go ngwa 66
2: a o tsentse le sibele ja so o ba la wona ga tsire a o tsentse le sibele jo ya sembe se ka ba e hora luka ao tshiran ka yona o wa gore no tloga o ireke tabne ke mo tshisa gore le mbredi aka ba tla ngumela
1: o
2: thai ba bona gore ke khone ga SMS
0: o na
2: ba mo tshuta tshuta ga
0: yeah
2: gore ke mo tsensa sa tla ka poti
0: yeah
2: eh mara surra ba tshusha
1: mm
2: a ke ba tshusha mara sentse go lona tshilimitse ka mradi
0: yeah
1: e vela ausheli o shumishije airtime like ish o shumishije airtime ka gang o rekile bokae so o ri le yena mothomongwe a gona go bea ka ntsha mabanga ga ga
0: go for mhlala for example
2: a go bela maka mara go bontsha re ka re ne ke bule a be ke no rumela ba bang ba ntse ka yone ke direkile dilo lo feta 500 ka fela
1: yeah
0: yeah okay mtheletse
1: mo salo mo kaone
0: yeah mtheletse wa rena o kwela kere ba re sms a magamantsi ka mgo ka gonang ka gona e be le yona pusheo ye re be go re nya ka bo e butsa fela go bana le ngwa ga o house number 66 sa ilo direga se tshele
1: reta
0: ya re lo ya go ntlong ya motho yo mongwe fela a se sure tse bore ke mang re khopela re go botse motho wa ka tlanga thopa ne pele le sepela go be go le jwang go ba le batho ba thobela fm go ba ga setsa ntlong ya lena
2: go be go le botse wa tsiba ile nga no re na go pele tshipi la tsiba mse ga re le khone go tle ba tsadi ba bamba ba bedi
0: ya
2: a kore ke bona ke le phone go tle bo ba ba ba ga nama mo Onde se tipo restaurante ser kana ra dia bot ku khone ra re.
1: Awa ga ni ja ri bi eng bot. Awa. Bo kanselara, ba kanselara, meyara. It's about the lady.
2: Ba kwa ba sala tsena jalo jalo, bo ba ka tsile nga ba no ruta ka strata sena sa thobele
0: Se Shelly Makwela ra le leboga kudu ge le tlile me la tla thusa motheletse yo le yena na le go gatlego ya gore go tle go gashwe ntlong ya gagwe fela o rata o tse gore a ka romela di SMS tse kae tsa o ja bokae o romela ga tee ga bile ga raro fela ya khona o rutla tsa maela lena ra leboga kudu ya kere
2: yo le nna ke leboga go gopola tle
0: thank you mama
2: le
0: go le go tsanya ba sa timela ba re ba nya ka feel ba ra ho kwa ga tobele fe
1: ah mona bo
0: go ba kileng ba jaeng
1: nama
0: okay ko sha Richard Tabencha iri ja botlhano ke ko sha ya AB crazy are hurricane

0: e be crazy ba re no re lwa le meboya a senna ke yena go ntshirogele ya Table FM shato wa tsebo le boithabiso ka Gospel Thursday sekhumbutso go boditso e be ke nyako go bontsha dinepe ne a ja 2023
1: oh okay yeah
0: re lo ke tika le na meshele e shidiwa ba re eish man snepe sela sa na le khuna di man very sorry sketelo sa na magomo
1: le solela ba
0: be le mora ga gore ba sa jo bola khomione wa ba sa
1: tsoetsa
0: re se sha ka kwantlong gore ba a ba ile wa pia pele
1: o ke nana
0: re wena mona
1: bixara ye ona sa lo tsina ka nama ye yo ona ke go ja
0: ha wa mona ne se pesela bona diketlelo
1: yeah
0: na magomo o pa swop thobela FM mona she wa
1: ba o ka tsi ba re le le phone ba sa bolela ba re ka mtsingo re kile ra jana
0: ngwa bona bile wa bona bona
1: ya le bona nama ona le a thaba
0: a kudu le batho a ke rena wena a wi le ra ipsina kudu ke ipitsho re ka house number 66 o tla thopa mang ya ira botlhale go di mo ga tlhoga rena pere gore ka ba di fetse go le jwang sripeng se mpho morwasi re fetjona
2: re bona maitapisho a lena baso re a bona shendesh hit boss charisma huna di the host matalani mogatla mamuleji tsaho lebogang tibela le ba bangwe ba bang mashishi thobela fm mo shatwa tsebo le boithabisho

0: Golden Highway le mmila wa R554 mo e le goreng wena o tla sepela ka shedi go otlela ka dikarolo tseo. Re tshelela ka Tshwane ka bele Mantšhidi o tle re fa tsona ka go otlolo.
1: E re ke leboge bagaši Mantšhidi ge le ka moka le batsheletše mo mebileng mo Tshwane di sepela ka tsela e latselago. Re na le di-traffic lights tse di sa šomeng, ke thoma gona mo Sisulu le visage traffic lights yo ga di šome. Ra le gopela botledi a re di tlhokomele. Solomon Mahlangu ko le Pretoria Street ka Pretoria East traffic lights tseo le tsona ga di šome, gomme ra le gopela le kopana le tsona di sa šome. A re di šomišeng go tshwana le stop sign, ge re kopana le balaodi ba tsela a re šomeng mmogo botse. Re na le road construction mo WFO Nkomo ge o lebile Bodikela mo gare ga Eskiam Bahlele le President Berger mo Pretoria West. Ra le gopela botlhele gona fao a re tlhokomeleng, re sekebe ra fela pelo. E nngwe road construction e mo mmileng wa lephefo N4 Rustenburg le gona fao ra le gopela, re lebile N1 re le mo Doornport Plaza a re sekebebe ra fela pelo. Gape re itemogela moelo wa sephetephete wa go tsamaya ka go nanya mo Solomon Mahlangu le Delfica mo Pretoria East N1 North ga o le mo Garisfontein Road le gona fa re sekebe ra fela pelo. Ke feleletse mo Stanza Bopape le Janshoba mo Hatfield, gomme ra le gopela ka le kopana le mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara. Le re tsebišeng mo nomora mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo Excel or at TMPD Safety e le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook. Ke leboge bagatši le batheletši ba Ntšhirogele.
0: Lena ke go leboga wesho gone gore fa tsona re tshole ka kwa Tshwane, re lebeletse ka Rustenburg go tlela ka tikologong tsa Tlhabane go pela go tlela ka Shedi. Ke leboga la yona Rustenburg mola dikarolong tse dintšhi fa le go a bontšha gore go na le pitlagano go tsona go šomiša mmila wa yona R510 go tlela ka Shedi dikarolong tseo, re tlo go bontšha gore di sepela bja mathopeng ka lekgonle. Le mmila wa R104 ka tikologong eo ya yona Rustenburg go na le pitlagano. Pretoria Park mo N4 le gona go na le pitlagano go pela go tlela ka Shedi. R24 ya leboa le gona tikologong yeo ge e šetše e kopana le yona N4 go pela go thele ka šedi dikarolong tšeo go bontšha go na le pitlagano ye e tlogae ba gona ka kwa ekeleng ka Rustenburg dikarolong tše mmala fale go na le pitlagano ya magareng fale. Re tsena ka provinceng ya Limpopo re lebeletše ka Mokopane. Mokopane le gona dikarolong tše dintšhi fale re lebeletše N11 le gona go na le pitlagano. Re tloga re dira boipeletšo ge re tloga fale Pola Park re lebile ka tikologong tša Masodi ka N11 go na le pitlagano tikologong yeo mo mathapameng a lekgonele ka gare ga toropo ye ge re šetše re lebeletše yona Thabombek Drive go pela lotlhele ka šedi ka dikarolong tše dintšhi tša yona Mokopane. Ge re tloga fa Mokopane Burgersfort re tlo kopana le yena Sesitumi o re botša tsona.
2: Thabela tla ke leboga sebaka se leng fileng sona, ke dumiše setlhopha ka moka sa Ntšhirogele le batshelesi ba rena Thabela FM. Ke re Thabela ka masepaleng wa rona feta go motubatsi mo mantšhibong a le gona, ke thoma ka Appeal Regional Office ya rena mmila wa rona wa D4 190 e leng mmila wa rona go tloga mola R37 o lebile Mašilabele mola sephetephete tsamaya gabotse. Mmila wa rona wa D4 250 e leng mmila wa rona go tloga Gankwana go leba Appeal Cross mola sephetephete le gona go tsamaya gabotse. Ke boe ke tle ka Burgersfort head office ya rena mmila wa rona wa D1296 e leng mmila wa rona Mageming re sana road construction mola sephetephete tsamaya ka go nanya ke re tlhe a re otleleng ka Shedi. Mmila wa rona wa D4 170 e leng mmila wa rona wa Mantagsuku mola sephetephete tsamaya gabotse. Mmila wa rona wa D4 166 e leng mmila wa rona go ya ga Riba le gona mola sephetephete tsamaya gabotse. Mmila wa rona wa D2537 e leng mmila wa Penge mola sephetephete tsamaya gabotse. Mmila wa rona wa D4150 e leng mmila wa rona wa Borasuku re na le mola sephetephete sa o tsamaya ka go nanya go tswa mola sekeleng ya rona ya go tlhakana le R37 ke re tle a re otleleng gabotse se ka ba re felelana pelo. Sekeleng ke gopela re fane sebaka re kgone tlhe re bolokegile. Mmila wa rona wa R555 go tloga Burgersfort go leba Diwopo mola sephetephete tsamaya gabotse go fitlha ka motoropong ya rena Steelport mo stop signing go fitlha mola smelterng sa rona sa Tubatse re na le mola sephetephete go tsamaya ka go nanya ke re tle a re otleleng gabotse stop signing ra ema ra šielana re se ka ba ra felelana pelo. Mmila wa rona wa R555 go tloga Burgersfort go ya Oristart mola sephetephete tsamaya gabotse go fitlha mola go la gaose le go fitlha ka Oristart re na le mo e leng gore go feta terene ya rena merwalo ke kgopela go e bone o emele fete pele gore o kgone go bolokega. Mmila wa rona re tirisano tloga Burgersfort go leba Morwake mola sephetephete tsamaya gabotse ke sa dira boipiletso mo disekeleng gore sekeleng tlhe ka re faneng sebaka le ba tshela ka dinao a re tsheleng mola pedestrian crossing fela re ska namela ditshipi mmele wa rona re tropo wa 37 go toga bekas foto go lebala Edinburgh le

Yeah, ke sona se hlopa Black Motion bari prayer for rain ke se be lo re se hloka e bile re se thabela na go le na go ge se direga fela ge ba direga ka tsela e bile re ga ke senya re tlo lebelela go nna e ka ba jabu ye mo jabu so go sasa ba ba re batla ba ya mafelong a go fopana fopana ke ka tsela e feng e be no re yo mo jabu so botlabe bo eme ka gona o go polo re ga o nya ke go tswa pele o ekwa gore go sasa go tlabe go le ka sebopego se se feng se re tla re se dira mo metsotswaneng e mmalwa ye latelago ge re bua ka fa.

0: lefela.
1: Dental Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapala gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapala gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24. Ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Dental Funeral Plan. Manane o arna a rekega. Kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira gopelo. A gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Dental Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Matjaji a go tonya a marega. A kgona ke kofi ye le bibi ya Cremora. Tshedimoso ye ya maemo a boso. Uitlisetswa ke Cremora. Get that Cremora feeling.
3: Yeah, get that Cremora feeling. Batamela wena sehlotseleng re ke re lebelle gore go sasa ele la botlhano. Boemo jwa boso bo tlabo boemo jwang. Re tlo lebella ditropo tse digolo le tsenyane tsa go fopara fopana ka mono nageng ya Afrika Borwa. Re tla thoma ka Pretoria. E tla ba magareng ga lesumishupa le shupa. Le tsatsi le tla hlaba fela o kgona go bona gore e tlabe e loma fao. Le re le tsatsi le tswile. Ka Johannesburg go tla pipa maru. E tla ba magareng ga lesumene le tshela. Le gona go tla loma. Le ba tswa hore le rata hore le cha ishele re go nya ka sa go tonya nyana go sa sa go hlokega sa go tonya go bana go tlabe go tonya go tsa sa go futumala ga nyane Cape Town re tla lebelela le cha ishile tla tswa e tla ba magareng ga le sumise swai le le sumiti Durban ya ba maswe pedi taro le le sumitlano le gona le cha ishile tla hlaba go no tsana le ka Cape Town Bloemfontein e tla ba go tla pipa maru ka go tle le cha jutla le shupa go bana e tla ba magareng ga le sumiti le nne Polokwane le cha ishile tla hlaba fela e tla ba magareng ga le shupa le gona gore gore go tla lomanyana ga nyane ka Appington e tla ba le tlano le tsela le tsatsi le tla hlaba fela go ara o reng e sa lomanyana le gona ka fao Port Elizabeth e tla ba le sumitsela le les magareng ga le sumitsela le le sumene go tla pipa maru ka East London e tla ba le sumise swai le sumene le gona maru a sa ile o pipa seo se ra hore gona ga lo kentsi e gholonyana ya hore dipula tsa matlorotloro re di bone ka ditukulong tseo kudu mo ibene hore go tla be go pipile maru na machushishi ke a mafeng go sa sa poela no
4: ah machushishi ya gona kudu ka re bile o sa tjo bolela ka dipula tsa matlorotloro ka Jobertina East London Buffalo City, Port Elizabeth, Kebega, Nelson Mandela Bay, Rape Lekakwa Amatati, Leka Raymond Mtaba, Bali Mushicho Rore. Re lo re le maema le tlhokere a o nya ke re mo mebileng go pela rona o itlilela ka gae o bolokere kuduba mhlongwe bile ba dula gaufile dinoka go ba matamo dipula tse matla di ka tsa tlhola tshinyo kudu go manana go parara le ba mhlongwe ba dulang gaufile maprogo ke ba tlhokomele gona fa
3: Kantle fao a ripsineng ka coffee le Cremora.
2: Kamuka re a hloka maikutlo a le a Cremora a tlisa go borutho bagae. A swana le go tlhwa o go ka retse le tjatji ka moka. Le bebe la mo swana noshi le le dira gore coffee ya ka e be e kgethilego. Mme ba lapalaka ba ipsina ka tatso ya le bebe mo tepeng. Cremora e dira gore tsohle tseo re di dirago e phuphume ka lerato. Ka pasta yela botle ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tsa go rothisa mare. E khumanele tatso ya lebebe ya go relela go sa swetse gore ke tiragalo efe. Get that Cremora feeling. Go a tonya ka montle. Gona go tla kgona ke komiki ya tee ye lebebe ya Cremora. Pego ye ya maemo a boso o itliseditswe ke Cremora. Get that Cremora feeling.
5: Mo kgweding ye. Re le bana ba soba o ba nyaka go mešomo. Ba soba o ba swere go dikgwebo. Ba soba o ba tlhola go ba swa ka bona. Re tlhompha ba swa ka moka. Ipsineng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabišo.

0: Shibu mashama itera gola bogarra sabuela ditabenja de kheto motheletse re boela go yona tabela gore commissioner re kheto go ekema a isi ka boripana ka Limpopo e tlhomile semmusho le solola yona la de kheto tsa lenyaga tsa me ba sepala ka polokwane go mme go tsenella yona tabenye ra magala mo magaleng mo hlangkedi mogolo wa yona IEC ka Limpopo ke menka ro mateta me mateta re ala magala thobela me mateta
1: ere ke le loche thobela
0: le tlhile ga botse
1: a wa botse
0: a ge le tlhile le tsene fase me mateta e le ge le hloma semmusho le solola lena la dikgetho tsa lenyaga tsa me ba sepala re botseng ka lona le solo leo le le hlomilego
1: le solo la le khone be tloa le botlhokwa kudu ka re ke le solo la gore batho ba ile gore ba tswantse ba tie ka rolo mo dikgethong ba ne ba tsiwa gore ra dikgethong le ba familae tse ba tswantse ba itheletse mo di radio mo di televisioneng le mo la mafaratlhatlheng a di social media gape gape le go gopetsa megatlho ya dipolotiki gore ke nnete re berekisana le ba salga le ba dimasepala ba dumela gore re ka napa ra thoma go beya di-poster tsela tsa rena tsa gore batho ba ba tsebe gore project ya mathomo e ya thoma re tlo ba re na le registration ya boingwadiso di-station ka moka di tlo bulwa ka letsatsi la 2020 le gona go dio ba bontsha meelo ya rena gore na re o sepetsa jang dikgetho tse ka sekgowa moeno re tla ba re o shebisa gore rise up show up and vote jale re tloa re tlhotlheletsa batho ka moka gore a re yeng kudu-kudu bašwa ba e le gore gantsintsi ba emela ka thoko re a gola gore melaetsa e re e supetsang le di-drama le mo di-social media letse ka moka di diriwa ke bašwa ebile re a kgotsofala gore bašwa ba tla ba kwešišana gore ka nnete dilo tsa rena di tle di fetele botsa
0: mme mateta ga selae fitlha taba ebile le e rateletse kudu la re o ka re bašwa ka nnete ba emetse kua thoko ebile taba ye ya letlhobaetsa ke ka lebaka la eng lenyaka gore shedi ya lena e kgolo ya lesolo la lena la dikgetho e be go bašwa gomme ka gore ebile lešetse le laeditse gore taba ye ka nnete ya letlhobaetsa ebile re lebeletse le taba ya boingwadiso
1: ke ntetse gore bašwa ke bona bokamoso bja rena jale re lebeletse molenatoo la bakgetse gona bjale le bontsha gore batho ba le gore ba ingwadisitse ka bontsi ke batho ba bagolo tsa mengwaga ya 40 go ya kwa godimo ba ba bašwa ba e le gore ke mathomo ba tlo tseya karolo ba tloa ba se gona ka lebaka leo re bile le manane wa mantšhi re thomile dikolong ra ya diyunibesithi gona bele re sepela le mešatlo e ka moka gore ba e le gore ga ba sekolong ebile ga ba yunibesithi ba komagaeng re sepela le mešatlo e ka moka ebile re thušana le di-government department ba le ba mmušo gore ge ba na le imbizo goba ba na le eng ka nnete ba leke go re thuša go tlhotlheletsa batho gore ba tee ka moka
0: mme mateta ge le tla šhalla le lemoga gore bašwa o ka re kgatlhego ya bona ya fokotsega dikgethong ebile la tla le ka lesolo la gore le ba nepe go ba tlhotlheletsa gore ba tswele pele go ingwadiša le go kgatha tema dikgethong re lebeletse le ona moeno wa lena o le sa tswa go bolela ka ona go ya ka maitemogelo a lena go ya ka tshedimošo tsa lena go ya ka diphatišo tsa lena ke eng seo se di dirago gore bašwa ba ba saba le kgatlhego go kgathate ma dikgethong
1: go nnete bašwa ba rena ka gore ba belegilwe gona bjale setse re tsene ka moara democracy tshokolo ye e le gore batho ba soketse ka yona go tloa kwa morago ga ba itsebe bona ba diobelegwa ba kgwetsa e le gore dilo ka moka di lokile ke shebe-shebe bjale bontsi bja bona ebile re ke bolela bjale maabane re be re na le homafes e bolela gore dipaga di-ID cards di tletse ka kwa ofising ya bona ba kgona go dira kgopelo ya yona smart card ID mara mafelelo motho a se ya a itseya ele o tla bona gore a ba bone le ka mophula wa karate ya boitsebiso ele ntle le yona karate ya boitsebiso o tlo kgona go kengwadisa bjang ele re kwane maabane le mekgatlho ya dipolotiki ka gore be re kopane le homafetse gore le bona bo o thusa gore batsebe e bile go ba fa setla ba e re botsa gore ka e tsela gore ba tla ba le selele le byane gore ba ke ka rolo ka gore ba tswa bona le tshe di ba gatlhang le tshe di sa ba gatlheng yana gona ba le ka o re shimisha baswa ga ke bolela ba le kwa di university ka mo University of Limpopo le University of Venda rile ra berekisana le baswa ba tswa ba ita pele ya mo university ya ba bona ba re thusang ngwa di tshabatse ke nne tse re buile ka dikete tse masome pedi tsa ba swa ba ile go reng ba ke ngwa di shije be le re kwa re thabile ka kudu ka baka la gore nomoro e e napae ya godimo e a bontsha gore moswa o tshwanetse a bolelele moswa o mongwe ba bangwe ba setse ba thomile gore ba šomiše mafarafatlha ale a rena a o ke ngwadisa o sa ye ka ofising o dio tsena mo computeng goba ka founu yago wa napa wa ke ngwadisa wa re fa le tshupa bodulo ya gago ke moo ka tla ba e le gore go fedile ka di-20 le 21 go o fitlha kwa o lebelela gore leina la gago le gona na
0: mme matita ka gore le lena le a balwa ka gare ga dikgetho tseo di tlago tsa mebasepala ebile nnete ko gore re ka se kgone go bolela ka dikgetho ntle le lena bjalo ka IEC le itukiša bjang bjalo ka IEC ka Limpopo
1: ke nnete gore ga re bolela bjale re setse re ebile re feditse go tlhatlha ba e le goreng ba ka ba šoma mo di-stationeng tsa rena ba feta dikete tse tshelelang tsa batho ba ba tla ba di šoma di-stationeng tsa rena gape-gape ebile didirišwa tsa rena di setse di tlhomile go tloga mola re di bjang gona warehouse ya rena di ya dimaspaleng gore ka nnete bo di bala ba lebelele gore di gona ka moka gore ka di-20 ge re di iša mola di-stationeng e be e le gore ka nnete ba di badile ba bona gore ga ona ntho e šotang nako nngwe o ka ba le phoso ya gore motho a ba ga a dikosa mo warehouse o kere tsa ward 1 a di isa ward 5 bjale gona bjale ba lebeletse lona lebaka leo la gore ke nnete gore ge tse tsa ward 1 e tshwanetse e be tsa ward 1 e se ka ba tsa tlhakana le tsa ward e nngwe ka thoko gape-gape ebile re tloga re na le manane wa rena a o lebelela gore di-station tseo tsa rena di lokile na di na le metsi di na le motlhagase go na le ditsela tsa o ya gona mowe re kwa re kgotsofetse ka nnete gore dilo tseo ka moka di lokile e le ba molemola mo e le gore ga ona motlhagase ebile re na le kopano le ba Eskom ba Telkom le ba Public Works gore ba leke gore thusa re ba bontshe gore mo re bona gore tsela e ka tla re fetidise botse Eskom mo o ka re mabone ga nape a e ba gona ka mokgwa oe le ka thusa bjang le ba Telkom ka baka la gore didiriswa tsa rena di nyaka gona gore go be le di-network le ba MTN re šomišana le bona ka moka le ba Vodacom
0: mme mateta lešetse le kgwathile taba ya boingwadišo re a tseba gore ge re bolela ka dikgetho re tshwanetse re bolele ka batho ba e leng gore ba tshwanelega ke go ya go vouta gomme pele ga ge motho a ka vouta o tshwanetse gore a engwadiše le ka re ka se sebaka le eme bjang ka dipalopalo tsa boingwadišo ge e le gore le na le tsona dinomoro
1: ke nnete gore lenaneo la rena la bakgethi le ya gola ka mokgwa o baswa ba fetse ba thomile go bontsha gore ba na le kgatlhego go ke ngwadisa ka di-online goba ge re ile di-campus ba ke ngwadisa gona bele ge ke bolela bjale setse re na le batho ba o lekana dimilione tse 2 sekalana masome seswaeseswae and-e le tla gopola gore maloba mo ka State South Africa ba rile mo Limpopo mo ge re tla re batho ka moka ba ke ngwadisitse lenano la rena la bakgethe di tshwanetse lebele dimilione tse 3 sekalana 5 pele re a kgona gore ge re napa re ya pele re kobula di-station tsa rena ka di-20 nomore ye e re tla ba re batlamela tsona dimilione tseo tse 3 sekalana 5 e le gona gore batho ba tlao ba tswile ba kwele melaetsa ya rena ba tswile le ba bantšhi gore ba kgone go kengwadiša
0: di-party tsona lešetse le tseba gore ke tse kae tse e leng gore di ngwadišitše semmušo le lena go tla go kgathate ma dikgethong tseo di tlago
1: di-party ke tse dintšhi Aforika Borwa ka bophara ge re bolela bjane ke ka fatshenyana ga 500 a di-party tse e leng gore di ngwadišitše le IEC bjale ge re napa re ya ka lenaneo la rena la go fete ka dikgetho gona kwa go bo August goba September re tlo bula gore tlisa mo nkgetlheng ba lena ge e seno tswalela re tla ba re tseba gore ke me kha tswa di politiki e mekae ke bo ngetseng wa wa wa ikema ba ba kae ba ile gore mmatla ba tlotse ya karolo
0: mama tita re tshetse re thomile go amagala dingwalwa tsa boradita ba tsa tshedingwe tsa di party tsa di politiki gore re tsebe gore di ya go swara masolo a go hloma semmuso manano a tsona a ditshepisho a dikgetho e le gore re tshetse thomile yona nako eo
1: ke nne tse gore ba bangwe ba tshetse ba ipeile ba tshetse ba ipeile ditse ka hore go ka ba wa emela morago batho ba ka se ukwisise gore na e ka ba ke wena mang ba bangwe ba tshetse ba thomile ke nnete gore ba ne ba tsebe gore mo re a tsena ebile batho ba re theletsa mo batho ba ba re theletse ke yone ntho re tlotlheletsang ebile ba ka ba re thusa le rona ba a itse gore e ba ka fitlha ba kwetsa e le gore batho ba ba ke ngwadisa ba re tsebisa gore tse bangwe re be re ile lefelo la gore re kweditse e le gore batho ga ba ke ngwadisa nako nngwe ba re botsa gore batho ba motse uwe bontsi ya bona ga ba na mangwele a boitsebiso re napile re bolela le Home Affairs gore nke le romele traka e le ya lena motseng o itseng ka baka la gore ba re ga ona batho ba bantsi le rena ka borena re na le batho ba rena re ba bitsa gore ke di-municipal outreach coordinators le bona ba kwanakwaja ba dira basolwa ba phatlheletse le di-vaspala tse ka moka
0: age ye ya go tlhoma go ba go tsebiša di-manifesto yona nako e šetse e butswe go dumeletse gore di-party tša dipolotiki di ka dira seo
1: ke nnete gore di-party tša dipolotiki ka bolotsetse ke boletse gore ba bangwe ba setse ba thobile ba setse ba ngwate di-manifesto tša bona ke kole ba bangwe ba re bona bo thoma ka bo July yale ga di na nako ke raro ga e ge e le gore kannete president o boletse gore letšatši la dikgetho ke di-4 tsa November ke tla ba ke sa re ke emetseng kannete re a ba tlhotlheletsa gore ga batho ba tle ba dikwešiše tsona di-manifesto tseo tsa bona tsa di-promise tsa o ba tshepisa gore rena e le ka re kgetha re tlo dira dilo tsa mofuto o le tsa mofuto
0: a re rumeng ka boripana mme mateta ka molaetša wa lena go setšhaba ka kakaretso kudu baswa go lebeletswe mafelelo a beke ao a tlago a boingwadišong re lebeletse lona moeno goba leswao la dikgetho tša lenyaga wa lena wa gore get up show up vote
1: ke nnete gore baswa ba rena nke ba re latele ge e le gore ba rata mafarafatlha ba tla hwetsa re le gona gana bene re na le lenaneo le re le sepetsang la laboraro ka laboraro le lengwe ka iri ya botshelela ge ba ka lebelela SABC 1 ba tla bona go na le dramanyana ye e le gore ke sepelelana le tsona dilo tseo tsa baswa ebile e ba fa molaetsa wa o ba tlhotlheletsa gore o seka ba wa emela ka thoko tsena o tseye karuru ke baswa ba bolela le baswa ba bangwe re ba kaya kaekae le kaekae bo kgwetsa e le gore re gona re a ba tlhotlheletsa re re democracy ya rena e tlo gwelela ntle le baswa
0: motlhankedi mogolo wa komišene ya dikgetho ya go ekema IEC ka boripana ka Limpopo mme Nkaro Mateta re lebogile nako ya lena re tlano fela re le kgwatha ka gore nako ke ya lena
1: re a leboga.

0: ke bolela ka mangka sana Carlos Queiroz o namehile o mo kgethile gore a ye go thusa setlhopha sa Ghana go dipapadi tsa bona tsa sebjana sa lefase, e fela go a itaetsa gore baroloki ba setlhopha sa England go a leka dipego ka mogore dikgweditseng ka gona ba re ba ka somo tshwara ka matsoge ba dumedišang ke tsena ke dikwele a ke tse e re ke mabenkeleng ke a boe
1: Jackie di specialy jo ka dikgwetsa go lebenkele la A1 400 gram A1 macaroni or spaghetti 8.99, 90 liter oval plastic basin 29.99, 400 milliliter Dawn lotion 19.99, 2 liter Verox bubble bath 29.99, Cortex Maxi Pads J8 11.99. Download app ya rena ya A1 online, A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane. Simply the best.
0: Fetse go batla metso le so mari tsela ire nya bo show Pascal bala gore naga ya Ghana mare lo kile male ka le stopa sa yona Wales mo tsa tshinda mabane el papadi ya sogwera ya go itoke tsa papadi tsela tsa sebena sa lefase gona ka kwa Cardiff mo le tsa tsing la mabane go mme ke tlengwe tsa tshe le gore nge re di khweditse go di papadi tsa sebena sa lefase Pascal bala fa gore le khotla ga tsala Africa bora SABC Sport ke ba le gore ba tla go fa di papadi tsa masome tharo nne thui gona fa le go SABC 2, SABC 3 re lebele tsa gape le ka kwa go SABC Plus live streaming ke mo le gore tla re khotsa gona mola ka go le lengwe sekala bala fa gore le ditishi ka moka tsa le gotla gashola Africa bora ke go fa dipapadi tseuwe le rena re ba bang ba bagashi ba dipapadi tseuwe re tlo go fa tsona na le papadi ngwe ka re ke tloe gasha ya Spain le Saudi Arabia bona o le tla fela o tla kwa nna mo ke no go dira se sengwe gomme go tlogo mfakela maike amogele moeng wa rena mo letšatšhina le gone ebile ntho ya go kgatha ya kore gona gona ka mo diphapošing tša gašo e re ke dira se sengwe gomme ge ke boa mo re nabile re a tsena semmušo go kgwete ya rena
2: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse thobele FM mošati wa tsebo le boithabišo
0: Ma Afrika borwa history ya ipoeletsa se se diragala fao tiragalo yeo o ka setsogeng o ile betse Afrika borwa e pengetsa le Mexico ka la le sumete June e ba le maitemogelo e khantse e ba tlatse ge papadi ya mogopo wa lefase wa FIFA wa ngwa wa ketepedi masimpedi tsela e thago ga semmušo bogala pulo semmušo ya papadi ya mogopo wa sebjana sa lefase wa FIFA 2 mo go SABC 3 bo shego ka iri ya senyane gape le mo go SABC Plus go mo websine gape ka go gashetswa thwi ya ke gashetwi ya dipapadi tse di tsa go di radio station tsa SABC se ga se papadi fela ke tabagolo ke bontswerere ke nako ya rena re ka o fela ke SABC fela mogashi wa semmušo wa mogopo wa lefase wa FIFA wa ngwaga wa ketepedi masomepedi tshela ya bethametso lesomepedi re namehile re tshela gona mola iringela ya bosupa go mošhato wa tsebo le boithabiša magagešo ke namake le botse fa ditaba tse e le gore di gona le kgone gomme o tla gopola gore le kgone le moeng wa rena ke mogalo yo e le goreng o na le mengwaga masometlhano sesai o e le gore o tlogana le maitamogelo ko direbeletse mo papading ya karati o tla gopola fa gore o e thomile ka ngwaga wa sekete magolo senyane masometshela sesai gona mo tikologong ya sešego o tlogana mile e le morati o mogolo kwa papadi ye ya karati mo e le goreng ebile re kwele fa gore go ya le ka dipego ka mokgore dikweleng ka gona bo mmaga ba gana go mo fa 35 rand 35 rand ga e le bokae bana gore a kgone go kaya go itshurulla dibeke tse ka ba go tse pedi go tswa ka mona provinceng gomme o ile a nama a sepela go nyakela go ya go nyakela letogonyana gore a kgone go ka kgoboketsa mašheleng gopola fa gore nakong yeo o ba a sa le ka kuka mphatong wa maromatlong gomme o tla gopola fa gore setsena mile a e le o mongwe wa e le goreng o ile a itshurulla fa le sebapadi sa ditiraga tsa mo thelebišeneng ke bolela ka mangka se Dolph Lundgren ke tseba re la mogopola ga botse gomme re ke le botseng ba thiletse se ke tlo se dirang ka bela ke go amogela semmušo nkgwete ya rena e ya letšatši la lekgono ke sensei Ruben Makhura hosh sensei ya go ka re mo a se le kwagala ga botse le ka dumediša gape sensei
3: Os Clifford Liberty Lech.
0: Ne to gona re a leboga mo go ba tsheletse ba ka rata go tseba gore na e ka ba sensei Makhura ke mang o tswa kae ga botsebotse o tsene ka sekolo le ratolela papadi ya ba ya karate le tswa kae?

0: Sensei Ruben Makhura ke ngwana wa go letse mo sesego 1968 be ke tsena ka go lotlotlo go thomile ka standard 4 ka lotlotlo ka ba ka fita standard 6 go tloga fa o we ke ya ka mtlhakaneng ka mtlhakaneng ke thomile ka form 1 ka ba ka fitla go form 5 ke nnete ke mogashi wa rena ba le botsa tsona Clifford ya gore ke be ke raga bolo re sa le ka mo primary ka go lotlotlo ka kwa so entse re raga re le bashimanyana o mongwe a ntlhaba mashoba a mararo ka thipa ka robala spetela 3 days ke boya ka gae bomma ba re bolong gona o ka sa tsoga o ile ba tseya dikgoko tsa ka ba di fisha ka re marabjano motho o tlo phela jwang ka mokgwanong what am I going to do so ke re ke tlela ka monagano wa karate kane boxine ke e tšhabile ke ile ka re ke ya ka ko tšhineng ka ka humana e le gore ba betha ditlhogo ka re mo motho o tlo gafa mo ka re no go kaone ke die karate karate be e se gona mo Limpopo e be e sego jale e taba gore no re nyaka dicassete re no lebelela dicassete ene kana go ile pele home go beta ba gore rena ba seshe gore tshwenya ba go tswa Gauteng ka molapolokwane center re be re ba kitimisha jwale ya ba taba gore go ne le James Munyamana teacher karate go Stutulwane so go tswa instruction ya gore no se ba ba ruta bana ba seshe go karate ka baka la gore ba to re betha ka mola so ke mo ilingano ba le botlhata ba gore mara ana mo tlhakutshwa ka etlotswa kae mara ya re ka 1971 Antipas Macheka na itswa gana ka mo Stutulwane ke yena wa gore tshwara-tshwara re bontsha rena karate keng mara ka kwa ke sa kgotsofale so ke mo ileng ka nyakišiša ka AK Ishmael ka humana e le gore a ba dire ko karate ya touch because shotokane ke karate ya o ne gomana fela ke touch ke don't touch so AK Ishmael e be a di a full contact Kyokushin ka re ye ke ke nyakang ya go betha ka nnete so ge ke bolela le yena a ba mpotsa a ronya ka 35 rand and be ke dira form 5 by then ka kumana e le gore no nako ngwe re ya sekolong gape le borotho bosego ka mo gae it was difficult to get that money that type of money ge ke botsa boti a rora o gafa gampe ga ona ntre o ka setsego e kry-ile tšheleteng yano mara buti ya ka o mongwe o monyane a ba re norman e re ke go bolelele le principal a ko Capricorn High School so ke ga go bolela le principal a ko Capricorn High School go bone le ba baga stadium kwa ditulo tsela di leng kwa Capricorn tsa stadium di agile ke borena ka 1975 so ge dikolo di bulwa ba mphata tšhelete o ka ro emela gore ke ngwale form 5 ya ka ke e fetsa ke ge ke napile ke theogela go la Thekwini kwa ka mo humana AK Ishmael ya ka humana ile rape ke ile ga sathane mona ke ile ga sathane because ke nako ile ya apartheid ba ba sa nyake batho ka toropong ba so especially mosotho ka toropo ba sa nyake and AK Ishmael ya ile ka mo toropong ana le dojo ka mo toropong o shego mapodisa a secha ba atla gana mola jalo ba roba tsa ka mo godimo ga ceiling gore no se ke ra ba ra bonala so re robala ka mo godimo ga ceiling re tsoga furu gore theogela ka mo fase bone le monno mongwe ba re ke Joseph Bengong ke la tlhokofala a le mo Gauteng moki ba a itse sense machinini ba motlhaba somewhere rana kwa ke yena Joseph Bengong be a nthuta kwa mara hey ka mogobe a ruta ka gona hawa re tsoswa ka 5 ya furu and go raska ba ba re punish too much ar stretch ar parola sanjo re mrekele cream soda every day be ke nele mesha ra le ka uno koleka every day o re re mrekele cream soda munu a ska re bola ka mogwa re bolang ka gona
1: pele ke nya ka go tsama gore na ka gore ke ya bona gore ka mo gae ka mo ka go na le motho ene re ba e ukile ya re loka karate ka re o ita itse gore be ba khatla ke nako ya re loka kgwele ya maoto ba le rile go tswa mogoleng ya maoto ba le re tla karate ka ga ile ile la tlhaselwa o itaetsa o kare ka mogae ka mo ne ba sena thego kudu mo go lena o lebeletse mo papading ya karate lebaka le go lebeeleng
0: lebaka le go lobe go tlhoka tšhelete a se gore ba ba sa nthege ka mogong tšhelete ya gore ba ka nthuša ke yona e be e tlhokagala e se gona ka mogae but bona ba ba ithagaletse ba rno kana ke saralo ka bolo ke di akarate at least nga so go bale
1: ke go pala le ntsharolana ga nyane re tla bua mo go lla ke naka go rekisha ba se tshabela feme nete gore metsikelo smith yana fela re tshola irinyela ya bo shipari ke mabenkeleng ke go mo re tshola pele

0: kae ka pakae mo ka fa go le gona ga tseba gore madume ka Seaforika re re ga fele ya kere ke nako ela gore na perfecto le mawa le be go nna ne ola ditsebišo tša setšhaba ke le motlhamogadi maboang mo lebogele bza lady madira ngwe tša dikolobe madira a tsopeng a re nape re thome pele ka go leboga madi wa rena wa ditaba mpho morwa sera go leboga re tla go letaka tša iria senyane re leboge ba mabaleng a dipapadi Clifford Mehala le Natikoyana Nati Nice re a leboga re tla letela lenalo le lengwe la mabaleng a dipapadi ka le le latelago letšatši gomme nakong ya bjale motšheletši wa Thobela FM re le go lenane ola ditsebišo tša setšhaba a ke thomo ka tsebišo ya rena ya mathomo yona e balega ka tsela e jaaka mo motšhotšho primary school ke kwalakwa tša sekgoba sa mošomo wa borutiši wa sammaruri post number 13 legatong la foundation ebile e le mošomo wa sammaruri ruta sepedi english mathematics le life skills ka go grade 1 sekolo se se stand number 178 motong ga mabotša dinyakwa tša go dira kgopelo ya mošomo wo bar e ba le B.Ed in Foundation Phase goba JPTD dingwalo tšeo tshwantšeng go di romela ke lengwalo le kopana la kgopelo ya mošomo o tlatše foromele LPDE1 dikopi tšeo di netefaditšego tša ditefikeiti tša dithuto tša gago copy ya setefikeiti se sas copy ya karate la boitsebišo goba pukana boitsebišo le boitsebišo phelo letšatši la tshwalelo ya kamogelo ya dikgopelo tša mošomo wo ke lalala le semete kgwedi yone ya phupu goba ngwatobošego ka ere ya bobedi mathapama ditlhokolo di tlo swara ka lalala lesomepedi diteko tša swara ka la masomepedi tharo ba re dikgopelo tša lena di tlišeng sekolong ka sebe le kantorong ya tlhogo ya sekolo magareng ga ere ya bošupa le ere ya bobedi mathapama ga gona dikgopelo tše e leng gore le ka di romela ka fax goba email tše e leng gore di ka elwa šedi pego ye re e tlišetšwa fa ke mongwaledi wa lekgotla taolo la sekolo MB Gapane a na le tlhogo ya sekolo ke Aine Kavambe go botšišiša le letša nomoro ya lefela tee 5 2 3 6 3 5 1 goba lefela šupa seswai 3 7 8 3 7 5 7 0 2 ke rile sekolo se sa primary sa motšhotšho se ka mo mmotong ga mabotša le amola stand number 178 ke moka le tla humana thušo laiša dikgopelo tša lena ebile sa go kgatlhiša kore mošomo re ka se re kwa lebakanyana ke mošomo wa sammaruri nna ga ke tswa mo a o fitlhile ga ke tsebe gore ke tla re ke mmitša mooki goba ke mmitše ngaka goba ke mmitše eng e ka gore o tla ka lenaneo la tša maphelo Axton Mowe.
1: Aha.
0: Go bitseng ngaka moki. Nyaka go bitswaeng. Ke a go botsisa nyaka wena mpotse.
1: Awa. Mpitse moraloki.
0: O nna ka rata ba di ka ka ka ka go ba moraloki.
1: Mpitse ngaka ya kamoso. Ya Afrika
0: ba. Ya, bona jwa.
1: Ya.
0: Ya bele ba bolela.
1: Aha.
0: Ya. A bolela ba ne. Go le nola tsa mapelo le go le tlhola bolela ka ene.
1: Aha, tsa jilla le khono go mantse bonga le khono go le nola tsa mapelo. Re kitimela le tsatsi la shupa e le go tsatsi la la morena mo e le gore e tlabe ile le tsatsi la le lo re tlhompa le go lebelela le go shetsa botle ba ile gore ba phela ka bolwetse ba kankere. Go dire lebeletse di cancer survivors. Re tla ba re bolela tsana fa le lena mokwena. Ko mo o gore le ena o re nna ke bile ka gare ga mollo wo ke bile ka gare ga botlhoko bo ke a botseba ebile nna ke rata go botsa batho gore ge wena le bolwetse bjo ba kankere ga se mafelelo a bophelo o ka kgona go phela ge e le gore wena o latela tsotlhe tse e le gore bongaka ba go botsa gore o di dire
0: dikwagetše mamotlhaletswa kae o ba le ya kae
1: o sa sa go
0: ya ke rani jwale wena o tswa ka o ya ka
1: o no le botsa
0: o wa o sa ya ka go bona o ya tsama la o tsere di di ka fa male go ro ja o tsiman
1: a wa e tsa tsinga le khone ke no re ka hore ke la bone la la thapelo no ra wa ke tsom better pelo
0: ke mo ritse mo we a re le bogeng ba tsile tsheng mo di marati le nna le nna re tlhakaneng le le latelago le tjatsi gomme ge ke tswa ke ya go gopola gore go a diragatswa la morena le go iwa fa
2: Mafelelo a beke ye re le Thobela FM re tla be re leboga modimo le go modumisa gore fihlisa mengwageng e masometsela tsela ka la morena la Super June 2026 Thobela FM e tla etela motse wa botoka matseke khosi le sekolo sa mautse ka holong ya sechaba mo re tla be go re sha ditebogo ka dithapelo le kereke tsa apostolo tsa go fapana fapana gore re leboga ge o re fihlisitse fa lenane o la artumise morena ka mo route Ronnie suit le gasha gona fa o thwi ka iria se soi miso e tla wipsine le bagashi ba gago ba o ratang Augustine Dipofa KV Mashego Mkhadi Matlebyane Nati Kubiana Bretwin Munyamane Happy Mokwatedi o ratile ke kana mo leboge madiga e tla re re Ebenezer hashtag Thobela FM 66
3: Thobela FM, moshata wa tsebo le boithabiso. Lenano le la tsa maphelo, o le tlisetswa ke SABC Education. Mo Thobela FM.
4: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.

0: ma fateng ma tele a dia le moya tsabela fm ga le khotla khasela africa bora mo shat o tsi wa le mitshabisho a ka mngwe ma sumitsela tsela ya go hlankela bona ka bo ikhantsho africa bora we bakai ba pedi bae Sande, shatong fakile Pabla on the beat. Atate o shoma go di mo. Sande shitela pele go gola motshelo tsa tsa FM. Bele ka modirega tsi, bele ka artist ka one ka one kudika matla di teletse pele ka molkompong. Ke ena number 1 ka molkompong motshelo tsa tsa FM. Mme tlo rona le ba go kudika matla ka le ba ka go Sande, ke ba le go rena mme le ba go di sitse go nna go thobela FM. Ke go pelana ko engwe thobela FM ke tsika ke nana re ke mngwa ga emira re ya go feta. Ke nana ke mngwa ga emira re ya go feta. Tsobela FM ne ke tsika mngwa ga e masume tlhano. Shande siwile a tla diragatsa gona ka mo 4 year ya rena motshelo jwa Tswelo FM a diragatsa gona ka fale ke ile gore rena re a dira mo Tswelo FM go thega di artists tsa rena di sa letla sana di sa le kwa fa sana ra di tsara di thega motshelo jwa Tswelo FM go se ya tatu sho mo go di mong iri ba go metsetse ye ka go ye le sobe nne fela go tsho iringe le rena ya bo senya ne tlhore le ba go kudika matla motshelo jwa Tswelo FM pele ga re kana mme re tla ratshola pele ka re ga lena neo ke tlo ba ke ko pantsha fa le ba le ba mpo herbal medicine go tla go rena mpo herbal medicine ke eng e ka re tshusha byang ibile ba khwetjagala kae ke nana ke tloba ke kopantsha fa le neo tloba go bulisa fa ke le neo go tswa mpo herbal medicine go tla go kwaka yona motshelo tsa bolefe mara na meri balate muragase
1: he mogwera na o sa go bola metleng ya khale re reka jedi ntshika le some
2: he wa tseba silver ne nale boleng
1: ka le some o bona melo ya drop wa ba o bua
2: wa ba bona le sino a mapoti
1: ke wa ba jo wa khura
2: ke re ka dingatha
1: a be le majaja a le some a sa le selo
2: hi rip
1: ubia le some le sana le matla o go fa gomiki ya kofi
2: ya e
1: ya ri kofi thaka se putola na sa bona sa 800 gram se dira di gomiki tsa go lekana le 296 tsa go tsefa ka thako ya fa sa ga le some gomiki ga e teng
2: he na o
1: ya go botsa mogwera ka ri coffee o hwetsa bolembya go tsebagala kana go tshotlhe tshepisho ya ka fatsa ka 1 rand ka komiki ete e ba dile ka

0: tsepile wena ke lena la go sha motheletso tso bla FM all fara fara kamisha tso tsebele bitsa bishoma fateng a matelele a di alimo ya re mo 87.6 tlhaka 2.1 alimo www.blafm.co.za sapc plus we call it a number of app or google play motheletso tso bla FM mona melo tshela mrago gape mo re go ka go ntshela go at bla FM yaka ba se mbedi senyane metso tso go iringela rena ya senyane ke labone re re hashtag ba swa ditabeng motheletso tso bla FM ba swa ditabeng fa bo ileng gore tlo na melo tshele pele re tle re tsena ke gara ditaba tshele gore di are ama bele ka ba swa tsa le ba le go letse tshele khone ke mo le gore rona melo go ketse kwa International Day of Innocent Children Victims of Aggression motheletso tso bla FM be le bo se go mbio ke mo le gore tlo na melo tshele pele re bulele ka nthwe re bitjang gore ke cyberbullying cyberbullying ke mo ileng gore motho wa hlokofatswa motheletso tso bla FM gore motho wa rogwa o serishwa ka batho motho o wa kwerwa gore motho o dirwa ntwe tshempe tshe le gore di ka feletse di dira gore a feletse a itsiela bophelo ke batho ba bantsi ba bo ileng gore motheletso tso bla FM mo di gokaganyeng tsa leago gore re taba tshe ke tsarna bele ka baso ke batho ba bantsi ba ile gore mo di gokaganyeng tsa leago ba rogwa ba fetu shwa gore batho ba dira metlae ka bona ba bangwe ba ile gore ba feletse ba itsela maphelo a bona go thoma ka bana ba banyane kwa primary o tla go tlhela ka batho ba bagolo o ne re le motswadi o makale o tantse shedi o ntse o sena TikTok o ntse o sena Facebook o ntse o sena X o ntse o sena Instagram o sena YouTube o sena dilo tse ka mokana ga tsona gore wa lebelela go tsela gore o dirang o tantse shedi ke mang o le gore o dire gore o tanye shedi go lebelela ke mahlapa ke dilo mang ke dilo mang batho ba le gore na mele ba tswela pele motheletso tso bla FM ba dire lo tse di biale o sa tsebe gore na maikemisetso a bona ke ya mafeng be re santse re tle lebisane fa le clinical psychologist e le go tlou manoko bjale ke mo ga re mokgwetse motheletso tso bla FM ke go lefela gore tlatla re boya kantšhe le ena gape ke registered counselor re tlo no bia ka ntshe lena go tlo go tlo mogwetsa bele di taba tsetse a di bullying motheletso re ke no ja re go tsetse re bullying di dirwa le tsetse ka le tsetse bo re go ka ntshe le yago ya batho ba roa cyber bullying motheletso tso le FM ke bone manakedi ka Jen First yo le gore o tswa go bulela mosadi o mongwe molato mapodiseng morago ga gore ba morogake ba mo bulele ka dilo tshe le gore na sa di dira gore ba mmolele maka mehlele ba mokodutla ba dilo tshe ka mongana tshono tsho mmolela molato o tlo go bontshitse gore go sana le ba bangwe ba ile gore ke ya ba bulela molato bia le gona le o mongwe motshelo tse le nna ke motjwa se hlabelo wa cyberbully ile ka roga go kuduka matlang botshele tshe tshobela fa mo go kana ntjala go ei ile ka roga go kuruka matlana le ba lapala gešo bjale ge motho bolela ka cyberbullying o bolela ka nna ga le bakala gore ke ile ka gona go ka le ka go agisha ba boeleng gore ba ka ba sena matla a go amogela go rogwa ke batho o sa ba tsebe o sa ba dira selo ba no go roga o sa ba dira selo bjale go na le ba ileng gore ba palela go ya mogela ba feletse ba diang ba itsela bophelo ke ba ntse kuruka matla bjale ke ne ka re ke re tle re bolele le ba so ba boeleng gore mohlomongwe e ka ba ile batswa se hlabelo ba cyberbullying mo re gokaganyeng tsa leago motlhomongwe o ka ba o le gore o sese go ba butse o ba malome wa ngwane e le gore o kitsetse bophelo go na le ngwane mongwe le ene ka molago la Gauteng e le gore wa mengwage lesome o ile a itseela bophelo morago ga gore metlhe le metlhe ba mokodutlwa ba re wena o na le mmele o montšhi ee wena o na le mmele o montšhi ee wena o ka se direng ee wena o ka se direng tseela bophelo bana ba bantšhi re fela re no ba bitsa gore a ya kua re re dira metlae re re a ba galemele batswadi ka gae o re o galemela ngwana ka molagae galemela ngwana ka tsela ya go moroa hei ya kwa wena letlhoge kgolo hei ya kwa wena o tomo mantse o mabjale a feletse a dira gore bana ba gole ba nagana gore ga ba ratwe ga ba amogelega ebile ga ba swane le bana ba bangwe re a dira batswadi re a dira ka mogae ntho o ke cyberbullying bjale re bolela ka ye e leng gore ikwa re go kaganeng tsa leago mo o rogang ke batho ba o sa ba tsebego go roga ke batho ba ile gore ba tseba ba bangwe ba bona ke ba ile gore ba ka nna go lata fatsa ka melato ile gore ga wa idira tlo tsire biya le di gona a ke tsore ke batswa di ba ka ba ile gore ba roga kwa go ka nyontsha le yago ke tsore ke ba itapele ba di company tse ka ba ile gore ba roga kwa a ke tsore ke ba o ki ba ka ba ile gore ba roga kwa a ke tsore ke ba rutishile ba ka ba ile gore ba roga kwa letsatsi ka letsatsi bjale ke tlo go pela gore tle re bolele ka cyber bullying nna le wena moso mo gae ene ke tlo go pela gore ke bolele le baswa ba ile gore anke ba tsana tshobela FM ke go pela re feng ba baswa sebaka ke tlo go pela re feng ba baswa sebaka ke bolele le ba baswa le khone re kwe maikutlo a baswa ba ile gore anke ba tsana mo tshobela FM re kwe maikutlo a bona le khone a re bolele o moswa motlhomongwe o motswa setlhabelo o tseba motswa setlhabelo o dirileng re ka batshusha byang go thoma ka bana ba banyane o thoma ka bana ba banyane kwa primary bana ba rogakwa bana ba betho gore bana ba batla go gore ba go roge ba go kwelele ka batswadi ba gago ba go kwalele ka seemo sa ka geno gore lena ka geno le a sokola ngwana bolelo tse di bjalo tse di rega re di bona re na le dikgatse sho ke tse ntshi kudu mo TikTok nna ke motho mo bile go se rate TikTok TikTok a ke rate TikTok a ke rate TikTok tsana TikTok ke no la hlela gatse sho ka tswaga tsamana le gore shuma bjang ke bone mabane o ka re ke le khone ke re le ke ya la hlela ka go tswa gore e fetogile a isa sona le morao Mantena gona le ditsela tse di tswa tsa go lahlela a be ke se awe ka re a ke rate ile ka tlhokofatsa go duka matla TikTok le Facebook nna huna di the host ka ntwe ke sa tsebeng selo ka yona biele ke ba ba kae ba boileng gore ga bana matla go tsana le khuna di the host ba boileng gore ba kitsela bophelo ba boileng gore ba tlogala meshomo ba boileng gore ba tlogala sekolo ba fetola dikolo ka lebaka la gore ba palela go ka lebelela memo ba palla go ka lebelela bana ba bangwe ba boleng gore ba batshwenya bana ba bona ba ile gore ba phela ka albinism o putse rona ke dilo tse di kiki ba tsamaya gore ke mantjoma a mohuta mang a ile gore ba kopana nao sa botlhoko 086 0002452 re le gore ke lwa tsena ka re gana no le le khone skwa tsena fa ba bangwe sebaka o skwa tsena ke le gore dilo tsena fa ba bangwe sebaka 086 0002452 agi rebiale tlo bor tshela pele re amagala ba baso
1: San City are you there
2: Siyakhala mo San City e wile gape e tla witshile ka festival ya mosona no shika di 27 June 2026 mo San City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka irobe di mathapama buitsino ke mapapa
3: go tshwa ke kulichana Elko Dr. Colgate Mukwebo Kuzani Shandesh Youngstana Bafiki Zolo Le Baba Mwe Baba Nchi
2: Ticket broker 350 rand. The VIP 1750.
1: Ziyakhala mo.
2: Kiri ziyakhala mo San City.
0: Sold out. VIP mutsile tshe tshebela fam sold out. Tsurna ka mraga mngwe ka mraga di beke tshe matshe maka re tlo re di ticket tshe tshana ke tshe le go di sold out. Tlhogore le ba go kurika matlabile re re kopaneng San City. Ka 28 mutsile tshe tshebela fam 086 0002452 ke matoma tsana tshebela dimela hello.
4: Tshebela khona le go tshe le kae?
0: A re gone le kae ngwana mma?
4: Re gone ngwana mma.
0: Ke moswa.
4: Ee ke moswa mama.
0: A re bolele ngwana mma.
4: Tobela le bolela le ntaka ka mogopane poko magere.
0: Ke mathomo tsena sel moyeng.
4: Ke mathomo.
0: Ke a go leboga ngwana mama ke thabetse go bolela tshana le wena.
4: Le nna ke thabetse go le tshana le wena. Ee ya ba ntse ke tshile ke radio mo ke kwa le bolela ka taba ya cyber bullying. A yona ya direga le nna ke mothombolo reng. Ke go tshe ba tshwantse ba nkodula ka mogolo reng ke lebelega ka ona. Ene botlhokunyana ka reng. Rena bangwe re tswa mo di-family tsa dikobo dikhuswane.
0: E botlhoko kudu ngwana mama ya baba.
4: Botse ngwana mama e ya baba man. Ke thabela tsena Thobela FM ke la mathomo ke tsena.
0: Ke thabetse go bolela le wena o ile wa kgona bjang go fenya mantsu awe a ba go kusa botlhoko ngwana mama.
4: Ke nagana gore be ke na le motsadi o mongwe mo strong kudu ka gore o ne ong advisa lo ke ka moka ke di diregang ke tlamehile ke no ba strong ka gore ke dilo mo lefatsheng so gore be msadi a thapelo re nna ke rapela re tsapela ke di wetse di tsa ke le ho
0: tsa go leboga bile botse motsadi ga gore re moketse ka kere
4: tobe la ya le saletse
0: a o tshuna bona mo abeng ga nwa miemela gore wena o ikhantsha ka yena
4: tobe la ke le boga
0: bile tsa go leboga ngwana mama re tlhoka batswadi ba bo ileng gore ba gona gore tshega kudu ge re ikhwetse re le ka gare ga mathata go sona bo cyber bullying ene le nna ke rata go leboga batswadi ba ka ge e le ba kgona go nthega le bona be ba rogwa ke a ba leboga batswadi ba ka motsheletso tshobele fm mo social bona ke jiro morong a ke di ebja le pele

0: gorekisho mengwaga ka fase ga 18.
1: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Real ba motsheletse tsholo FM ke masimo ma bedi metso tsogo ya iringele ya rena ya bo le sometse ba FM ke le khotlagashela Africa bra mo shate kwa tsebele bitsa bisho re tsela pele go lenano la mo salbo ka mo sorbo la ka cyber bullying bo shegombio mo bo leng gore re nya ka go tlhotlheletsa ba so ba o ile gore ba ka ba sina matla le ba le gore ba khotse tshego morago gore ba roge bile go ba mhlomong ba fetswe metlae mo re go kaganya tsa leago ba ile gore ba ka ba go roga ka semo sa ka genu ba ka go roga go hela ka tsela ile gore o lebelega ka gona ba ka ba go roga ka lebaka la gore o paletse ke se se itsego bona rena le nna le khono re amogela baswa ba ile gore ke mathomo ba tsena thobela FM le khono 086 000 2452. Hello dumel.
3: Hello le ga
2: re re gone le ke ngwana mama
3: a re gone
2: ke bile le mangkle
3: ke mogale si pogwala
2: mogale mogale ke tsabetse go bula disana le ngwana mama a re ko maitse mogale wa gago
3: nna o ya ke kushishwa ka ke no ithuta gore re motho a go thapolla go roga ka merogo ya mofuta futa ka ba taba le tsona ka gore ga o ka ditsela mo thogong kudu ka feletsa o ya metse dingwe tse e le goreng a di a tshwanela nna ke no ithuta ka mogwanane gore motho wa nroga o ba o ndiake a ke na taba le tsona jeo
2: a o ne taba le tsona ngwana mama o ne gore dike di tla notse ya ke noka di a tsamaya.
3: Ee, ka ro ka ba o ditsa dija pelong di to go tshwenya go palela le ko tswa ka ntong gore o tsamaye mo.
2: Bele ga dula go roga ebile a dula go kodutla ka dinako ka moka o tlo dia bjang
3: ee wa bone ya mokgobo o rare ko re pedi ya mapodiseng mara ya gore ke talwa le ena
2: aeoa
3: tseba ee mara ke ne ithuta dilo ke diso ke ne tswa mo tsona e sengwe se o sankeše letsogo wa bone a ke na taba le dile tse motho ba di bolela e ne gore ke a tsewa go ba bangwe go toba boima gore ba ka phela ka mokgwa nna ke phelang ka gona nna dilo tse a ke ditse letsogo.
2: Mwana mama wena ona le pelo nna ke tloga ke le bakodu ka matlho ka re ba bantshi re ka tswana le wena rano re a wa ditla tsa ke noka bjale ba bangwe e mona ba tla o kodutla mona ka dinako ka moka monna
3: a ya skifi ya skifi
2: ke tsabe ke bulela le wena kere
3: le nna ke tshe no ba le nna go talent
2: o ka mokibe ka sontaga o ka reng ke be re buelela gape ape mola go tsofile mona be re tsamaele ka one ya masa ka manta ga ke tsabe ke bulela wena ngwana mama akere
3: thank you
2: e tsadaso ara kuna di nna ke no re bona a di fit a di fit le moya dumela tsobela hello
4: mma
2: le kae ke go pela moswa ke go pela go bulela le baswa hle mama
4: a wa ke moswa ke tsare go mo khukhane
2: mama le kwa gala bele ka motho mogolo le kwa gala bele ka moswa
4: a wa ke tsare go mo khukhane ka nnene
2: okay a re go a
4: wa ke yo tsabela o ke na ga motho ya FM
2: a o re tloga re le boga ke re
4: eh ile ke ra ka le ntenya na le wela ha o tsina yo go rata go di tsina Hey. Ya ndo re ke tsere go mo khutlana.
2: Ke le rata le nna ke re.
4: Le ho tsha ha hunya di. A tswa ke roba le difo.
2: Ke le bogahle.
4: O le go hanna hunya. Ai.
2: Gore ke go mo mjate, go bi ya mjate. A ke tsore ke mo mjate wa kae? Nna se mo shatwa ge sho khomweke nna se mo shatwa ge sho ga batabata a ari vitishen re ye mafefe khomwe ke khomwe ya mo shatwa mafefe ya ba bina no go khomwe ya lena e tabela allo
5: eh dohut
2: eh ngwana mama
5: allo le le grave na gabu
2: o ja bo man
5: eh awa eh nale ke tlo mo wenya na mo bane na na re botsa ba me no mo ntshinya na no na re batho ba mo tsenya nga se mo sa
2: go na le batho ba bangwe ba na le meno ma brown ke fela ke bolela le bona ba lla kudu ka matla gore khone di re parla go sega ka gore batho ba re sega
5: khona le o lusa le maikutlo a la bona batho ka ntle ene lona mena le bile a bona a tsura ka ntle so o mo fela le a ba le batho ba ba se jana ba bane ba no fela ba di eme kae ka ene
2: wa tsama re ke eng ba tsama re biang mara ngwana mma
5: eish a bona di mathata
2: gore go bana ngo dira metlae ka semo sa motho se o ile gore ga ana matla go ka se fetola
5: eish bona di eish a ile ya ba kusha botho mara e fela dilo a gona
2: o ile a gona o ka lukisa meno a gagwe
5: eh ke ga se ga ya gona o wa ka o no
2: ke ba malanyana ba ile gore re ya batse ba ngwana mama ba o ile gore batse ba re keng wa bona gore motho ga ba ina le sagagwe o ba tloya ba motshela dilwana lwana ba mo lukisa meno a gagwe ya le batho ga bana masheleng
5: ke bona go le ba botlhata o ina
2: ke botlhata go dika matla ngwana mama are ba tshegeng re rute le bana ba rena gore ba gone go kusisa diemo tsa batho ba bang
5: ya o ya le go tsola go kiting ka moswatsa
2: ke matso mo tsena thobele fe mo go lena nola moswa ke ya go le boga hleng ngwana mama a tshi ke ya go le boga o mo shirimela thobela allo
6: sa sona le le ga
2: go sa po bya ngwana mama
6: go lokile es le nna ke nna mongwe le ke go tseka yona cyber bullying yo like se tsone le ke go ke le nna moshimane mo o mfese ka tlhogo ya kgolo yo sekolo ngwa mbi ke try so make 21
2: yo nna
6: se tsone le ke go ke amogela
2: ao
6: ka re ke ntse ke go la mmele wa tla mmele wa tla a wa tlogela e bona lana le sesifuna di
2: a isa bonala
6: a isa bonala sesifuna di ke le sogana le lengwe la go yema
2: yey man ka bona thobele fe mo rena le basadi ba ba ntshwe na tla tope
6: o fela re a ke tsoro ka go plana ng keep le wena ko maripa tshekong man
2: swatswa ka mecho la wa wampe
6: a ka mari ba tshekong ka ya thauma putla
2: oh e sho tsa ngwana mama ke kopane le batho ba bantsi byang ke gopela gore ng inbox mo Facebook o bo ntumele snape sa gago ke go bona re go ketse ke tlhe ngwana mama ke khurufela gore ke batho ba bantsi ba ile gore ba ikhotse ba le ka gare ga semo sa gago le ba bangwe ba fitile ka gare ga semo sa gago ene a sanga ba ba le matla ba bangwe ba ipolaile
6: ba ba ko ipolaile go tlhoka go ikamogela sa mathomo go re motho senyu ikamogela e wena motho senyu ikamogela o tsore any situation e lo mo go yona a sekgetho ya gago
2: a sekgetho ya gago bile ga ona taolo ka gare go yona
6: eh
2: nna ke a leboga ga bona o fetogile ngwana mama ga ne bile wa mogetsi ke nagana gore ga ne bile bona bana ba bona bana le tshedingwe tse ba bulang ka tsona ene ba maketse
6: yo ba maketse ba ba fana ba rona ba re yo ko ena ola ne re sa tsebo tla ba jwalo ya ba re modimo o phetha ke tsatso ya gagwe
2: a ngwana mama nna ke tloga ke go leboga go duka matla se se tloga se go sile sa go amagampi a kere
6: se nka mela ka pe kudu cause le sekolong ke feel ke dropa nyana mara ka ke amogela a wa ka bona ke khona tsona pele
2: ke rata mantjwa gago a go ikamogela batho ba mantsi re pala ke go ikamogela ba bangwe re mola re ikamogetse o re go tswela ka ntlo kopane le bogunadi o kopane le bolaelo o kopane le bomamang ba go bitse gore he wena o biameng o tso mo iputse rena gane nna
6: taro o kopane le bogunadi o le ka rwa ke polella ba re a o tla mpotsa go ka tlhogeka
2: yo nna le na
6: e dropa that morale tshola wa ga go na mele ka mokana confident yena ya fela
2: ngwana mama ga re leboge ge wena o ile wa kgona go ka ba le matla a go ikamogela wa ithata ke mo modimo go dirile lesogana le lebotse la go ema ye ba re ke dark black dark handsome tall dark and handsome
6: re ke ba tlhoka ine ka re ke public figure
2: ke a bolela bona re tlokopana re tlokopana nna le wena
6: re tlokopana ke sna le wena ke
2: e tsara sengwana mama
6: thank you
2: ah re ya leboga motho le jo tsebela fam le ya kwa batho ba ntse re rata go bolela re go gaya batho ka mantsu re rata go gaya batho ka mantsu re a lebala gore ba bangwe re sabelega bana ba rena ba sabelega bana ba bana ba rena ba sabelega go se ka tla kwa botlhokege ba modira tseo di dirang ba bangwe gona bjale ene nna ke fela ke re a re ruteng bana ba bannyane bana ba bannyane ke ba ile gore a ba kusisa ngwana a sese yaka ngwana a sese yaka o rata batho ba o phela ka bogolofadi bola ba go tsamaya ka setulo sa go thetha ka gore o rata setulo sa go thetha belga bona batho ba tsamaka ditulo tsa go thetha o ba lelela a kushishi sa ngwana o no nya ka go bona dirang ena a gormetse o nya ka go no phusha wheelchair a o nntse ngwa nya ka ngwana ga tshu o nya ka mokoni o no nya ka go phusha wheelchair re sone tshe gore re rute bana gore ba gone go kushisha ngwana ga rata go phusha ka mogolo re sone tshe re mo rute ka eng ka bogolofadi
7: jong khwete di swana ka tsela tshentse khotlelelo maikemisetso phishegelo tse dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwedi moputso wa bona Calling Black Label bjala bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dinkgwedi ma Afrika Borwa e bang sharp ga se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18
8: Once you enter my house, it then becomes our house.
9: Yeah. Top of the frame, house number 66. I didn't say that we're going to have a family. If it is, say, I can't wait to see you. Hashtag house number 66. If it is, so I need to go see you. I'm going to pass the fuga. You want to lay down on my copana. I'm going to say that we're going to have a family. I'm going to have a family. Romela SMS ya go thoma ka lentšu le ntlo maina a gago le gore o dula kae go 45849 ke re 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re swanetse go tlogaša ngwakong wa gago o ka ithopela 66,000 rand baišano ye e tswelela ka lebedi la di-30 June 2026 go na le mabaka le dipeelano phadišano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobel FM 66
2: Bana o ka re ngame le June go tloga ka January o fihlela ka December ino ba June ino ba me kitiko ya matswalo ya Thobela FM house number 66 yo yo a no wa tsifa shem bana o ka re ngebe ino phela ino ba ya Thobela FM gape o di antsa ko re phela re tswile ge re tsaba ra tswa re afana house number 66 bona re yo mawe Thobela FM wa tsifa man wa tsa Thobela FM wa tsifa man a ke tsore na wena o phila ba mothele Thobela wa tsi
10: re bona maitapisho a lena baso re a o bona shendesh hit boss Karishma, Kunadi the host, Matalani Mohatla, Mamuleji Tusahu, Leborang Tibela, Lebabangwe Babanchi, Tobela FM, Moshati Watsibolibi Tabishu.
2: Ma fateng matelele a jelmo ya metselo tshelo FM re mmile tshelo pele go setse metsotso ye se swai go re fitlaka gare irile na ya le sobe legel dena la mosa le bo ka mosa tshelo FM re ya go la re sora mengwe re ma sometsela tsela ya gasho ya go go hlankela ka bo e gantsho ya tshelo pele re lota bo hwa bya go re ina re lebele tshipolelo ya le lemila se sotso sa le bo wa man re tlhore le bo ga kuduka matla re re go le ka tla se ga le lemila se sotso sa le bo ka mo ke ka gae re tswa re go lebega go dika matlhage o ile wa dula Thobela FM nokeng go tloga morago mola ge be sa thoma o ba botlhela gana biale ge go shoma rena di gafite re golo bo huna di the host hey mo di mo ralle bo re lebega go dika matla bona re thaba go dika matla re

0: pele re tlo tsena go yona bona le ding tlatse re tlo di boledishana go le mongwe wa rena bo shegong bya le khono ke bo Dr. Shelley Maphoto o tla ba le bona farm go tlo a hlahla ding tlatse dingwe tse di tsweletse go kgaolong ya boseso kgaolong ya seswai ya beking ya go feta e upja gape ka labone Ribali Sesmoni kama chebula gochwa Leo's Health Center labune le lengwe o gona mo ga e khokagantsha le rena ka mogala la mteka mena ne mpwe ka moyeni ko salentsena go rne imbelela ngoma inwani ya Paul Ndlovu ya ita famba moyeni wa iti ba Sesmoni ka Ya, angati baizis. Jambo riperile. Sesmoni ka riperile mwana mani, minjani.
1: Riperile mwana mani, minjani mwina.
0: Nfukile mwina minjani na monsha.
1: Ya, waipukile shumene.
0: Ah, kungaru mikome isu rame mani. Ikwala kwa ininga mitu kasena.
1: Awa, ina ya tiri na usiku ina. Loko icha ili. I call you the rush.
0: Okay. Yeah. Ntaka ngofu ku hlangana na wena eka sekurana monhla. Me byala hina ba ngiseri. Sesmonika ra wa mo ka le khaitsi ya ka go tswa go Leo Cell Center. Wena ba tshile tshwara na ba tshile ba try tsho re ka bo tshego bya mama labo ne ma tshego a ma labo ne o ba o le gona from. Go tloba bo tshadi taba tshe dintsi go tswa Leo Cell Center ka Mariana ya Lena. Le malotsi a o le khona go kwa fodisha le go bolela ka mantsi gore ba tshile tshwara na ba kushishe.
1: Ke leboga nako ena go motheeletse wa moremogolo le go leboga go theeletswa katsela e ba ikemišeditseng ka gona gore ga e re labone ba dula pela sea le moya ba kgona go theeletsa Sesmonica go tswa teng ko Leo's Health Center jalo ka ga le boletse tsatsing lena ke tlo kopa re bolela ka taba ya prostate ga ke batle re tsamaye kapa a ke batle re bolele kudu ka taba ya prostate cancer go na le maemo a e leng gore a ke reng ga a nyake re bolele ka one e be e le gore bolela re feta ka gore tabagolo mo ke o thutsa motheeletse a se o latlheisa motheeletse a ke tseba e le gore ke e beile botse
0: ee o a kwala kgaetsedi yaka
1: All right, ke a leboga. Ha ke re tlobela ka taba ya prostate. Ya ka hore go motheletse ba tsebe hore ma gona le mabaka ka ba mathata a mantsi a ile gore a gona a etsa gala. Meleng ka pa ya meleng wa motho wa ntate. Kudu-kudu ha ka ba ile gore batho bao sentse ba fetisitse mengwaga ya 40. Go ya ko dimo ga ba thoma ba re 45-52 ya kwa go thoma gore go be le boima bo bongata jale ke tla thoma ka yona prostate cancer mara ke tshulwa ke re ka skene kudu-kudu mo yone ena ke tshuma kapa ke growth e tsagalang mo prostateng ya motho e be e le gore e na le di-cancer cells se motho re feletsang re o na le cancer jalo ya gola kere mara e gola ganyane go ya ka maemo le lifestyle le maitshware ya motho e leng gore motho o ke tshware ka tsela yona eo jale go na le batho ba e leng gore ba na le yona growth e golang mo prostateng ya bone empa e se gore motho o na le prostate cancer motho ntho ya motho e leng gore kapa maemo a e leng gore motho o mone o maemong ya gore re ka re o na le benign prostatic hyperplasia ena ke growth e leng gore ya gola empa e se growth ya cancer e bile gore a ya tshwara di-cancer cells mo yone mara ya gola and hantse e gola jwalo le yona e na le maemo a

0: e feletsang e mo fihlise mo one ha ntse e gola a ke re rena le ntho e bitsang urethra urethra ke tsela kapa ke tube e dumelang gore mo hlapuluo o tswe jale ha ile gore maemo a motho kapa prostate ya motho e maemong a botse gore gore tube ena kapa tsela ena ya mhlapuluo ebe ile gore e maemong a botse mhlapuluo o kgona go fita ha botse jale mtheleki seven tsengwe le engwe e presitsweng ha o pressa mohammontse o pressetsa teng gore gore seleng haofi se fumana boima ka ba pressure ya go presswa go jalo ka mantsi a mang urethra yo e feletsa e pressega kapa e jelwe space sa yone e be e fumana le gore e fokotsega size go fitlhelela mo motho a fitlhang maemong ya gore ha sa gona go ntsha mohlapuluo ha botse jalo ke boletse ka di malignant cells je ke reng motho a ka ba le tsone e be e le gore o tloga a na le prostate cancer empa ka bolela ka batho ba e leng gore ke BPH ba na le yone growth eo marasi cancer empa theletse amtheletse wa tshwana ka ditlamorago tsa gona ka dinako tse ngata kaofela tsona ka gore di a gola di a pressa e be e le gore motho a sa kgona ntsha motlhapuloo ga botse ka tsela e tshwanetseng a ntshe motlhapuloo ka one go na le maemo a gore batho ba tsa ba ntsha motlhapuloo kudu-kudu ga fetsa ga fetsa ke gopola batho ba bangata kudu bone bontate o tla ba re sesimone ka ke na le bolwetse ba tswikiri ka re lebaka ke eng e le wa check-a tswikiri araa a ka check-a tswikiri empa ke no bona bosio ke ruta gafetsa gafetsa jalo ena e gabedi motho a ka se mathe kapa ka se feleletse a conclude gore ke bolwetse ba tswikiri a so check-e gore taba ke eng jalo go etsagale be e le gore ntho e mo pressyang bosio e feleletsa e etse gore a no dula a tshwara ko motlhapuloo gafetsa gafetsa e be e le gore ke ha growth eo e ntse e gola jalo e feleletsa e mo presse e feleletsa e etsa gore motho o le ga ka ntsha motlhapuloo a ke re motlhapuloo go pressegile mo go urethra jale a otswe kao fela go raya gore senye sa gae se dula se tshwere motlhapuloo motlhapuloo o ga o felele le ga lo e thuma go tla tswa o tlo tswang mara nka moraya nakwanenyana o sa tlile go tlela gape ka gore senye se a se kgone go ntsha mohlapuloo kao fela blader e sala e le empty
1: e tshwarega le fa o sesimone kakgaetsedi ka ketse e papatso ke go lokolole ka morago ga yona o tswele pele

0: gaborekišwa mengwaga ka fase ga 18.
1: Wa tseba go ile go ba le nako mo tsela ya go ya gae e be e no ba tsela ka leina fela. Sekolong re rutwa ka fase ga metlhare re sa kwe le go kwa gore ba reng. O gametse o tlatlha o letile letšatši ka moka.
2: Eupša ka setu, ka bona seemo se fetoga. Tsela ya ba ye kopana go ithuta ga ba bonolo ga e le metsi tshepeše mo gausi.
3: Radlenco re thega tswelopele gotlhe mo e nyakegang gobane kgatelopele ya tšatši ka tšatši ke mmoko wa mešomo ya rena. Glenco, energizing today, advancing tomorrow.
4: Re sale mmogo re na le sesmadika matheo e le go tswa le yourself center o tswela pele kgaitsedi ya ka tiadile ya na le mahlweni.
5: E kense swinene ku va mitlheli mbuvu ya ka hina na muyingiseri.
4: A ta ve ni fambele makumu loko ni swi lava.
5: Ta vulela kudu nka tla ka sinya. Jeni ke leboga bo mme le bo ntate mo lethieleditseng le le gone ka o fela lena. Jalo ha re tswela pele ka taba ya rona kore ke re ke nnetse ke bulela ka taba ya mohlapolo o motho e leng gore wa ithuma empa ga o felele. Jalo ga ngata go na le gore o fitlhelela maemong mo e leng gore o feleletsa o fisa mohlapolo oo. A ke re o dutse sebaka ba bangwe o feleletsa be e le gore o thoma o tla le bohloko gona mo tsenyeng le letheka. Mohlapolo wa teng motho o tla bolela gore sesimone ke ga ke gontsha wa fisha ka ntle go taba ya o fisha o na le go tswa ga bohloko. Eya o tlameile o tswa ga bohloko ka gore mo o tshwanetseng o fete teng wa pinyeletsa gore o kgona go feta ga o tswe ga bohloko. Nneneng o tlabe fela o tswa ka di-drop no ka setsonga re ko thona-thona
4: ka
5: go rotha wa rotha and o rotha ka lebaka la gore tsela e fokotseile. Ba bangwe e feleletsa e fitlha maemong mo e leng gore wa thibana o sa tlhotse o kgona le go tswa. Ke mo le tlo fumanang gore ba bangwe go feleletsa go batho bao ba kenywa ntho e bitswang urine bag kapa catheter. Ke lebaka la gore tšhupu yene jwale e bereka jalo ka tšhupu yane ya tlhao motho a nang leng yona gore mohlapoloa o kgona go feta. Ka re go presegile jalo ga o sa kgona go feta. Tšhupu yane e lo feta yona tseleng go yona moo e be e le gore e amogela mohlapolo o kgona go notswa wona ka bo wona o wela mo baking eo urine baking eo. Jale go na le ba e leng gore ga se taba ya BPH and gape a se gore ba na le di-malignant cells e tloga fela e le taba ya gore go na le di-inflammations tse bangwe ke gona ka mefuta-futa ka o fapana-fapana ka tsone go ya ka gore o ke feng e mo tshwenyang mara o salang re bolela ka taba ya gore batho ba bangwe e tloga e lebaka la gore ba na le di-bacterias mo ba na le bacteria infection. Jale e fitlha maemong mo e leng gore ba tshwenya ke letheka le sa feleng le sa foleng. Motho a re wa emelela um olapa ka pela ga emeletse a kgone o enama ga e namme a kgone gore a ka otloloa ka pela letheka la opa ga le fetsa le tloga le ba bohloko. Go na le ba e leng gore ba ba le taba yane ya gore ka tlong ga go sa berekega. Jalo nnete ke gore motho ga ka ba le go emelwa kapa di-issues tse tsamaelanang le prostate motheletse re bolela ka bo ntate ngwa kere ke motho wa ntate fela a na leng prostate mme ga ana prostate e jale go fitlha mafelelong mo e leng gore ka tlong ga go sa berekega taba e botlhokwa eo e le gore ke taba ya gore boima kapa pressure e bang mo e tloga e senya le taba ya erection. Ba bangwe ga o ka ba le erection ke boletse ka re a ba kgone go e-maintaina erection eo e ba phoa kapa e sa kgone go lasta nako motho a tlwaetseng kapa nako e telele. Ka ntle go seo go na le ba e leng gore go tloga gona mo thekeng go ya ko fase motho ha a thaba le gatti botšišo ka ba ile gore gwa tsantse go emelwa le maoto ile gore re bulela ka taba ya prostate go pula mthelege ke le ka shera tsatsi le leng ke re melo wa motho o bereka ka ofela wa berekishana ha ona thoe berekang ile ti jale go gona hala re motho a ka feletsa be le gore maoto ha ile ona a ba buima eya a tlamele a ba buima ka gore senya se gore yurifa ha imetse senya le sone se a imelwa mhlapulo a o sa tswaka o fela ka mo go tsitise a dipio gore di bereka ka tsela e tshwanetseng go bereke ka tsone ka gore di nyaka go ntsha tsela pele di tlhatswe madi di dire mohlapoloo gore tshela e tswe mo mmeleng in a form of urine mare o letsile tshela kae ka lebaka la gore senya ke se le sone ga se ntshe mohlapoloo o felele ka tsela e tshwanetseng ka mantse a mang go feletse be le gore boima ba mmele kapa mmele o tloga o imetswe ka ditsela tse ngata tse fapaneng jale re bulela taba e le gore o tshwaretse ditaba tse monate tse e leng gore ga motho e le gore kapa ntate o teng o maemong e tsena ene o theleditse re gona ko Leo Cell Center. Leo Cell Center re tla o thusa ka o fitlha re o checka ka mathomo. Sa bobedi re tla o thusa ka ditlhare tse re berekisang tsona tse e leng di-herbs e be re go fa di-herbs tse tsamaisanang le maemo a gago. Empa ga go felele moo re o kenye motšhineng o tlo fokoletsang boima kapo go imelwa ka tšhupi eo e bitswang urethra gore mohlapoloo o kgona go feta ka mantse a mangwe ga re kgone o thusa gore tšhupi eo e se ka imelwa ka go fokotsa boima bo leng tomo ra gore motho a ka se tlhotse a lle ka taba ya gore ka tlong ga go berekege erection ya eo kapa e kgone o lasta nako e telele kapa ke lapa ka pila ke lapa letheka re thusa gore motšhino o kgona go fokoletsa boima bo teng mo thekeng e se moo fela o etsa dilo tse ngata tse mmakatsang tse buiselang mmele le lela e be re letlhatswe re ntse tshela e ngata-ngata e leng mo mmeleng gore mmele o kgona le ona o amogela ditlhare o kgona go di berekisa ya ka tsela e tshwanetseng mmele o bereke ka gona wena motheletse eo ke mo ratang
4: nna e kore rantse sa sengwane sa Monica re a leboga kgaetsedi yaka e re ke go botsa motheletse gore ka fa le giane ka malabobedi le giane section a makosene giane section a makosene ke mo le hwetšagala gona go thoma ka iria bosupa go tloga mo mosong kgaetsedi go fitlha ka iria bone mathapama se se bone ka go hwetšagalagana fa le section a giane makosene kongwane e kweno se se monica
5: kongwane le Pitori a Pitori ta ba ire kona 86 ya ngweti yo yale ya June a kona Francis Park na Sesulu le kona Francis Park ke Skuman Sesulu ke Prince ko Princeman Place office number 1 Polokwane re gona ka Malabone le Malabohlano beke engwe le engwe ko 82 Hans van Rensburg ho kena ka gate ya rona enyane ke monyako wa letsogo ke monyako wa boraro ka letsogo la gago la go ja wena mtheletse ke unit number 3 ka di 17 re tla ba re le ko akhono ga JJ pila railway station di 10 re tla ba re le kwa a sekukhuni then face all tseba kere
4: ripole hi kula kwa hi kule ya no
5: ha ba tle ha ba re tlotlo bula branch ko Jane Face ba itse re tswa kwa jalo ka bona kwa ga ke ya ka fumana gore ga ngwana matlang ko Shell Garage re tla ba re na le bone ka di-10 tsona tsena tsa kgwedi ena tsanene ke itse ke tla ba fa date empa le ka founa le ke re kgona go lefa date ka founu le di-addresses dinomoro tse mthele tsa tse re fumanang mo tsone ke 0 7 6 2 8 4 1 5 8 6 0 7 6 2 8 4 1 5 8 6 071 2861271. Okay, 065-664-6778. Landline are 015-110-6151. 015-110-6151. Ki, this is the post. Ki message o ke o bonang. Putisho e tswang motheletse a re. Ana ha gona ditlhare tse motho a ka dinwang gore tila eo e gona o bulea ha ile gore o na le growth na. Nka ka re ba motheletse ka re. A se maemo ka ofela a tso phekolang ke ditlhare. Ke mo re na le motšhini o fona o gona go tsufukutsa go kapa go tlisa pressure eo. Ke mo maemo a mang a se tlhoka operation. Ke mo maemo a mang gore maemo a mang a na le tsela ona e ile gore a treatwa ka gona.
4: Ke go kwela se Monica. E ke tla bo ke tloga ke leboga tshedimoso ka moka o e file go motheletse ke kgola gore o itsere ka tsebe. Re busa re kopana gape le wena bekeng e o e tla go ka labone kgaetsedi go tlo ithuta tse dintšhi go tswa go Leo Cell Center. E be Broko Sis Monica ke lebogile kgaetsedi.
5: La ndumela o lokisa nomoro ya ka ya mathomo.
4: Ee, di o ka lo e lokisa.
5: Ke 071-286-1271.
4: E busa le tshegape?
5: 071-286-1271.
4: Sepuku leswi mi fambaka na swona namuntlha vhiki leri taka swi nga ti. Ni kombela mi sisiya.
6: Tumele FM, kemo shato wa tsebo le boithabiso.
7: Madumeja Justice Tungu malume ya tsona, Alfred Jack Rasubuta madula shokeng, ke Rasubuta o we. Le ba bangwe ba bantsi magagetsi ba wa karetsa ba o kirego ke batho ba o ba khurile go murituo ba sa ka go ba o dulela go tshwana le ba bangwe gore bo Jake le go di ka kwa ditabe mo madume malaji ka ditabe bo mampiem so le gamedi ka Jesse. Eh bona ke nka ya bopedi ya mathama khwibidu. Eh bo molea Elias Ramaphala bo metse champura mo webo bo mothabi Moses Mphatela ke tlabua go motema tsubana botlhabi a tsere mathase mampapatela mongwa ka pudise ba ka chemole monna a dikanapa ei bo mogalebe Hudson Bodu mamabolo ei bo mogalebe Matumi Jona Mangokwana bo France Mothetheso Tosa maputa thama mothethe ya motala go tswa maune tswana la mmaka o nyane motho o bontsho matebele motho bo kgwadi machaba ei ke bolela ka bo John Malapane bo Mangkopane ngwakong ke Joseph bo setogolo sa bagata Harrison Stabo Mapallam bo Gabo Mabetla bo Lawrence Mkhudu mokotane motho wa bopa ka badimo le batho bo Benjamin the good, the maraga, the bomakuma, Paul Rapet, how about that? Bomajogong, Kesenke, the father of Mushabile, Kabulagabo Steve Galan, Bok Class Machine, Kumontaria, and Motorway, Bokonti, Hookstein Milif, how about that?
6: Hashtag Tobel FM 66.
4: Ya, what do I go to Gala? Rabotsibotsibotsi. Gore ka nnete Tshabela FM e tswa kgole motheletse a gone taba re kopantšha le bo professori Mahlaela bošegong bja lekgono ebile ke motamiša prof madumiši yangwanešo ke ya go tama le go amogela lenanong le la moremogolo bošegong bja lekgono
8: Tshabela mogaši ke dumediše le batheletse ka moka ba Tshabela FM Tshabela
4: re a leboga Prof bolele ka mahlatse ngwane sho ditaba tsa bongaka bya setso gape rena re di tsiya go wena re di kwa ka wena go tsebisa mo gohle mo tshele tsa ka ba go a le go ona go motsebisa gore hey lena boe go na le professor Mahlaela me etlang kae kae le tleng le kopane le motho le tle le bone motho yo we gore le tle le kgone go thusega ka tse dintšhi prof a re bolele ngwaneso a re bolele ka taba ya mahlatse mahlatse ya le a lebiša mothong gore a tla ba gona bophelong bja gagwe a be le mahlatse go eng prof mme gona la motlholela ona bjang
8: mogashi mahlatse re go tloga re lebelela go ya ka mokgwa o molwetse a tla bang a nyaka mahlatse ka gona mahlatse ebile a se molwetse re bolela ka motho a phedileng wa tloga ga re dilo jaaka a di loke ke a itika dilo jaaka a di tswelelele o itika rao ka bakgwebo kapa gona a dia tsa mošomo mara dilo jaage di sa kopane o mongwe di a kopana ba di kopana ka bosesenyane o re ga a tshwara ka batšhelete a e dule o ne o bona e fedile o e tshwara legono ka moswane a e sa lego so ke bona batho ba re kgonag go ba bopela pheko e re ebitsang go komo se a se tshwarang se bonagale tšhelete ya gae se ka nogo fela a se a bona gore ya kae a di ya kgwebo e kgobokane e kgone go ba gona ka potleng ya gage ka mokgwa ore bale mara o mongwe o tlhoa se le matlhatse ka nnetenetenetenete o a tlhoka o mongwe modimo yagwe e mo foraletse re tshwanetse re mo lokise taba tsa sedimo pele e re fetsa e be gona matlhatse age a boyang mara o mongwe o tlhoka a se nao re a thoma fatshe mogashi ra mmopela matlhatse a maitirelo a maitirelo a lefatshe
4: nna ke go kwele taba yeo ge motšheletši wa rena a e kwa ke kgola gore o tloga a ikwešišitše ebile a tla tseba mafelelong a lenaneo le goba a poledišano ya ka le wena gore professor Mahlaela a ka hwetšagela kae prof a re bolele ka taba ya boradikgwebo bao ba rego ei man re nyaka go tsošološa dikgwebo tša rena re duma o kare taba tšeo di ka sepela gabotse re nyaka pheko tša nnete banna na ngaka ke mang ya ka re thušago prof kokor ke a ipotšiša go nyakega bokgoni bja kgwebo goba ka nnete go nyakega le sedimo sa gabo rena gore kgwebo a motho e sepele gabotse
8: mogashi sa mathomothomo a gona ntho e ke ka e dirang ka setlhare medimo ya bo motho e se gona sa mathomothomo re mofa dipheko tša go mokopanya le medimo ya gabo and then a kgopele go medimo ya gabo banomao ke a bona badimo la ntlhokomela sefa ke kgona go ema-ema ke dia sela le sela mara ne ke kgopela gore le nna ke tšee ke o tšea medimo ya ga Mahlaela le nna medingwana eo ya ga Mahlaela le nna ke ikopanye le lena le thušene medingwana e gore e mperekele napile ke mo badimo ba tlo mmolelang ditsera wa ngwana rena re o kgwile walla o dusa wa dikopane o nyaka go tlhokomela lapa le kele legolo ke wena o tlileng ka kgopelo e botse ya gore o nyaka go tsoša moloko o ka moka o tsoša badimo le bona ba tlo bja letsogo ba kopanya le medimo ela dingwana ele ga Mahlaela napele a bopa dilo tša bopega ke mola le bonang motho a gona a makatša batho ka mekgwa mediro ya gagwe dilo tša gago di no tswelelela di no tswelelela tongwe lengwe a re ke nyaka se se no tswelela a re ke kgopela se badimo ba no mofa medimo ya ga Mahlaela le medingwana dingwana ele ga Mahlaela le medimo ya gabo dikwane
4: dikwane ngwaneso gore enke le mošomeleng gabotse bjale prof go na le batho ba bangwe ba hlakela thari ba ka manyalong ga bana yona ba bangwe e bjale gona e na ebile ba latlhetse le teo prof le thušana bjang le batho bawe bao e le gore ba ka tla go lena ba re professor Mahlaela we o lengaka setso ra go kwa go thobela FM o ka re thuša
8: thari mogashe ke tloga ke alafa ka ponyo ya leitlho batho ba go tlhoka thari ke tseba ka mathata a bo mme ke na le tsebo ya mathata a bo papa le ge peo e sene maatla le bona re kgona go ba lokiša bo mama ba na le mathata a le a bo mme a o se tshware kapa a o tshwara e lesa kapa a go matsileng kapa ba na le ntwe re bujang setheto ka sengolo gore a kopana le monna pe o itswa e le o tswa ka pele kapa ke di date tsa ga di tsamaya ga botse gore a ka tshware kapa a bone date re kgona go dira a bone date and then a kgona go tshwara le pheko tsa go dira a tshware rena tsho mogashi
4: le natso ngwane shu motheletsi tabe o ikwele profare fetse ka tabashi motlomphepi gona le batho ba bangwe ba lahlegetswe ke batho ba ba bego ba barata kudu baratiwa ba bona gona fa o le gona motho a re go gakanega a ba ipone a ile go lebana le ngaka ya setso e tshwana le bo professor mahlaela gore ngaka gape a ke kwešiše bjang re no fapantšho ke ntong yane ngwe nnyane ya be le gona go fedile fela ke tsebo gore na ka nnete o ka kgona go digaša wa lemoga gore bothata bokae wa kgona go mpušetša moratiwa o wa kana e ya kgonagala tabe bongakeng bja setso mola motho a tla ba a sepetše a rile nna a ke sa nyaka
8: mogaši re tloga re monyaka a le ko Durban kwa Zulu kwa o mongwe a le mo Limpopo gana mo re leng Polokwane ya fela re ka kgona go lebelela mola badimo ba re bontšha gore nnete nnete ebile a re tlo tlhware a tsena a re tlhalosetše a fitlha go tshwantse ano a no kgopela ditaola nna ke di bete ke mpotse gore aowa folo mo go tlhalanwe o mongwe o a lla mo o nyaka o mmona be ke tlo lebelela lebaka ke matšatša go na le memoya e mentši se gore e thomile matšatša le gale gale moya e gona ya gore mo o kwanang batho o ka kgotsa gore ba ratana ba nyalane le gona a go a tišiwa kapa ba ne go ratana ba sa thoma motho le o ratana le motho a mo rata kudu-kudu-kudu ba fa le lerato le le ntši mara le ane go kgaoga mo tseleng e le taba ya gore o na le se se le mo mmeleng wa gago kapa le ena o a tsamaile o na le sesego mo mmeleng wa gage so re kgona go lokiša taba tseo ra di lokiša e e leng gore to mo tlhapiša e taba ya o a seng gona le ena re kgona go mo lokišetšang ke a sego tsa dipheko ra lebea mo la re wena bolela la pheko e o e botsa gore ga na kwa leng gona moleko o leng mo wena a o tloge moleko we a ngopole ka sese waka napele badimo ba tlo diataba eo ngwana le o mongwe o tlo o boa ba kopana bana bale ra ba tlhakantšha ebile ra ba dia maebana
4: ai la ba tlhakantšha la ba dia maebana
8: ba ba dia maebana napele a tuka go ya pele mogashi
4: ya ba gore ka nnete go professor mahlaela ke mowe
8: polo e lona
4: nna ke go kwela ngwanešo prof botša motheletše gore o hwetšagala kae ba fe dinomoro tša gago le mafelo go ya ka matšatši
8: mogaši ke tloga ke fiša kudu-kudu ka taba ye ya go alafa ye medimo ela e pokile kudu ka monday ke ka kwa mohlanga ka kwa prampola molo ka morago ga phola molo ka tsela ya wankangala re lebane le galitos texto ya rena ke Africa Hardway lapa ke la gambonane ke mo ke berekelang gona ka labobedi ke ka kwa Bekersfort every labobedi e nngwe le nngwe re gona Bekersfort ka kwa Marenseleng ba tsena mola Grobari mo crossong ya go ya Botasok ba tsenela ka Marenseleng after le bridge o tsena right ke tsela tse pedi straight ka yona ba tla bona mo a professor Mahlala labobedi o thoma ka 7 ba tšhesha ka 5 and then ka laboraro le sabetha tao la o selekane leselo ka Polokwane mola Dali Street house number 94 DJ Shopping Center ka morago wa building ya Leboa Funeral re gona fao and then ka labone e sale ka lephalale labone nngwe le nngwe re sale gona ka lephalale ka tsela ya go ya Markeng gause le molo wa Phahladira wa Shongwane 2 Markan go na le bodo se o tloga molong ka tsela ya go ya Markeng and then ke labone fela and then ka labotlhano ke gona ka gae Rama Makweng kwa kgone ya dirapa tsa gankgone go na le bodo ya ngwala professor Mahlaela ke labotlhano fela re no ba gona le diaduo ka mokaka kwa gae ba go tlhapa ba go nyaka tlhapiswa ke sunda one matlhatsa la magolo ka moka ke ka kwa gae and then ka Johannesburg ke Saturday Mokibelo ka Johannesburg Mokibelo mola Crazy Street ka morago wa Carton Center building ke Sambro House ka Johannesburg Mokibelo nomoro 25 Sambro House ka maskara ke Sondaga Sunday ye nngwe le nngwe re gona mola Surumane mo Scambane mo Change Sport ya Surumane mo Moruleng go na le bodo le gona ya ngwala professor Mahlala bodo ya professor Mahlala ba tla e bona le picture ya Mahlala ya gona ana fale ke Sondaga a re tsene mo dinomoro 076 Mogashe le batheletše ka moka re re go Professor Mahlaela ke moe pholo e le go gona tlhago e tliša bophelo.
4: Prof Mahlaela, nna re amile ke go lebogile ka mokgwa o ngwaneše go fitlha re tlo kopana gape nakong e o e tla go lenaneong lona le lamore mogolo e be boroko ka fao ke a leboga. Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso. Motheletše re kgweding ya baswa ke kgwedi ya June, ebile kgwedi e gape ke ya go keteka matswalo a Thobela FM. Ke kgwedi ya matswalo a Thobela FM ke ka lebaka leo dikwala kwa tso tse dintšhi di malebana le Thobela FM go ya kua le kua le kua le kua le kua le kua e le ge e tla ba e sepidiša yona kwala kwa tso ya gore ka nnete e ya gola e ya gola e ya gola e bagala fao.
9: Re bone maitapišo a lena baso re a go bona Shandesh Hit Boss Charisma Kunadi the host Matalani Mohatla Momuleji Tusaho Lebogang Tibela Lebabangwe Babanchi Thobela FM Moshati Watsibuli Witabisho
6: Thobela FM ke mo shato go tsebo le boithabiso
7: Major Justice Tungu malume ya tsone Alfred Jack Rasubuta madula shokeng ke Rasubuta o we le ba bangwe ba bantsi magagetsi ba wa karetsa ba o kirego ke batho ba o ba khurile go murituo ba sa ka go ba o dulela go tshwana le ba bangwe gore o Jake le go di ka kwa ditabe mo matume malaji ka ditabe bo mampien so le gamedi ka Jess e bona ke nka ya bopedi matho ma khwibidu e bo molea Elias Ramaphala bo mmitsi Chembura mogwebo bo mothabi Moses Mphatela ke motlabi wa khomo tsa matsubana botlhabi a tsere mathase mampapatela mongwato a podisa baka ke mole monna a dikanapa ee bo mogalabe hudson bodu mmamabolo ee bo mogalabe matumi jona mmangokwana bo france mothethi ya sotosa maputa thama mothethi ya motala kgotlo ya maune tswana la mmakaunyane motho wa bontho wa matebele motho wa bokgwadi matšhaba ee ke bolela ka bo john malapane bo mmankopane ngwakong ke joseph bo setogolo sa bagata harrison stabo maphallang bo kgabo mabetswa bo lawrence mokhudu mokotane motho wa bopa ka badimo le bathong bo benjamin the good the good the ragadi bo makhuma Paul Rapetso a o bana bo mabio konke tsenke tsa bafana ba moshabile ke bolela ka bo Steve Galane bo class machine ke montariana motho we bo khonti hookstein molefi a o bana
6: #tobelfm66 Tobel FM ke mo shato go tsebo le boithabiso
10: motho mo makeshiba wa ba iketa tshipolelo ya le melaga e go moremogolo ya liaga metseng ge le bo breadwin le bo timi thomo ona ke sa bolela ka gore sepedisa ntse seelala bialo ka noka ya moala kona noka e tetse ri le tribe ya maribaneng aga re re gola Thobela FM ya mo shato wa tsebo le boithabiso ke nnete le ba dirile mototo bolisi ba phitha se bothoma le gono ba igantsha ka lena halala mo shato wa tsebo le boithabiso halala go ya mashemong a sotho bana ba mosadi yo moso e le nna moana no a matshwene ya lebule tshwene se naiwa mele ka makopong a e naiwe ke re tsamana ka ke tshaba go robega
6: hashtag Thobela FM 66
11: are Thobela we
6: mo mingwageng ye masomes

0: kako sha ye motheletsena mile wa tseba re a one ka mogomo bya le ditlogile tsa mare mogolo ka tsakapukung happiness so mama ke mogashi wa lana le tlatla pukeng ke alila mola motio we ke motheletsi wa lona ke labo ne motheletsi re kha ri tlhela le tjatji gape re na go satsebe e bile ra ba ra thoma le lengwe le tjatji ra ba ka go lona ka le bakala iri ei re lana no le lengwe la go ikgetha kudu go lokile bo shegombia le khono re memile Dr. Shelley K Maporto gore e tlebe moeng wa rena le bakala gore kgethe Dr. Shelley K o tla go pela re bekenya go feta re boledisana le apostle lebelo mosadi o re thušitše kudu go ahlaahla ditaba tšeo e leng gore re be re lebane le tsona bekeng ya go feta le yena a bolela le rena ka an independent woman ka dintlha tše dingwe ya ra mo kwa botse gore o rileng ka tsona tšewe bjale taba ya mongwadi ka mosadi yo a ikemego e tswela pele le bošegong bja lekgono ka lebaka la gore ka morago ga gore re a lekanego ya bekeng ya go feta re šhaletswe ke tše dingwe gape dintlha tšeo e leng gore tsona re di memetše Dr. Shelley K Maporto a nago le rena mo mogaleng kwa Shelley K Ministries for Marriage ke khola re ke boletse ga botse Sesheli
1: Dato make
0: Dintang o tlo go bjalo o tlo Sesheli
1: Dato make
0: Dintang Sesheli
1: Dintang ready
0: A ke khapele kirile go ene ga ditsang o a raditse se.
1: A di tsentsi la ke. Ke sa ready o no.
0: Ke go bodi tsho gore ga re tloko pa dalo era le dadio. A o no re discanta.
1: A ke tsini le gore ya bona go. Bona ka one spiri.
0: Se sele mari ba tsiao kha tsheria ka o bona.
1: A wa ke wana ke di mentsi ba thele ke re mo ba ka mka sa mrimo.
0: Ya. Ronald se sengwe a se pele ga botsegana ka mo ke kwa magwadi kwa tsana mangwe kgwara kgwaranyane nngwe. E bja ire ke e bone. Ge ka tswela pele a ke tsebe re Claudia.
1: Ke na re ka fete nga ha.
0: O tomile se tshele ka manganga ke. Na ikal tlhakore nlaka ai gona ka mo a ke ne kgwara nna ka mona
1: o
0: se se
1: se no ra ka o pula ba tshwere re di ya mo
0: tsa se se le arbolele ba ra gesu se se le arbolele man mosadi jowe ai ke miro re be re bolela le ka tabe e bekeng ya go feta pele re ka tsena kgaolong ya seswai go tlo gore mongwadi a re anegele ka ena ra bolela ka ena le moeng wa rena ra ba ra šalela ke dintlha tse dingwe gape ebile re sa memile le wena se sešele mosadi yo a ikemego ditabeng tša marato ke mosadi wa mohutamang
1: ntate makele batheletse thobela ke dinala ke leboga sebaka se mosadi wa go ikem ke mosadi wa go ikema mosadi o a nang le sagage mosadi o a kgonang go ikemela ka dilo ka moka go tlhoma ka go tseya dipheto tsa bophelo ba gage go tseba gore ke nyaka eng ke tla e fitlhelela neng ke tla e fitlhelela jwang mosadi wa go ba le dilo tsa gae mosadi wa go ba di thenki ke ko batho ba re ke mosadi wa go ba ditšheletana tsa gage
0: Abapeli mosadi wa go ke kwa gore mosadi wa go ikema ka dikgopolo gape ke go theleditse mosadi wa go ikema ka dikgopolo le dipheto ne wa go ikema ka dikgopolo le dipheto se se le gore ya we ikeme ka dikgopolo we ikeme ka the decisions ka dipheto ebile gore we ikeme ka tsa gagwe o badile taba ditšhelete e bana o we ikeme le ka ditšhelete dikamano tsa lerato o nyetse mosadi wa kana ba sa nyalwa e utswa gona le motho wa monna wa phela go lena a re go ke morati wa bagago go ba ke magatsagwe ge re re weekeme ka re re kwile go lukile go na le ditšhelete tšele go tsa gagwe o na le diphatlo tšele go tsa gagwe o na le we tšela dipheto bile le dikgopolo tsa e utswa go ikema fa se tšele kore go ikama fa ke goreng go ba ke go dia
1: date ma ke go ikema ke go se go se tshepa go ikirela dilo ka bo wena o sa tlo lebeletse motho o mongwe gore a go direle dilo
0: go ikema ke go itirela dilo ka bo wena o sa tlo sa lebeletse gore monna ntirele o riala
1: gore o kgona go yemelela gore ga ba re basadi ba kgona go ikema ba ra goreng ntate make go na le basadi ba bangwe a ba kgone kore nto ngwe le ngwe ore o bitsa monna ngwana o nyaka eng o a bitsa ngwana o diang eng kore a kgone gore ena a ka mo ikema a di a dile so mosadi wa go ikema ko a o kgona go tseya dipheto mo e le goreng o tshwanetse a tseye dipheto le ge e le gore monna a gone like ge ngwana a lwana o ka tshwanetse o founa mola le gore o ka le o tsena ka ry a koloi wa isa ngwana doctor
0: ke kokore bjale ke a iputsiša boikemongbjo le rego mosadi o ikeme le ka sewa se naganago se a se naganago ke sa gago se a se naganago a ka se dira ka se tsweletse mosadi o ikeme le ka go tšea dipheto phela ka lebaka la gore ka maratong nako nngwe e sešhele go na le gore o hwetse ge e le gore mosadi o ikeme le ka go tšea dipheto a ka se fele a thulana le monna ka dipheto tseo a di tšerego monna e le ge a re ae e sego yewe yena a re bona gape ke mosadi wa ikemego ge nna ke re ke ikeme gape ke ikeme a ke kwe ka wena
1: ntate make go le monna o a nyalang re ke e thoma mathomong pele o yo nyala go yo nyala ke tlhola ke bolela gona mo wileseng mo kere go yo nyala motho o mongwe le o mongwe o na le go tseba gore ke nyaka mosadi wa mofuta mang go na le banna ba e leng goreng ga ba kare ga ba o lebelela wa bona gore o kare o mosadi wa go ikema ga ba itshwenye le go go batamela go na le ba e leng goreng bona ditumo tsa bona ko nyaka bona ba go ikema basadi ba e leng goreng ba ka kgona le go tseya dipheto ka mogare ga lelapa go sa nyakego goreng monna go sa re gore go tseya dipheto tseo ke go nyatsa monna gore monna o na le ga sego o kgona go tshepa goreng mosadi wa ka ka baka la gore ke mosadi wa go ikema sebe ke sego a ka kgona go tseya dikgetho tsa maleba go sa re gore o nyatsa monna o
0: awa lenyatso lona a se ebile seo re bolelago ka sone pjale ke nyako tseba mosadi wa go ikema ga a kwe ka monna goba ga a nyake monna go dira se se itsego a ka dira ntle le polelo ya monna goba ntle le gore monna a re go lokile goba aowa ke mosadi wa ikemego
1: mosadi wa go ikema ntate make ka mogare ga go ikema ga mosadi go sa na le gore motho ke motho wa mokhutla mang go na le batho ba e le goreng wa ba bona gore basadi ba ke basadi ba go ikema mara still ba sa tlo considera monna kare ga dipheto tse ba di tseyang that's why ke re ge o le mosadi ge o le monna o tseba gore wena ke tsaba gore ya re traditional men a ke tsore ke be jwa o monna wa la gore nge ka mo monna mosadi a ga bulele selo o se mora o ka tshone go kwana le mosadi wa go itlema
0: o go gona gona go ka ba monna ola wa gore se sengwe le se sengwe se o mosadi a nya ka go se dira ga ntherishe o ka phela le mosadi wa go ikema o gore se sengwe le se sengwe se wa nya ka go se dira ga ntherishe a kwe pele le gore nna ke ring me re se rere re feleletse re kwane gore se direge goba ga se direge e ka ba mosadi wa go ikema a ka phela le monna go gopola ka mogowe gore dipetho re a direrishana ke moka o ka re wena o ikemiseditse go dira se ya re go tlo e bolela le nna wa hwetse le ra go apala a e e ka se kgone ge tabe o mosadi wa go ikema a ka nyalana le monna mo bjane
1: ntate maki ke nyaka ke tlhalose botsa go aka gore mosadi wa go ikema mekgwa ya gage ke ya mokhuta mang or ke re semelo sa gae ke sa mokhuta mang I'm going to go to the house. So motho go mohumana o mohumana ana le di toro tsa gagwe ana le gore ke nyaka go rutega ke nyaka go kgobokeletsa dilo tsaka gore re thoma bona mo a ithome ka wena o seno monyala re ke nyaka go ikema o mohumana already mosadi o a setse a go ntlentse wa re ke self governing gore already motho o setse a dia dilo ka bo yena o bona ko gole kwa setse a e kona gore ke nyaka go fitlha kae and o seka lebalela o seka lebala goreme gona kwa go bonang a nyaka go go fitlhelela ka re ga leeto le lagage le a nyake go tlhontse a dependa ko monneng o nyaka o mo ipona a tirela dilo a e ba the vision ye ene a nyakang go ba yona so go nyetse mosadi wa mokhutha oo o tshwanetse go tseba gore a ithome gona mobe wena o monyana and-e gore o tlo mothoma o tlo motlhatlhamodisa e tlo ba boima ntate maki
0: kore ka mantsho a mangwe seo ke go botsise ka gore ke kwa o bile go motlhalosa mosadi ore ke mosadi ola ore ka seisemane ba re o self governing kore a re e tlhalose ka nnete ka mareo wa sepedi mosadi o wa ipusa
1: mosadi o kgona go ipusa
0: mosadi o wa ipusa mosadi o governs himself
1: ya o busa yena e se motho o mongwe wa ipusa yena
0: bjale a se ola wa go nyaka gore a re ga o reka sefatanaga a tlo phela a ntherisa a re ko reka sefatanaga sa gore le gore le gore le gore aowa ga a nyaka sefatanaga ga a ka no gopola gana mowe a le go gona a re ke kgale ke nyaka sefatanaga ke nyaka se a ka se reka ka yona nakoo a boa le sona ka gae ka nomakala sefatanaga se tsela a re aowa ke kgale ke be ke gopola go reka sefatanaga kore ko a go ikema
1: ntatemake ke a gana ebile ke a dumela because ge re nyalane go na le ntlo ya re bitsang gore ke kamano kamano le yona e na le ka mokgwa o e tsweletsang dithulana tsa gona so mosadi o wa go ikema a ka seno o tsoka furuga ya go reka sefatanaga unless go na le tse dingwe tse e le gore di ka mo fase a re kgone go di utolola mara a ka go botsa goreng ka bosigo go reka kolo e jwalejwale le jwale entse ke ipoditse goreng after mengwage metlhano go reka sefatanaga se se jwale e ne ba le gore wena o fitlhile ka ngwaga wa boraro ke sa tlhaletse ke emebedi
0: okore ka mantsho mang mosadi wa go ikema o ntsebiša seo a ilego go se dira ga a nkgopele seo a ilego go se dira
1: ntate make a ba go kgopele ba go tsebisa tsela ya kae tsela ya kae ngwaga o tlang ge january thoma ko registera ko tsena sekolo ko dianeng ba go botsa ntate make o seka lebala mosadi wa go ikema ke mosadi wa go ba le dilo tsa gae
0: o ya kore bon sesele ke e re ko go fe basadi ba bantši ba ba babedi o ko ntshekatsheke le bona o a tsoga mosadi o mo mesong o ramagatsa gore ke sa ya tropong go reka sa gore le gore ke a boya go aba lo mong a re papa ke be ke kgopela go ya tropong go reka sa gore le gore ke tla bua ka iri ya boka o kwa magareng ka basadi ba babedi ba
1: ndase make mosadi wa go ikema a sa tloile go kgopela
0: o a sa tloile go kgopela
1: mosadi wa go ikema a sa tloile go kgopela
0: kora e bile a re no e bia mosadi wa go ikema a kgopele
1: awa a ga kgopele o tlo go kgopela eng ntate make ka rongwe o na le 5 rand ka mothopi
0: e bile gore mosadi wa go ikema ga ikeme ka gore siwe o ikeme ka ditšhelete o ikeme ka diphatlho o ikeme ka go tseya dipheto o ikeme ka go gopola se sengwe le se sengwe se wena a se gopolago go ka tseya sepheto sa go se phethagatse goba go se se phethagatse mosadi wa go ikema ga ikeme ka tšhelete kana ga ikeme ka tšhelete o ra gore tšhelete ya gage ke ya gage ke go ikema ga gagwe ka tšhelete go ra goreng tšhelete ya gagwe ke ya gagwe
1: a ke nyake go tlogela point ya gore go na le kamano go aka gore ge re tsona ka ra manyalo ka go ikema mo we ga gago re boletse jwang ko mathomong
0: o
1: ka ke lengwe gona mo seyalemoyeng.

0: Okay.
1: Ya, yeah, o kopane leng?
0: Ke kopane le tlhotlho tse ya tsa gore ke ile ka lemoga sentse ke thele ka lenanao le a lena gore motho ke ne e leng kgamara ka mono le ena ke motho a o ikema ka gore nako ntsi ba ratoti ya dikgetho a sampotse. Ee, yena ke motho wa gore se a se nagana e dira ka nako eo ke a se dira and then mara ntho mmakatsa ke gore ge ke weekend wa mofuta mang ba gore um weekend and-e a senke e re duletseng fatshe gore ena wa pikema mara bokema ba gage bo na le go nyaka gore tshwantse ke lokele seatla go mo thusa bokema ba gage mo maselengeng. Yale e tlhakana le ke tlhaelo ebile ke botsiša gore boikeme bo a kgonagala na gore tshwanetse motho a re a ikeme ka mo wena o be gape o mo thuse ka tse dingwe gape go tshwana le tšhelete na
1: o ka mo a dutse a ikeme goba motlhomong o mongwe a ka ba bopa potsiso ya gore o a kgonagala gore o hwetse mosadi o a ikeme ka dilo tse dingwe a ikeme ka dilo tse dingwe eupša ge go fitlha tšheleteng motlho o mongwe o hwetse mowe a sa ikema a nyaka thuso ya gago.
0: Ee, and-e ge wena o sametse tsa dinyakang dithuso tse dingwe tsa go phetagatsa boikemo wa o kry-e nto ya gona e le kgolo-kgolo-kgolo e leng gore um wa e bona le wena gore yo a le digadi ke le go diphutha
1: tata gore na ke lekoeleng ke boledišana lese se le golokile potsiso yona ya mohutao e nyakile go tswelela bekeng ya go feta ke be ke kwa gore e gagabela gona fao gore na bja le ge setse mosadi o ba re o independent o ikeme o ikeme o ikeme ga a ikeme na a ka ikema go tse dingwe eupša wa hwetsa go tse dingwe a nyaka thuso yaka a sa ikema re ka re motlhalosa go ka lentswi la seisimane raro o semi independent gape goba o half independent ka gore ema a ikema go feleletse go na le tse dingwe o nyaka nna go na le tse dingwe o ikeme ka boyena go na le semi independent woman and dependent woman in absolute terms.
2: Ntate Nake.
1: Yeah.
2: Motho mongwe le mongwe le mongwe mo lefatsheng o ka ba tsoga o naganne gore a ganya ke thuso. Remember, le ge ba ka re o ikeme ba re o self-sufficient.
1: Yeah.
2: Go na le mo e leng goreng motho o tlo nyaka thuso. And-e ge o le monna o a nyetsweng mosadi wa go ikema o ka ba tsoga o gopotse gore motho o na le tšhelete o na le losi ka moka nna a gone mo nka mo thušang ka gona ka baka la gore go o ka ba wa fitlha mo kgopolong yeo o ka se kgone go ba monna ka mo lelapeng ka baka la goreng o tlo feleletsa o sa bone gore wena o tsena mo kae o tsebe gore basadi ba bangwe ba go ikema ntate Make ba kgona go dia dilo ka moka ba thoma le ka o patela ntlo ba thoma le ka o patela dikoloi ko reng motho wa gona o a bona goreng a ka tlhoke monna I mean a ka tlhoke go thusiwa ke monna e no ba e le goreng a nyetswe ka baka la goreng go tlhoka go ba le kamano
1: eupša sešhele go lokile motheletse o tla ntšha maikutlo ka tsone eupša sešhele tabeng ya thobalano mosadi o ba dependent o ikema bjang ka gore tlhago ya thobalano ya monna le mosadi ke gore re ikeme ka yo mongwe o ikeme ka nna gore thobalano e kgonagale ka lebaka la gore a ne seo ke nago le sona le nna ke ne seo a nago le sona e le go tabe e bolelago gore mo re tshepile rena ka moka gore selo se sengwe se diragale we depend on each other gore thobalano e kgonege go dira tlhaologanyo gore le ge re tla mo tabeng ya thobalano re re aowa a nya ke le gone o ikeme
2: aowa tate Mak aowa ntate Mak kerile le ge a ka ba le dilo ka moka ikema ka dilo ka moka go go fitlha mo dithobalanong o ikema ka monna
1: le nna ke ikema ka ena
2: le wena o ikema ka yena. So o ka ikema ka dilo ka mokamara, I always ke re ko batsading ke lele le ka ikema ka dilo ka mokamara. Ge re tla motho o balano mo o tlhoka monna ola ke mo o tlo bonang goreng motho o monne o mong mo lefaseng o na le ntho ba e bitsang tlhoko.
1: Bjale amapele sešhele o re ke nyaka o kwa gabotse ke nyaka o boela gape go putšišo ela go ntlha engwe e tsweletswe ke motheletše ke rena go a kgonega gore mosadi a ka ikema go tse dingwe eupša go a ba le se sengwe a ikema ka nna na na yona yeo re tswele pele go e bitša gore ke independence ke go ikema goba e tswala mohuto o mongwe wa boikemo gona re reng ka boikemo bo bo bjalo bja basadi ba bangwe ba tla ikemago ka gore ke itšela dipheto he nna o tlo ntšeela dipheto ke di ya ka mokgo ke nyakago ke ya mo ke nyakago he ke akaka eupša mo ditšheleteng kgwedi ka kgwedi ke papa mphe boka sa gore le gore le gore le gore ya ya sešhele
2: ntate Mike
1: ya
2: ke rile le go ka e kema ka dilo ka moka go tlo ba le mogo mo o tlhokang thuso. That's why ke re go o nyetse mosadi wa mokhutsa o o tshwanetse one o seka nna wa reng o ikeme wa spa kry-a le gore wena kore you don't contribute ka mogare ga bophelo ba gage gore ka mogare ga lenyalo ka baka la goreng o ne gore monna mosadi yaka o na le dilo ka moka go na le mogo mo mo e le goreng o tlo go tlhoka ke tlo go fa example go na le mo e le goreng o gona kwa o ikemeng gona ga tlong go boya o boya di go bethile and o tlo ya ka ntle ba e bitsang emotional support and that emotional support o tlo e kry-a mo monneng yenao o asenang ditšhelete yenao o reng o mo lebelela wa mmona o ka reng wena o ka mo itseela dithetho o tlo mmatamela monna o wa nyaka go mo yanagela ditaba tsa ko o tswang tse di go kositseng botlhoko o nyaka gore a o beye mo sekhubeng sa gage a go komotse
1: gona kore sešhele re kwešiše mbotse an independent woman gore mosadi a ka ikema go na le tšeo a ka ikemago ka tsona go na le tše dingwe boikemo bja gage ga bo kgonege o nyaka nna bjale ka moga tšagwe o ke seo se bolelang a re kwe motheletše motheletše ge e ba ke ka mokgwa o sešhele a re botsa go yona ka gona gore o ka ikema o le mosadi ka nnete wa ikema eupša boikemo bjo o e ka se tsoge e le boikemo bjo bo feleletšego go na le dilo tše dingwe mo bophelong bo bophelong bja gago le monna oe tšewe o ratago goba o sa rate o mo nyakago gore le yena a be ka gare ga tsone etse le ka ikema sešhele eupša mahung a gabo le na le tla ya mmogo la o thekgana
2: re tsoya mmogo ra o thekgana ntate make ka montse ba re nna ke nkeme
1: manyalong a gabo lena mererong ya gabole le botlhomong tse dingwe tse dintši ke nyako re ikatološe go feta bekeng ya go feta ke kwe banna le basadi gore banna ba gešo ge basadi le ka kopana le basadi bao ba rego ba ikeme banna ba gešo ke butša lena le ka nyaka basadi ba ba ikema kae goba ba ikema kaeng mme ebe dilong dife moo ba sa ikemago basadi le lena ke lo le botšiša fela bjalo ge le re le ikeme ke ge le nyaka go ikema kaeng mme ke mo kae mo e leng gore ae lenyaka e ba lena monna seka tsena mowe e be lena le ikeme ka gore go lokile boikemo bjola re ya bo bona gore a e namile e le boikemo bjo o kare bo feleletše feleledi e re ke kwe motheletše fa motheletše madimeši ao re gona ngwane eso lena
3: a rona e mosadi wa boikema
1: ya
3: ke kole gore go a retega ga rete o retega mo kae ga sa rete o rete a rete mo kae ke bana gore o righte ka gore basadi a batho ba bomme a kere ke batho ba o nyakanyaka dilonya tse dintši so ena tla ba sa tshokodise ka tšhelete a o itiela
1: kore miriri manala dinchi dilo mamang le dilo mamang le dilo mamang wa itiela
3: ai zwa bzululu wa itiela ino ba fela na FNN ke tore ka grupa ra ka mahae mara mo asarete ngona ke ge fela ha etswa ampotsa hore e ke na nna dropong ke a boa kore le ga le ka bathroom a tlhapa e a tsala se hore go tlhapa ra dinwa fase re o tlhapa a tla bua ka ra kana mo so teng ra chila ra lebella TV ra bolla ka rena o tlhapa twa sutla tshwere back ya re ke a go ya ke le appointment group nga no sa tswara appointment ke motho a monna o o dira eng
1: ke la gana hore a ke la gana hore weekend bo ka mo gane tsa go bolela gore o ya tropong o dirang ke na no re buika mo bya gagwe botla sapelelega ge wena o thoma mmo tsa gore o a ya tropong go bagae go baga a ya a buena ko mang go ba wa ile go kopana le ena ga o nyakane le motho ke na ke motla sapelela go buika mo bya ga yupa gore o ba le mang na ko e ka kang o bona ko mang weekend bi wa nya ke wena mo
3: wa ke ile mo swadi ke nyetse na ta swa re tshaba o nyala mo ntlela wa le tshaba tsone le metla ile mo khutu
1: we ke mi wara
3: ne mara se go ke ma mo khutu e bra thomo ke are no re we ke ma o are ke nna monna ke ke me mo swadi go rata go dire ke ke no na re o tlhapiana o tla bona re to nna e goluwa ke le monna ile nna ke le monna ona no mo swadi a mo favor ba e bolla bo botse ba e fa shit ba dira mara ha e ka ba nna monna ga re ke ke ne ke tsore tsa ga dikheletse
1: e to wa shifela re lo nne cha buruaka yo yo yo
3: ai
1: are tsengwana eso ke le bogile go di bolela lo ene a we le le a we le le ya mpiela mo galafase ka fao ke a le boga tobela fm mo shate wa tsebo le boithabisho mo oh ya go lokile o dirile botsa o bia fase bale ke a khona go bona gore se sheli o kae fa mo cheletse marime xiao
4: Mama gele se se sheli go tso ba rutisi ba ka.
1: A ya teng.
4: Mo go tsama gele mang go bokeng nna se dilang malelo ma wa 8 sex. Ereng ke le bokeng na na ka mo go polo wa ka le molelo wa le mono wa ka ke nna ke tla le bokeng.
1: A he.
4: Na o ya ka nna o ikema. Ke na hana orge se tshikim pa ke nyala ke se tshikim nyala le solo mo le ama ho wa nkere. Ile he lor na kong eng mo ke tsara tsara nga wa wa dumela. Mafelo a kgwedi e ke thoma ke amoela a wa ke kgona goreng ke nape ke sethantse mokotana nkere mola ke no kopana le Solomon ya mahoa ke tile ka ma mago ke naana gore boikemo jola a e tsaba boikemo jwa goreng nka die ntw engwe lengwe lengwe lengwe ke dia ke le tee se sengwe le se sengwe se ke se diang ke tshwanetse ke somišane le ena ke ya toropong ko Girma ga tsela bona batho ba lokela manala le dintsi ba dia jwang e ba dia meriri ke tsana ko re ke di ke motsebise
1: o motsebise o motsebisha agane
4: a hane ari aru kaya o o ya meriri o makaya ka tukane ya tho
1: ya rai o sinya chalete wena meriri e lukile ila na ka mogho agane
4: o lukile na o tlo dikile ke nna motho a para ditukane ka re ke nna motho o ya o o sinya nna ka meriri go kerekeng Gil ke ora ka tukwane engwe ke ke ya bona re engwe nyana e bile kwa re tswa puile na bile
1: ya
4: hane
1: ye ya ga na ra ditukuna le ditukutse dintsi wena engwe ke bone mo ijetse di wee bile bana ba di gata a e le sa tshelete o sinya tshelete wena biale biale go lukile we ke nya go tseba re ye o king ke go laolwa go ba ke go rerishana
4: nna ke re wa mpana nna ga stefela ke tlo mo revisha make nga stefela
1: ke re la mo revisha wa gana ke re la mo revisha
4: bale na gana a be ke tlo mo tsha botsa mara a te botsa botsa o i biang ha e tsali tshimishano nne wa kwala botsa botsa botsa ya le go lwa e bile wa kwala botsa botsa botsa botsa mo la wa ho a so a so tuka o ka se lwana go kopela gre ke a tropong ke kwa ne tsheke ya go
1: re le tswa pia pia pia le ge lo ruwa mo kgopela gapa a isa le tshirishano wa mo kgopela gore wa laolwa
4: a o bile o gre nna o ya ka nna gre nna ka tsama ke tsike mmotse ke ya mogopela o ba ke ya motsibisha
1: ba le le ka le ka se mogopela ba la motsibisha a le ka se le ntlo di a yengwe le ya mogopela Lydia.
4: Okay, a ke tse ya ring ke a mo gopela go dwala ke a gopela go le ke nya ka tropong go re ka tukane eng ga re ke bona re ke na ntsa pumi
1: dale make ore go mo gopela gape a se tshelishano wa gopela gore wa laolwa go mo gopela a ka no gana shu a gana hore tukwana tsa ga go ditletse mo go tlefa a indula fa se wena o ne go ya
4: o lokile a thoma go gela bile ke a lesa ke mo ka ka mushumo
1: bale wa laolwa ke re Ali Redishani le wala ulo akiri?
4: Mara le akwa makengiri. Makengtate makele akwa wane ya mtu wano ule ya nape yole ya kimo kupela usiwa li kibo nisha kompo kwa mkwa mkanda kwa mkwa kila ilo nga wana ikiswa kwa ishubana kimo tivisha ayo toma ayo hana
1: awa wakana julang wakana wakane le mkwa ila akiri kiale wakamaulo loki wakane mnowe wakane asa jumele Seseli ya Seseli wakana akiri
2: ke
1: wanang tsa tsamaike ya ere ko go botsa tshele sa tshele tshe tshobela FM ya le khotla khasho la Africa Borwa ke thata fa di tseta ba ye ke bo le tsana le malolo ke ele ge ke nya ka go bontsha taba ye nngwe sheng so go thwe go ke therishano go ke nya ka o tswata benya buikemo bo hlakile mosadi o wa motsebisha a mogopele u tla so go thwe go ke therishano yo ba nna le basadi ba e bolelago e na le go pala sešhele ka lebaka la gore e na le go sekwane ka dintlha nako nngwe ya ba ya ipopa lešita phiri o mongwe a ba a se sa tseba gore e tse ke tswela pele ka se goba bjale ke se dia ke le tee e le go o mongwe a fetogile lengangele e le go tabe ye dira gore ke botsiše taba e sešhele go ikema ga basadi ka gare ga dikamano tsa marato ga se selo se se kaone
2: ntate make nna go ya ka nna go ya ka nna ke selo se se kaone go ba le motheletse o fetsa go bolela gore ge e ka ba nna ke le monna go ikema so ka mogare ge batho ba yo nyalana go tshwanetse go ba batho ba babedi be e le goreng ba ikeme so o ikeme ka tse dingwe o le monna le nna ke ikeme ka tse dingwe ke le mosadi so ge re o fitlha tafoleng re ke re ke ikeme o la re le nna ke tlatsa go ikema re antheka gore re ikeme ka eng and then ge re o nyalana re a bona goreng go ya pele re tlo phedisana jwang nna ke le monna ga wena ke le mosadi ga wena o le monnaka re o phela jwang ka tse wena o tlang o di tshwere le nna ke tlang ke di tshwere e le ge o mongwe le o mongwe a ikeme ka tsa gage motheletse o fetsa o bolela gore ge e ka ba nna ke le monna ke ikemeng go tlo ba boima and then I also wanted to go bolela ka yone ele ya motheletse goreng basadi ba go ikema a ba nyake o ka re motho wa ba laola yone e le reng ko go laola basadi ba go ikema a ba nyake dilo tsa mokutong and a ba nyake o ka re you are too much possessive a ke tse gore ke a sepedi ko goreng
1: o ka re bjale motho kore ko a gago bjale
2: yalo ka re motho ko a gago basadi ba go ikema ke batho ba le ba goreng ba nyaka space a ba nyake o ka
1: re kore mosadi wa go ikema kola wa gore a no phuthaphutha a re wa tseba keng a go botse le gone le la botlhano a re wa tseba keng e le la bona a re wa tseba keng ka mokibelo ke nyaka o ya gagešo o go tsebiša gore o ya gagabo ka mokibelo ke ya gagešo mola banna ba bangwe o ka se ba thome ka tabe bjale o mo tsebiša la bone o tla o bora gore o tsere neng sephetho sa gore o ya gageno nkane o ile ona go thoma gona bjale a ba o ra re o na le mokgwa mosadi ko wena bona o ne ko ya eupša motlhomo mosadi a re o leka go rerišana le ena gore ke no o kwa wa tseba go tsoga lerato le lengwe goba tumongwe ya gore nka ya gae are ae a itlo šoma yona eo ya matšatši a mabedi pele o eya o ka re wa nkgakantšha mosadi ko wena bjale ke ka lebaka le o kere ditherišano tse dingwe ba ne gore ke ditherišano go bolela nnete eupša di na le go fetoga mašita phiri moo e le go gore o mongwe mafelelong o feleletša ganne gantšhi ke banna go a ra gore basadi bao ga e sa le ditherišano ke go laolwa bjale golofa re bolela ka boikemo ditherišano goba go laolwa e re ke kwa motheletše fa motheletše badibešego le kae mogala lena o gabotse bolelang
5: Kopela le tsamaisi
1: ke ga di tsamo. E ba le kwele?
5: available so on a tree. So on a tree, and how long on Nana Copanalum says you are? I overtouching the wall.
1: Bian, Kang.
5: Aure, Mona. Onya ka hore ana le mosadi lifestyle le hore ba go tshela bo motse e le lifestyle le hore na wa nya ya no go ra ra
1: ya na wa nya ka ye byang ye byang
5: like it I got it mosadi o ke bana mo kreya a le tumelo mpi na ke de tumelo e onya ka hore yena
1: ke tloga ke boletse le basadi ba babjalo lenaneong le ba babedi ba bararo ba be ba palelwa ke go tsena ka gare ga manyalo le banape lankwa
5: alo
1: thobela
5: kere mosadi wa go rata go ikema ke rena ke nyaka godisa bana ba ka ka lifestyle e so ke le tumelong e so na o tlo nyaka go ba gogela kwa tumelong ela ya so batho ba jalo ba dentara re le banna ga re tshwane o na le banna ba e le gore go na le banna ba week ba e le gore ba nyaka go kera ditšhini ke basadi re gona re a kgona go ba gona so o right a kopane le monne o jalo go na le metse e le gore o kry-a gore no di-decision ka gare ga motho itea ke mosadi bophelo bo tswela pela gona problem mara go na le banna ba e le gore ntshitse a ba ešimele ka gore no a tšale di-decision ke mosadi monna o setse a lebelela a bona gore no o nnolo kogogele morago mo lenyalong le because motho ke kopanego le ena a se motho e le gore ke phele le ena go na le bae a e bolelao o bolela ntsho e phelago basadi ga ba tshwane ka dikgopolo go na le basadi ba dikgopolo tse week o e le gore o a tseba gore di-decision o tshwanete a bontšhabele monna wa gage efe monna wa gareng lo o a tseba gore no ke tshwanete le gogele morago go na le e le gore no ena o nyaka go tsa di-decision ka gare ga motho
1: go lokile ngwane eseo ke go koile ke lebakodi o boledišana le wena motheletše seo ke a go tamaisa motheletše
6: maatlhori mogo
1: ee president mengwai lekae ao ape be a le ba ikeme
6: a di dumele ga botse
1: a le dumeleng president
6: o tloge mola le e thomang ko morago ke komba gore na jagongo re lentse le šanaodi mo lefatshe o tsama a tsena ka forong a etswa o tsena a etswa go letsa gore tse dingwe di no tshwanagale ka mantlo a mangwe ke gapeletswa a se boikemo
1: ke gapeletswa se go ikema
6: awa ka bane o beetse dingwe o tshwanetse gore o ekeme ka dilo ka moka akere wa ekema
1: wa ikema bja lesimoo ba re aowa mosadi o go tlo no o ba le tse dingwe o sa tlile o ne o nyaka wena eupša o ikeme ka tse dingwe
6: no jalo ka gobe o go ekeme ka tse dingwe o se bang go ekema bolelelele o ekeme ka tse dingwe o se bang go ekema
1: e se bai go no ikema
6: ee ka gobane nto nngwe le nngwe o tshwanetse gore a e rie a sa gopele goba a sa lome gore a ka thušiwa jalo šifao wa re o ka thumana le tse dingwe kua wa tla boa wa re o ka dula segoleng
1: Eva, President, dale cara ya que suba saca. Dale, hola, chore. Ay, qué babucho. nkana sa samele sa gage seuba ka re
6: weekendpresident
1: ke lekoele re keke magaga a gage mosadi o ke a leboga Sicily. Rapa o tsane tsoro o bua bowe le hulagelo. O ska tla tla wa ruto sa mela suba sene. A kere me sa mele e gona.
2: Ndene ma ke khani president o nya ka gona ka ka se khuba batho.
1: Ai president a ikusisi taba ga go di. O ro tsela ka boetjwa. Ai beta ba gore. O re ai beta ba gore. Ke na president mengwai ora ai beta ba ya gore le lotloga le bolela di sa tloga gore le ikeme ka tsedingwe e se gore le ikeme ne ala ikema ka le bakala gore gona le mo kenyake gago a se manganga ma kaone se shele is it not a good point for argument a se manganga ma kaona go a go notloga go ganana le le taba bo ikemo bya basadi rae basadi ino bo tsanang nnete bolelang ka semi independence ya lena gore bo ikemo bya lena bjo bo sa felelelago le tlogeng le amogela di sa tloga gore gona le mo le renyaka go mme gona le mo le duma go kare le ka ikema go hlake
2: nga dema ke ke buletse gore ni gona le tse mo ke tla no weang mo go wena ke buletse a ke re president a ke tsena ka moketjwa eh ke tsena ka moketjwa ka baka la horeng gona le mo ileng goreng ke ke boya go ketjwane dimpetile ke tla no boya ke nya ka sekhuba sona se ene ba nna this ka gana ka sekhuba because mosadi wa go ikema o tshwana ke motho le yena o na le maikutlo a ile goreng go na le mo e le goreng o ba vulnerable mo bophelong so o tlo nyaka monna wa gago
1: o mongwe a ka botsisa gore o ba sa ikemelang ge e le gore ke motho o tlo felang nyaka a sa no gore I know ke tla kwa ka wena goba ke tla rerišana le wena
2: gape ntse tse make ntho o tshwanetseng go e tseba ke goreng mosadi wa go ikema ga a ba ikema a sa ikemele lenyalo o emela bophelo ba gage ke na na ke pontse tsange re ikwisise gore ke emela ke emela for bona gore this is who I am ke nya ka go ya kwa ke nya ka go ba le se ke nya ka go ba le se ke nya ka go ba le se ke ke that's why ke be ke bolela ko mathomong ke rile go ikema a go thomika ba kana gore ke nya lane le maphoto mamotla ke dine kgole ke na le go ke tswane ke le motho wa go ke na le mo ke le motho wa go wa go ikema ke na le ditoro tsaka and tse e le goreng am pushing them ke nyaka go fitlha mo go tsona so ge se ko tlhakana le maphoto o nkhumanya ke le mosadi o e le goreng ke na le ko ke yang ga nkeme ka re ema mo ke a o rata o nkhumanye le gore ke na le ko ke yang and ke ipotsa goreng ke mo ke nyakang go fitlha gone
1: e le gore basadiakere
2: banna ba le basadi ba go tshwanetse go be le communication ye e le goreng e transparent ye e le goreng dilo tse ka moka re ya di bolela ke ka monna le masle mosadi
1: e le gore basadi bao ba ikemego ge e ka ba ba nyaka boikemo gore ba kgone go fitlhelela tse dintšhi ba seka ba le mapheko a gore ditherišanong tša bona le banna ba bona ka tšeo nako nngwe ba ka fiketswa ke mabaka ke banna ge ba rerišana ba ree yeo se ka edia ba bontšhwa ka mokgomong le mongwe e le ge ba nyaka bolokologi bja go nogre ba di dire na go kokore poputswa ka itse ke nyaka gore ke go ka pala eng gore diphitlhelelo tsewe ba no di rera le banna ba fitlhelele tsona tsewe le gore ba ikeme ge mogongwe e le gore ba na le go bua ba re a wa re itshepile lena re ithega ka lena
2: ntate Mike a se banna ka moka ba kgonang go phela le basadi ba go ikema banna ba bangwe ba ba intimidated ge bana le basadi ba mokhutho ona oo so ba feleletsa e le goreng o khumana motho a no gana ka rwa di tshirishano go sa re gore o na le mabaka no re ha ya ha u ikoe ha ya kidumele so wena o nagana gore o no gana kanthi no go tswelela ga gago o re go ikema ga gago go a mo intimidate so dilo tsa mokuto uwe ke tsona tse re go go tsa ni taba ela ya gore nye ba re go reka tukwane ba ra ono ko ya ngi dilo fast
1: go go go khona ke nya go ihlakisetsa ba nna ba ge tshe e be lo re le kwele ntlhai ba re ba sadi ba gore ba re ba lweleta ba go nya ka go ikema go gore lena ba bangwe ba nna ge ba tshepile gore ba tla rerishana le lena ba khona go fithelela tsa bona le thusane ka dikgopolo le be le kwane gore ba dire bialo lena le go gana bana ba ge shola ba la gana le ka mabaka wa se go gona na ko ngwe le ganishwe le ga ntshwa fela ke gore hey motho ka re o namelela kudu ga ka namelela kudu a fitla kwa ka re tlo Thomas Santompa ka ge le kgopolo engwe bana ba ba go bane le go bana go le yona bialo ba bone gore a le tlo ba nyala yupya sama tomo tlo rara nna ke nyaka go ikema nna ke nyaka go ikema gore ke fithelele ditoro tsa a ke tsomore yo ba nna ba ga shi yona le reng ka yona ka ge go shupwa lena gore bo ikemo bio bya ba sadi motho a ka e lebelela ga botse are bo ka ba botlholegile ka lebaka la banna ba dikgatelelo bo ka ba botlholegile ka banna ba go senya ke basadi ba tswela pele go no tshwana le ge banna ba bangwe ke dikwele mo morebogolo tsona tse tsa gore go na le banna ba ba re go nyala basadi ana mare nna ka mo gagešo go le ngwetsi ka mo gagešo ngwetsi a e šome ka mo ya wena o
2: šomawena
1: o šoma o disile ke tla o šomela eupša ga a tlo mo šomela fa wa khwetse ile gore ngwana batho o sa tlhaelela sa gore le gore o sa tlhaelela sa gore le gore o sa ke bolela ditaba tseo dikwele go mo moremogolo motheletši ka manano wa mangwe a kere re itshwetsa pele le sesele ke a boya
7: Mhlangabeza Family Assurance e buile gape e re ka 270 rand fela ka kgwedi o ngwadiša batho ba lesome gomme wa bolokelwa ka casket ya mabaibai wa khwetsa kgomo ya go nona le mašheleng a go reka tša go ja re leletse mo go 0842417612 re mo rishitše le FSP nomoro ya rena ke 46076 Hlangabeza Family Assurance re gona go go thuša nakong ye boima
1: o sa theleditse thobela FM ya lekgotlakgašo la Africa Borwa happiness tsa bomake ke ena o ka ra sealemane sa gago re ka thela pele botheletši re na le sesele k mapoto e itaba rena e bose bjanna banna ke moditše sesele ka re a bona bona kgaetšedi di tlo ntsha ya pjale banna bagešo ke nagana gore le a ikwa ntlha ye ke feleletše ebile ke bona gore kgopolo ya boikemo bja basadi e tswa kae e ka no ba itswa go rena ka fao e le go gore re ba swara ka gona e ka no ba itswa gona fao go ya le ka fao e leng gore pea le thoma o tlhalosega ka gona motšheletši madimeši yao age re gona kgaetšedi yaka
8: re ikema go botsisa tsona tabe ya gore mosadi o ntse a thoma ke a le ka gare go kamano a duma dilo ka pelo fela mara a sa kgone go di fitlhelela
1: o bo tswa mo o ikemo bjo bo ya le kgono bjo
8: ee gore o ka gare ga kamano monna wa šoma wena o šoma o ne o duma dilo ka pelo mara a kgone go di reka
1: ya
8: ke ka fao mosadi a feletse gore basadi ba feletse ba bone gore ba tshwanetse gore ba ikeme
1: ba tshwanetse ba ikeme ba itiele dilo gore a kgone go dia dilo monna e se ka ba le pheko
8: ee gore ga re ke nyaka ntlha gore a kgone e hwetsa
1: kgaetšida ka ke go kwela a ke kwe basadi ba bangwe
8: thank you
1: Tobela FM Moshate whatsoever we tabisho 0860002452 0860002452 hey lekai banna ba ke shule kai lekai lekai social issue ke bolela tsana le ena me ke nya ka go kwa tsa lena o tsheletse issue tsa go tamisa o tsheletse
9: hello
1: hey o tsheletse mari mashao Tobela lekai
9: na rona ke tshema ke a le go ikema le selosejela go ikema keng
1: a ke kwe
9: a le letlhalosetsela go ikema keng
1: letlhalosetsa go teela go ikema
9: ee letlhalosetsa go teela go ikema
1: go ya mola ra thoma go poledišano e e ke kwele bile a bo se se le ga bolela ka go ikema e bile a bolela ka self governing gore ke bo ipusho yo we
9: a go e taola
1: e kwa
9: ba le go nya ka go e taola ka tsena ka gara ga lenya go ba nne go tsona mo ke ka gara ga lenya lo re ala ola
1: e ba e e o bo ikema o bio ga botse ke go itaola.
9: Eh, ari ke ga speeding le sa se go tela go ikemo go go go itao.
1: Oh,
9: iba le go nya ka go itao. Mm. O nya ka go ba independent.
1: Yeah.
9: Ke go gana dikamano, ke ba re go nya ka dikamano.
1: Eh.
9: E be ke la ja go netela na go ne le nyalo mo a go ne go dula motho mo tei.
1: You can
9: le netela na gore re no thushana.
1: Ba ba. Yo ka itshwaragana, itshwaragana fa mo sa di shuke na le yena mo mogaleng. O tseba ditaba tshe bokalo. Sesheli independent women, independence is self-governing. Ka sepedi we came wa ipusha wa itaola.
2: Ndaka make ake gana le motheletsi. Independent, I mean independent woman bana logo itaola. I think it's self-governing. Bana logo itaola. Mara, aki dumelang le taba ya gore ni go o tsanya ke go laola o ka tsena ka ra lenyalo ka baka la gore re na le bana ba ba nya ka mpasa di bona ba ba mokhutona o. So go na le bana ba bangwe abanya ke ba ba abanya ke basadi ba bangwe. Bana ka basadi ba go ikema. So re ka se kgone go sebele lenyalo ka baka la gore ni they attract each other ba le ba go ikema bana le bana ba ba ba nya ka ba ile re bona teo ya bona e lebeletse go basadi ba mokutona o
1: nko itshwanela fa tata go rena le reng
9: e ntla tse bidi se jama fela tsa go nya ga yula e ya mathomo wa khone ga gore ke bele masadi a ke a sna sem a go ke lo rena ke na le sem
1: ya
9: ke fitse ke mo empower ke mo dire le sala sala di business le mongwana bo tsona ka aim ya gore ke go tshwana ra tshofa motho mo go me a re gua a accumulate le wealth a tumare gwali ke ya ga go ikema
1: a wa a re mohlobong ga kgobokeditse le setse le ina le skete a re mohlobong bya le lena o na le ponelo pele ya go nyaka go di godisa go fitla fao lena le ya gana le rawa re go magona fa yena o nyaka bo ikemo bya go rawa di ka go la go fitla fa ra huma go feta fa a thoma nyaka bo ikemo ka hore le lepheko
9: a ke re go ka moengwa re na hore ge re kopana ke mo sa dinga se leng se re a bolela gore bona re a ikema go tloga mo go fitla mo wa le yeo class ne se o dirile ele mataka wa la re go go bogedije a wa go botsa re go le kenya ka bo ikema na ntla ja go dikokwagalanya ka bo ikema ka dilo tshelo re o di kgobakenje ka nna mo la grex go ikema ke be ke nya ga tshirishano lo go tshofa bophelo le motho wa ga le
1: yupta ga ga o e felele cha
9: e ya mafelelo tle gere re kwa moengwa rena o dumela gore motho a ikema ka gore le go na motabe ya matheka di thoi di gona o le ikema ya di thoi nga rek ha tsela pela se tloke motho ke ba re bona ga go ikema ba re ka matheka o ka se ikema then go ka tshusha di thoi a wa ikema.
1: Ha. Hey, ya, pjale ina mela taba pjale. Sesheli.
2: Yeah.
1: Le tla dula gana matata gore na araba.
9: Eh, a wa nka swara.
1: Sesheli.
2: Ke tla maike. Mo sadi wa go ikema o o tsana le batho ka moka gore ke re o tsana le basadi ka moka.
1: Yeah. E o tsana le basadi ka moka.
2: A ke nya ke gore nye re mmone o ka re a se mosadi a ke tsene ke gore ke be.
1: Gore a hona ke gore re mmone o ka re ga se mosadi wa go ba le phedishano e botse.
2: Go ba a se mosadi wa go ba le dikwetse rena basadi ka moka rena le tsona rena ba go se ikeme.
1: Oh.
2: So mosadi wa go ikema ha nya ka thobalana o tla nya ka mogole nna ke nya ka nka gona
1: o sa ikeme
2: ke nka bolla ya ke nka bolla le motheletsi nka no ringe le mosadi wa go se ikeme re ka re go yena ra reng ge monna ga go a sa go thele a sa go tlokomele ka tatlhobalana tsa mo re ka dithoi so go a tshwana so mosadi wa go ikema le yena o na le dikwi tsa go tshwana le mosadi o mongwe le o mongwe le o mongwe ke sa ko mathomong ke rile re a ka no ba a na le dilo ka moka mara a ka se kgone go tethobala
9: abose putso kona o sa ikemetseng bene o nyaka monna o sa ikemetseng ona a re dumeleng gore gape ka mogomoeng wa gago go thoma ka bona maki o bo ka re go ikema mo o bolata go ikema ka gotlhe mare go lo tsa re o interacta le ena o ka re o thoma go dumela gore abose a kgone gore re motho o ikeme a re go tse dingwe a go kgonagale gore o ikeme ka gotlhe a go kgonagale mo bophelong
1: ke le kwela tata gore ena ke le bogile Sechelle ke nyaka go ruma le wena ngwana gešo mantšu a mongwadi go tswa kakaretsong ya gagwe bekeng ya go feta ore mosadi yoo a ikemego ga a itshephela go monna go thušwa ka dinyakwa mosadi wa go ikema ga seyola wa go hwetša a kgorametše monna ebile ga a lesolong la go nyakana le monna goba lenyalo ga a tlalelong ya go nyakana le boikgafo le lenyalo go tswa monneng a ba a buša re imatlafatse mosadi o ikeme mme o se tsoge o šomišitše monna goba o itshepile monna go go tlamela ka dinyakwa tša gago sona seo sa go itshephela monna go go tlamela ka dinyakwa tšeo e le go tša gago ke sona se dirago gore o hwetše basadi ba kakatletše banna le go nyaka go ba laola ka tšeo e le go tša bona mme ona mokgwa owe ke ona o tšhabišago banna dikamanong tša bona le basadi ba bjalo Sechelle o reng ka mantšu a mongwadi
2: ke nyaka go atlhakantšha le mantšu a motheletše o a fetsa o a boletseng goreng go ikema mo gome obela kwa ke goreng ke ka mokgwa ke treatment e ke e kry-ileng ka mo gae so and then ke tlhakantšhe le ya motheletše o a fetsang go fologa gona jwale o a reng ke go empowerile gona yalo wa tlhanama so dilo tse pedi tse a di tshwane ka baka la goreng o mongwe ga ikeme a re go ikema a emelela a bona a thoma go bona o kare wena o selo ke ka baka la goreng ke treatment e o e kry-ang ese mosadi ka nako o bo o sene selo the treatment ye o e kry-ileng ka mogare ga lenyalo le e go dira gore o dume gore tsatsi le lengwe le wena o ka re o ka emelela wa yo ithekela borotho wa tlhoore o kgopela tšhelete ya borotho ba go tsaya paragraph before ba go fa tšhelete and then ba bangwe ge ba empowera and then lengneng motho a change ke ka baka la goreng motho ge ba bangwe ge ba tsena ka ra lenyalo ba tsena ka ra lenyalo ba na le because re tsena ka ra manyalo ka different reasons ba bangwe ba tsena ka ra lenyalo ba nyaka empowerment and as soon as this personally empowered o tla no tsamaya but nna ke ema le mongwadi gore go le mosadi o tshwanetse go ikema ke ema le yena gore go le mosadi o tshwanetse go ikema o tshwanetse go kgona go dira dilo ka mogare ga lelapa la gago and monna wa ka a sa tshwanele go nyaka go ntšhentsa ge ke le mosadi ke tsene ke ara lenyalo ke ikeme re kwanetse goa mathomongwe le ge re tlhakana mpone gore ke mosadi wa go ikema a sa tshwanele gore ga a fitlha ka mogare ga lenyalo a nyake go ntšhentsa ke mo diphapano motle mongwadi a bolelang ke mo diphapano di tswelelelang ke mongwadi a bolelang ka tsona ga o nkhumane ke le ka ona mogowe I need your support. In support, and then motho go mo supporta ka lotse ya di dirang tse di botse. Go ba itse gore a boye a go be le connection mo go wena. Motho a ka se go emele, a ka se go melele meno a ka go dimo ge le reng o supporta dilo tse di botse tse a di diang. And ke banna ba ba feng, ba ba senang ke basadi ba bona ba di yang tse di botse. Basadi ba tshwanetse go ikema, ba thuse banna ba bona go ya ga metsi. Go sa re go reng ka baka la gore ke ikeme ke feela gore ke more important than monna wa ka
1: ka boripana Sechelle buikemo o bona bulukile bona le ke bokamoso ka gare ga manyalo buluketse basadi ka nnete e bile bo bapholosa go motho mo mohute emengwe ya banna go ba mekgweng emengwe
2: ntate make basadi ba tshwanetse go ikema ka baka la gore bophelo a botsene ke motho motheletse o mongwe ko morago ko o buletse a reng le nna ke le monna ke tshwanetse go ikema kore batho ba ba tsena ka mogare ga lenyalo ba tshwanetse go ikema ka baka la goreng bophelo a botsene ke motho tsatsi le lengwe go o se o ikeme o phela o gomaretse monna nto ngwe lengwe lengwe o dielwa ke monna re bona basadi ba bangwe ge banna ba sepetse mosadi a kgonne go yo patela a tsebe le gore motlhagase o rekiwa jwang so basadi le banna ka mogare ga lenyalo ba tshwanetse go no ikema ntate make
1: ga jire ka ke rata go leboga kutu go boledišana le wena Dr. Shirley K. Maphoto go tswa Shirley K. Ministries for Marriage se Shirley wa tseba ke ipotšiša ge setse motho anyaka go letsetša setheo se sa lena motlho o mongwe a nyaka thušo e tšego o letša kae kgaetsedi a ikopantšha kae le lena
2: ntate make ke a leboga o tlhakana le nna ko 079 894 8071.
1: Nko busheleche
2: 079 894 8071. Yes, over and romela email shellykministries@gmail.com.
1: shellykministries@gmail.com.
2: Ee ntate Mike.
1: Ga tshile ka ke le buile khudu go boledishana le wena se se le hle o re direse le nana o le botse ngwana ge sho ke a leboga.
2: Ke ntshane ntate Mike.
1: Ya le boga se Shelly.
2: Okay bye.
1: Chovela. Chovela fe bo shate wa tse bo le bo itapisho. Happiness jo ba ke la ro la bo re bogolo le tshe gona a la la. Ripsitne ka poledishano yo ta ye wa go netaba ke mo ka ro tsela ka karetse ya kgaolo ya senyane e ba gana fao
10: are are are are thobela we
11: mo mo re nyema sobetsela

ge ba bala ka ga wena ba bone subupe go se subotse ka wena bolela tshe botse fela ka wena mosadi ge o ithlalosa mme o tlogele tshe mpe ka wena go ba tshe o di sa kgatlhisi go ka wena tshe dingwe tshe ntshi ka wena o ka di bolela ge setse bjalo o tlabe o hweditse motho yo we mme le tsebana go isa pele o re kana keng o re ge setse o ipapatsa fao o ka ithlalosa ka tseo o filwego ka tsona mme wa re ga se ke pake a se ke pake ke tlholatlala ge o kgona mosadi o ka ba wa goketsa banna bawe wa ba botsa gore o na le melomo ye mengwe yeo e letsago modumo wa sefepi ge setse o pšhatla monna ka tladimolongwana goba wa nore dipouna matša gago di na le tatso a sukiri mme tladimolongwana ya gago e tanta bjale ka tori ya dinosi yonna we o re kare king o re mosadi bolela tšeo ka moka mme o gopole gore o ipapaletša banna mo mme banna ge ba ekwa tšeo ka moka mme banna ge ba ekwa tšeo ka moka e lego bana ba bolegoga ba tla ka mmetela ba lokologelane ba go kgopela go tswa le wena mosadi o tla hwetša inbox ya gago e tletše ka dikgopelo tša banna ba nyaka go tswa le wena ba bangwe ba nyaka gore o itlhalose o iša pele gore na o filwe ka eng gape mme ge o dutse o ba utswetša gannyane ka tše dibotse ka wena tšeo di bontšhago gore o ka re o sephalaphala semomothela ntho emetse mme wa gona bjale ba hlakana hlogo ba nyaka go kopana le wena kara king o re basadi ba bangwe ba ka le go nagana gore mokgwa wo wa go itlhalosa ka mokgwa wo o phošagetše eupša gago bjalo o re mongwadi o re le swanetše le ithuteng gore monna o nagana bjang ge le ipapatša gona fale wa tseba le nyaka banna ka online dating goa bolela mongwadi o re basadi ba gešo le swanetše goba le ithutile gore monna o nagana bjang kore ge o ipolela o itlhalosa ipolele o itlhalosa o tseba gore monna o nagana bjang go bontšha gannyane gore o ka re o seraga mabje ditabeng tša legoga le go hlalosa bobotse bjo o e banna ba bothabelago go ba tanya šedi mme ge bjale ba tlabe ba itla ka mmetela o se tswafe go ntšha le bona o se tswafe go ntšha le bona monna ka morago ga yo mongwe ka gore o sa nyaka go kgetha go online dating go fela bjalo o se lapiše ke go tlhwa o intšha le banna ba go fapafapana o tla tlwaela mme motlha o tlwaetše mme bjale o šetše o le mahlo a di bona o tla thoma go ipsina ka go intšha le banna bawe o go fatlhosa ka maele a mangwe šia wena mosadi kare king o re ge o thoma ka online dating lebelela mehuta ka moka ya banna e le go banna ba bagolo banna ba bannyane banna ba babotse banna bao e sego ba babotse banna ba batelele le dikgopana ga di bolawe o seke wa lebelela mohuta o tee fela wa banna wena mosadi ka gore mokgwa o wena

kontjeni we ke moditela Karaking ore le na basandi le na le go ipiela ka dikgopolong tsa lena mohuta o itseng wa monna o we o monyaka go le ge banna ba mohuta o we o sa bahwetse ka go le lengwe o tlogela banna ba mohuta ye mengwe ba o bana go le lerato la nnete go wena mongwadi ore taba yeo e ka ba moditela mabakeng a mantšhi ka lebaka la gore seo o se nyakago dikamanong tsa lerato e ke ka mokgwa owe monna a ka go ratago ka gona go feta dipopo tsa gagwe ka go le lengwe Karaking ore basadi ba bangwe le ipietse maemo a godimo mo we matlho a lena a lebeletse go fela banna ba ba botse ba maemo eupša bona bao ge le ba hweditse ba le kweša bohloko ba le kweša bohloko ka ka bokao la le mekgwa ye mengwe ya go laetša gore ga se le hlokomelege go bona ore Karaking ore eyang fa se basadi go kgona go theeletša le banna bao e lego gore le ba bona ba lefasana go lena ka maemo go banna ba mohuta owe le gona le ka hwetša lerato la mmapale the power of the posy is a posy power o theeleditse thobala FM ya lekgotlakgaso la Aforika Borwa mme motheeletse re gatela pele ge a boela go taba yela ya online dating Karaking ore ge setse o le gare ga online dating o setse bjalo o tsene ka gare ga yona o seke wa ba wa bontšha goba go neelana ka maina a gago ka botlalo goba le yona tšhupa bodulo ya gago šomiša mogala wa gago wa sellathekeng owe e lego gore o ka o fetola ka nako efe goba efe ge go kgonega o ka neelana ka nomoro ya gago ge fela e le gore ga e tswetse leina la gago ga e tsweletse leina la gago ge o leletša batho goba ba go leletša ge setse o hweditse monna yowe o ka tswa go le yena o ka thoma pele ka go fihla nomoro ya gago ge o mo letšetša go fihla o ikwa o na le tshepo mo go yena ge a nyaka go ba le nomoro ya gago setšhabe go mmotša gore ga sa tlhwa o lokologa mme o etišitše pele polokego ya gago ka ge le sa tlhwa le tsebana ga botse se sengwe sa botlhokwa ke gore ge setše le thomile go tswa mmogo netefatša gore le kopanela mafelong a botlhe go tshwana le mafelong a melokoloko ya mabenkele eupša e sego mafelong ao a fitlhegilego ge setse o thomile go tswa le motho se mo dumelele a e tla mmowe o dulago goba mohlhomong a e tla magaeng a bagwera ba gago goba magaeng a meloko ya geno se mo dumelele a e tla mmowe o somelago gona goba sekolong seo o se tsenago goba lefelong lefe goba lefe leo a ka go lotago mohlala ka lona ge dilo bjale di tlabe di se sa sepela gabotse magareng ga lena ge setse o tlabe o setse o thomile le monna yowe botša motho ge setse o tlabe o setse o thomile go ntšha le monna yowe botša motho yo mongwe gore o a tswa mme o ntšha le mang le gore le ya kae botša motho yowe le gore o ile go boaneng botša motho yowe o mo laela go tshedimošo ye nngwe le yengwe ye e bohlokwa ka monna yowe le go mo tshepiša gore o tlo o mo letšetša ka morago ga kopano ya gago le motho owe ge o fitlha gae m
me ka nnete o re go fihlile gae o letse o tsebise motho yo gore o fihlile gae mo bolokegile mongwadi o re mosadi go shumisa email o se ka wa hlama email yeo e laetsa go maikutlo a thobalano go fa mohlala go swana le email ya gore hotgirl69@gmail.com goba sexything@hotmail.com hlama di email tse di botse mohlomongwe ka leina la maemo a gago mošomong ge a ruma le rena Kara King bošegong bja lekgono o re banna bao ba nyaka go balekane online basadi le seke la tšea gore mohlomongwe ba na le mathata a menagano bontši bja bona ba re tswe mme go online ba no ba e šomiša ka gore go le bonolo go e šomiša go inyakela basadi leko go le bjalo mongwadi o re ga se gore go ka se be le magwaragwara mme ke ka lebaka leo a rego o lefile maele a boitšhireletšo re rumile ka namane swana kakaretso ya kgaolo ya senyane ke yona yewe re tlo bolela motheletše re tlo bolela online dating a re basadi le seka la jewa ke ditlhong mokgwa o e kwa sebjalebjale go ya ka banna

0: Oh yeah, yebusa nako shabu chovela FM. Baby hold on me. Gerald Tiver channel Edil Verti. Yeah, Chovela FM Moshate WhatsApp be Chavi Show. Pijana Rafao, Phil Collins, are when are the true lovers. True colors. Yeah, true colors. Mochile Charbole, Nalwe. Arwele Lady Tabacha. Chachakapuku. Ke toba ke botsimegala. Mongwadi magareng ga tshedingwe ga botse ke tlo buila megala ka go dumelela gore bolela ka sesengwe so o ka bago o kwele mongwadi a se bolela. Ipja mongwadi bogolo bya ditaba tsa gagwe a ke nore o boletse o boditse basadi ka online dating yeo re e tlhalositsego le kwelego gore online dating ke ke nyaka o tlo o tsena fane moyeng o tlo mpotse maitemogelo a gago a online dating. Motlhomo o ngweditse motho ka online dating, motlhomo o ebile o monyetse motho o ka goba o mogweditse ka gana fa go online dating ka bogona wa online dating. Mongwadi o boletse tse ena a di boletsego a ba fa diphatloso tse di itseng gore e tlhokomelang sele. Ke tlo go dumelela gore o tsene fane mogaleng o bolele se o nyakang go se bolela ka maitemogelo a gago a online dating. Eupša magareng ga tse dingwe mongwadi o re ge setse o tla bo o dirile bjalo o tsenetse online dating wena mosadi, o tla bona motlalo wa di-dating site tša go se lefelo di tswelela, mme ge di tsweletse ka mokgwa owe kgetha yengwe o tsenele. Kara keng o re ge o ka di tsenela ka bontšhi di-dating site tšeo ka go le lengwe o tla be oketsa sebaka sa go tlo bonwa le go tsebega banneng bao ba le go dating site yeo, mme ba go kgopela ka bontšhi go tswa le wena. Motšheletše a ke tse mosadi e tla ompotse motho mo kgale o nyaka motho go bile bjang motlha o tsenela dating site wena, go bile bjang motlha o bjalo o tsena fawe o tsena gona fawe le wena o ngwala gore o ngwala le wena gore ke bjale nanana ai ke tsebe selo ka dating site ke no kwa ba e bolela saka ka no bile le go notlhola gore go diagalang. Le romela seswantšho goba la ipolela a gone taba dating o kera online dating ke nnete basadi ba geso o hwetsa o na le batho ba bantšhintšhintšhintšhintšhintšhi ba go setse morago ba be ba go kwa ba go kilwe ke eng ka wena. Ke goreng mongwadi o re file taba fa a re gape mosadi skalebala taba ya boipapatso gore o swanetse o ipapatse ka mokgwa a maleba. Tsenela di-dating site go tseo di tsenela o swanetse ke go ipapatsa ga botse gore banna ge ba bala ka ga wena ba bone sebopego se se botse ka wena, bolela tse botse fela ka wena ge o itlhalosa gore mme o tlogele tse mpe tseo e lego gore ga di kgatlhise ka wena. Ipolele go kgona bo o itlhalose gore yonna o kaema ke le bjale ka ba leng ye bjale yo wena we ya bjale mo gongwe kharking ore ka go le lengwe ore basadi ba bangwe ba ipietse ya go na le kgopole ngwe shi ya mantšu a mangwe shi ya a kharking ore basadi ba bangwe ba ipietse maemo a godimo mowe mahlo a bona a lebeletse go fela banna ba ba botse ba maemo eupša bona bao ge ba ba hweditse ba ba kwesa bohloko ka bokao la le mekgwe mengwe ya go laetsa gore ga ba hlokomelega go bona mme ana milare ya mfase basadi nke le theoge le mfasenyana ka maemo go kgona go theletsa le go boledishana le banna ba o ile go gore le bona ke ba fasana ka maemo banna ba o le go bona go ka mo fase ba ka o ka tlatla wa utulla motho o mongwe o mokaone go tswa go yena ke nonya ka ontsha ba ikutlwa ga gona fa o motheletse ke nonya ka ontsha ba ikutlwa ga Eric Bone ya ke tsona tsa ofela ke rata gore re ka boledishana ka tsona le se sengwe se wena o nyaka go boledishana ka sona le nna 086-000-2452 086-000-2452 Happiness Supermarket ka ra sala mo ya sa gago online dating maitemogela gago keng ka yona le tseka mo ka ke di tshitse go ntsha maikutlo a gago hey wena we are bolele kya go tamisha
1: tate
0: make le kae
1: rona
0: le rona
1: Go baba ngwa tera and then you kina kana tsona ntshirikela ambassador yeo
0: kore online dating yeo kana ruru hore wa ba kopana le motho mongwe motseba online dating ne online dating
1: I don't know.
0: Kale monna wa hwetsega gana fa o bona go ya le ka fa o ile gore karaking wa re tlhalosetsa gore wena we o tlo hwetsa ile motlalo wa tsebo go bile go ka itlhalosa gape lena shimowe yena o bolela ka go itlhalosa a wa lena le bolela ka go romela le swantsho a gona gore bia le di bua le bua mo
1: ya nna ke romela swantsho ka bolela mengwa ga ka gore
0: ya
1: ka motho ka bolela mengwa ga ka gore ke ka motho a le serious
0: Kore ke di mini dresse ke di stofi ke di nikaboka ke di kanga wow kore go rompe hey ya ne
1: ke ne romela foto ya ka ya bomme ke ya pere ga bo se ke le mme
0: oh ya
1: ene ke romela ka bo itshepa ke
0: re e go ka bo itshepo
1: ke romela ka bo itshepo ke tsara
0: ke le mputse tsona tseo di swantsho tse di romelwago di na le magoma gore a e o ka romela sa mohuta o goba o ka se romela gape o na le batho ba bangwe yo nnawe wa bona ka karolwana yela ya re fe motho go thobela FM a kere le a gopola ke be ke rile go na le mogongwe go na le mongwe ge e setse ke be ke kopantšhitše batho ke ba hweditše ke re romelang diswantšho tša lena go no rena re be le record yeo re no ba re diswere re tseba re kopantšha batho ba ba bjang gore go sa sataba tša gona di tle di be le bohlatse ge ke kgopela diswantšho ke boletše gabotse mo moyeng gore re kgopela seswantšho sa gago seo e lego gore o se tšere o eme gabotse o eme motho ile a nthomela seswantšho se sengwe hi yo nna ka hwetsa ebile ke tšhaba le go bolela mo moyeng gore sa go se lebelelege sa go se lebelelege gannete nna ke no gore a ke tšaaka ke no di beela ka thoko ke tša kgaso a ke botse le motheeletse le gore ke kopane leng bjale ke nyako o tseba gore diswantšho tseela fale motho aka mosadi goba le ga e ka ba monna a ka bja seswantšho a tlhoboletše
1: no
0: a ba di dumeletše bjalo
1: no a se gore ga ba dumele a kere go ya le gore wena motho wa te tlhompha jang nna ka gobane ke a te tlhompha ko bja seswantšho se ke tsa gore ke apere ga botse
0: o ya
1: wa go se te tlhomphe motho o tlo se romela seswantšho se e le gore ga apara ga botse mara ga o te tlhompha o romela seswantšho se gore o apere ga botse
0: ke go kwela ngwaneso ke go kwela ke go kwela ke le boga kudu go boledišana le ena thobela FM moshato wa tsebo le boithabišo 086-000-2452 online dating le ka yona mongwane bekeng yeo e tlago re tlo lokišana mano le motsweletši gore re hwetse ge o ka ba le selo seo go thogo ke online dating specialist goba motho wa go di tseba gabotsebotsebotsebotse re mothale le dipotšišo a re rute ka online dating ye gore go diagalang wa diagalang wa diagalang wa diagalang wa diagalang wa diagalang aga re ka hwetša phatlošo itše kudu mo maeleng fa le ao caraking a fa go ge a ruma lenaneo le ya ya gona fao gona fao ebja le tse dingwe tseo e leng gore motho a ka nyaka go di tseba ka online dating 086-000-2452 o kweleng motheletše o nyaka go bolela kang dintlha tseo ke di tsweleditšego o na le lerato le le kakang go ka bolela ka tsona la nna ke botse megala go 086-000-2452 tšaka pukung tša moremogolo the power of the pussy is a pussy power yeah ke kwela ditaba bošego bja lekgono re di kwelego ke kgola gore menagano ya rena e phatlaletše bjale e kwešiša se sengwe ka online dating le go kwešiša dintlha tše dingwe tšeo e leng gore caraking o di tsweleditše e le ge a ntšha maikutlo a gagwe a ntšha tša go basadi o boletše gore mafelelong a lenaneo le a o nyaka o tla o bona basadi ka moka ka moka ka moka ka moka ka moka bane le melokoloko ya banna bao ba rego eila sebakeng re rata go entšha le lena aga a re boneng ke a go tamaiša motheletše e thobela le kae ya e se go gona bja lengwane eso re ke fetse lenaneo ka gore re ke sa le ditabeng aba wena e no letša mafelelong a lenaneo ke tla tšea mogala gago ngwaneso aga thobela FM mo moshate wa tsebo le boithabišo happiness thobamake o na le wena ke botse mogala go 086-000-2452 086-000-2452 ke emetše megala a lena ba re go na le basadi ba bangwe ba ipietse maemo a mangwa go dimukudu bana le bana ba bangwe ka dikgopolong tsa bona ba o ile gore ke nya ka monna mohuto le mohuto le mo mo bia le mo bia le mo bia le mo bia le mo bia le a se tle go bagatlile a se go swarega botse o le gare o gana bana ba bangwe ba diemo tshedingwe go ba ba mehuto e mengwe ba o ile gore ka nnete nnete nnete ba tlile ka lerato go wena batle ka lerato leo le feleletsego go wena mowadi o re basadi ba gešo le swanetse le fatlhogele taba eo eyamfase eyamfase ithuta o ne o fa monna sebaka le go mo theeletša le go mo sekaseka go ya ka fao o mmonago ka gona ka gore yona taba yona yeo e na le go ba mo ditela a re lotshe botheletše a re lotshe motheletše ya go tamiša
2: le kae
0: re gona re ka buša le ena
2: aa re gona le bolela le Thomas Phalamashouka mo Roselinika
0: ke go theletše Thomas
2: ee ai ke bona bothata e le ye ya gore basadi ba na le go thusa
0: ba na le
2: o kgetha or no ke nyaka type ye
0: ee
2: ya bana re ba o lebeledi ba bona o ka rena o ka re o tswa dikgomo bana re ayo yena yo a se type yaka e
0: o nana gore basadi ba ne le bothata gona fao
2: ke bothata bjo ke bo bona jo bontsi and then gona mola ba rena ba ya ona ba le bankare ba rene ke di-case boy ba ba botsana ke mo ba robe yao dipelo gona
0: ke mo ba tlaišegago gona fao
2: ke mo ba robe yao dipelo mena maake ba le a se janong a bana nako le motho ba se ba re ba ratwa akere rena le kojana tseke tswa re ke kreile motho ke rawa ke kreile motho
0: ya wa mamwa mgolofela wa mofala ra
2: ke ya mogolo ke ya tswa ra kre a ke mo kaone ya no ba le wa tswa re ke tswa mo e ke fitla mo ha wa ke kreile motho ke tswa mo ke tsana mo ke kreile motho ya no ba sa ke ba bola ke ntwana ba robe a le pelo ka bontsi ona mo
0: ngwane sho ke go kwele he ana ba tla tsena ba reng na ngwane sho a gone bola se ke le bogile kudu o le dishana le wena
2: ke a le bo Mr. Mike
0: tobela FM mo shate wa tsebole bo ithabisho ke ntla yengwe e leng gore mongwadi le yena wa e bolela fa hore e ba sa di ba gesho a wa theogang theogang nako yengwe nako yengwe a ba o sa lebelela gabotse fa motho sebaka a bolele le wena o nko o kwe lerato leo le tswago pelong ya gagwe a letlhalosa go tlhalosetsa lona ko moseka-seke se ka phela wena o rile ke nyaka o mobjale o mobjale o mobjale o mobjale ba re ke moditela tabeo ke moditela tabeo ga nka hwetsa motheletše o motee fela a wa ka ruma lenaneo ke tla ba ka nnete ke šomile 086-000-2452 086-000-2452 the power of the posy power ke tšeo re bego re di kwa bošegong bja lego kolokile re ke tšee motheletše fa ke a go tamiša motheletše awi motheletše ola o kgaogile e re ke bona gore nka se hwetse motheletše o mongwe na gona bjalo ka re letšetšago ke moka ka motšea ka mme a mogaleng ya ba gore ke wa mafelelo lenanong le ke a go tama motheletše a re lotšheng le kae nna wena ke go kwele gore o tlo o raloka ke go kwele di sa tloga gore o tletse ka taloko o ne ore gona wabea mogalafatsa ke kwele gore o tlo o raloka warra tobela FM bošate wa tsebo le boithabišo sebereko sela ke metsotso e mehlano go ekala ereng ya pele motheletši wa tobela FM e re ke go laele e re ke go laele ka nnete nna letlhatlha phokeng ke gona re tswa namile re tlo o buša re kopana gape mošupulego wo o latelago go sa sa nna ke tlabe ke e na le wena go Africa ya dinaledi magareng ya iri ya botshelela go tlo fitlha ka iri ya senyane bošego šala gabotse motheletše I love me some him Tony Brixton Sandile Dikgari o a latela ka ditorong